0: nagtaomat mensahe. Sino pa? Toto Lau, nagtaomat mensahe. Pero rong kakaiba kita ng mensahe, hayrong mensahe, banwa, ni SB member Eric Del Rosario Itbatan. Nga naghambal mga kasimanwa. Rumasunod ni Mayor Itbatan, ha? Engineer Nestor Titoy Rodriguez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang pagpangutan na kung sugot baga kamuhay ba, rotagabatan ay, ha? Sanda ginong may pinakamabaskog, ha? Nga singgit, hoo. So, ano, ha? Rumatabo kara. Sugot ka, Doktora Manu?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abo kabi nga mga happenings, ha? Abo kabi nga mga happenings. Abo nga mga manami kabi, eh. Nga nakita ko sa birthday party ni Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez. Belated happy birthday, Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez. Aga, salamat sa pag-imbita. Aga, speaking of birthday, matcha birthday man makaroon ni Ampod Attorney Hinji Reyes. Pudinji, matcha birthday mi at makaroon. Happy, happy birthday, gid ha. Ito manabi kami rong karwas sa boys, eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, matcha birthday man sa akong niya classmate makaroon, si Annie Dungines Villanueva. Today daw nag-birthday man. Happy, happy birthday man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May 3 minutos nagtaliwan sa oras banwa nga alas 8.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawanan tayo ng mensahe. Alas 8.03 na. Good morning, Kapitan Bernabe Boy Sausa Aquino. Una sa Bacausor, kay bungso nyo sa Marikina City, kaya Olivera Oliveros, good morning, kid. Madam Gemma Tolentino, happy monitoring kay Carlet Torne Santiago. Dula kamo sa PCTV, nag-blackout abi kay inay. Pag-i-contact na lang Paradise Cable kay Ranyo, ha. Ay, naduga ko na kita sa Paradise Cable sa Boracay. Kasi nga kanina, nagka-blackout. Wako na kita at signal sa PCTV, eh. Thank you, guide, kay Carly Tornea Santiago. Kay Toto Andro Aswalog Jr., good morning, guide. Toto Andro, una sa Calibo Public Market. Sir Mario Torea, happy monitoring, TJF, sa San Francisco, California, USA. Ah, okay na ko, no? Nag-okay na. Okay na daw. Kay Jan Roldan, happy monitoring. Ma'am Rosmelia Salim Sabaliero, good morning, kid. Kay Kagawad Tubi, Kennedy de la Cruz Ablaon, happy monitoring. Ma'am Bilia Lucero Crispino, Sali Potos naman siya. Classmate, batchmate, good morning. Batch 9495, Section Rizal at Northwestern Design Colleges. Kay Mangtas Roster, good morning, mate. Divine Mercy Soles, good morning, pag-greet si Uncle Rod Taborda. Ayo, ga-birthday man gali makaroon. Happy birthday kay Rod Taborda. Dual citizen man ni mga makaroon da. Senior aga Filipino citizen. 60th birthday. Oh, good health always, ag long life kana from Bajaw. Divine Mercy Solis, good morning, kid. Happy birthday, Rod Taborda. Kay ng Rolling Guyo Tabor, nung Noel. Have a great day, everyone. Verse of the day. God says, don't stress about tomorrow. I am already there to provide and take care of you. Stay blessed and enjoy your weekend. Thanks, Jet, and more power. Thank you, kid. More power man ng Rolling Guyo Tabor. Sos, Marika Gossip Kim Kabis. Sin or nag-aosoy nga buntis. Oh, good morning kay Kim, Kim Kabis. Kay Bayet Bautista Yabog, magandang gising, Maninay. Una, sa Dungon, sa naman siya, Vince Cristobal. Ginapatamyaw na rong mga taga-Tabon, Sabatan. Kay Anabel Kasokbels. Good morning pa, shout out sa Mavan family. Ita Mabilo Kalibo, always gid nagapamati sa Radyo Todo. Thank you gid. Kaya Anabel Kasokbels. Madam Linda Tahay, God bless. Kay Barat ang pinakagwapa. Sabi log sa pinakagwapa, ita ang pinakasexy ang dagaw. Kaya Madam Mila Rufino Ligaspe. Belita, happy birthday sa ang classmate at Titoy. Wagon kita kabiin nagkililita sa kabuon itawo. Ayo nga ito ka man gabi igali. Nang Mila Rufino Ligaspe o kapan o kimo wa man abi ako nagbuhay eh. Aga naga nakadaywang kantang siguro ro doon pito kabi aga umalagwan ako eh. Kay Jojo Hopanda, mayong agas sa tinigaw. Agas, speaking of tinigaw na kaya Cap Nini Lourdes Pirozo Reyes. Good morning, gina kay dating Kapitan Toto Lando. Dr. Jones, oh shout out kino kay Woodsticker Francisco. Mga taga Mabilo niyo, Washington. Makaroon na siguro jets nung natabo sa Batan Public Market sa Banwat Batan nga wala na daw budget. Tapos galit pa sila kung pinag-uusapan dong tindahan it Batan. Masubo man anat Batan nga ron actually. Ang tindahan. Ay, mas masubo taron sa sitwasyon, it Kalibo Public Market. Ikumpara rin niya natabo sa Batan Public Market, Haman. Pero Batan Public Market nga ron, hay gindeklara taron nga, completed yun taron. As per COA report, Robatan Public Market reported nga completed 100% complete dong project. Aga bayad kurong contractor. Kuno! Kuno ha? Bayad kuno si Abelarde Construction Corporation nga nakabase sa Iloilo. Nga gin subcontract ita contractor nga taga-Aklan man. Hey, 100% kuno! Agbayad tarong contractor sa kontrata. Rumasubo, rutindahan tata Batan, nakatiwangwang. Hasta makaroon hindi tagihapon magamit. Pero 100% completed ron. According sa COA audit report, may dead pat kapu or at kalibo, haman. Hay bukod na reported niya completed. Ha? Bukod ko, hay doon at Batan reported completed. May natabo panganing turnover ko nyata. Ha, turnover ng project pero hindi magamit. Bagod gani nga, sa kabatuoran, bukon patat completed. Naubos man ng kwarta, pero gindeklara nga kompleto. Dayawa pata madeklarang kompleto rin at kalibo ka na. Batan dineklarang kompleto, pero ang project, aron, nakatiwangwang. Asa ba karon hindi gahapon magamit mga negosyante? Ita Batan. Wagid nagagayo man. Ha? Wagid nagagayo. Aron nakatiwangwang ang Batan Public Market nga ron. Mayor Mike Ramos, sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, may update ka ron, ha? May update ka ron dahil nga ni nga total unang gilbandon. Ang total, may ginpal nga kaso kung sa ombudsman. Ha? May pending case makaroon sa ombudsman. Hungato natin doong sabat itong ombudsman. Ha? Sa ginfile nga kaso ang paggabag sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practice Act.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Good morning man kay Arman Aguirre na sa Boracay. Kay Ernie Feliciano at EPL Minisound na sa Kulabnog Palay, Sabatan, Tatak, Paris kami. Grabe ah. Buenas dias, amigong Tres Hermanos. Happy pamati sa una ko kay Dr. Jones nga shop sa Mabilo Manda. Senator Mark Villar on Thursday, October. Kahapon si Mark Villar. Halin iya sa oposisyon nag-join na sa Senate Majority Bloc. Huwag ba't mahimo? Maalin ka, be? Eh? Kung ginapiga, nga ginapiga, kat gobyerno, maalin ka, gid. Maanigid ng mga bilyars, pilakadlaw. Skamil bilyar nga na, magumpat man da. Hauna ko nga gumumpat si Senador Mac Bilyar. Sunod ka ra. Si Camille Bilyar gon. Sunod ka ra. Actually, nagpapagawa na statement. Hambay ni Ping Lacson ay nanawag ka na si Lauren Legarda. Wa man niya sa Pilipinas makaroon ha. Hambay ni si ni Lacson naghambay ang nagtawagid si Legarda. Uol man ako ginasabta. Ang mga tawag ba na kay dating Senate President Tito Soto, wa ko ta ginasabta. Ko dating Senate President, eh kay ba ang ka sa nagpirma nga bayluhan mong Senate President? Eh, sabton ka pa ni dating Senate President Tito Soto, Legarda? Hindi na! Kaibahan ka sa nagboto para patalsiko ni mong Senate President? Eh, ano ang madilakson? Nagnoong ko no? Nagnoong si Legarda? Haman, humanin imaw sa mayoriya. Di, sa pilakadlaw, mabalik sa mayoriya ra. 14 yun makaroon, ha? Noong majority, 14 na. O, daywa, tatlo, apat ka na, basikon yung umpat pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, maalin ka. Ay imong kontra, gobyerno, administrasyon. Ay, Diyos mio. Senate Majority Leader Miguel Sumiri said, Sumiri made a statement after the Senate elected Mark Bilyar sa daywa ka posisyon. Ah, okay. Actually, ay may mga pagbag-o sa kwan sa liderato at or sa kwan sa committee sa upper chamber kahapon na may abo nga pagbag-o tama ka karon no wood sticker. Shout out yun no, kay Tres Hermanos and family pati kay Noberto Kitong ag family kay dating kapitan yung Pemio Tem de la Sena. Good morning kap una sa publisyon makato aga kay Isminin and early Madam Bill Arsula, happy monitoring sa Hong Kong. Una kay Berto Tan sa ato niya LGO Kalibo. Engineer Bernardo Beray Moises. Marcel Mumbai. Madam, good morning. Madam Rosie Isog Sandagaw. Happy monitoring man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa pihak. Ah, okay. Kay magsik ni Juan, oh, medyo pagpamati. Ano ni? Ah, okay. Good morning, mate. Shout out sa NBC High School Batch 95. Good morning, kid. Toto Ibi. Yap, Itakenro. Agay, Manok Kagawad. Chari Baltasar Yap. Una sa Ilawod, Mubo. Midget, may gagahon. Naghambay rong engineer baga. Ngapakutan, Undong Iljio Kalibo, Party ko Wet Market. Mamati kami kung sa isin o ang salarin migo. O karon basi ko na makaabot na tondo, maabot ang linya ni Ma'am Rosalia Tampos. Ano natabo kahapon sa meeting? Ay. Dagon edad ron. Ha? Gina-congratulate na gina arong bagong engineer. Pamangkin niya tara ni Kwan ni Monique, pamangkin mo ra. O gina-congratulate gid naton aga ita pamilya si Engineer Sean Clifford Magno Murillo. Top 8 na sa Civil Engineer Board Examination. Happy birthday gid ha, Engineer Sean Clifford Magno Murillo. Nag-graduate na ita Bachelor of Science in Civil Engineering aga nagpasa. Topping, top 8 na imaw sa September 2026 nga Civil Engineering Licensure Examination. Proud aklanon gid 8th placer po sa Civil Engineer Board Examination. Dapat tawanan at pagkilaga naton mga ano sa top din nga rin nga mga nagpag-asar sa mga board examination.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay. Happy birthday kay Attorney Hinje Reyes. Birthday na makarong adlaw. O nga ni Engineer Tito Rodriguez eh. Kaya nga naging tamyaw ko na imaw agahon pa. Ay birthday ni Attorney. Attorney, ampun Hinje Reyes. Happy birthday. Alin sa Carwas Boys ah. Aga, bilitin na po birthday gid, Mayor. Ay, gindeklara ka kung gabing Mayor Manabi. Dineklara ka na taga-Batan niya, the next Mayor of Batan, Engineer Titoy Rodriguez.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, nak ng tipakling talaga. Alas 8.17, oras naton sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May nag-react iya nga taga-Batan ho. May na-mentioner ba akong si Mayor Ramos nag-agto sa buwangan? Daw man ako na-mentioner nga si Mayor Rodel Ramos nag-agto sa buwangan? Ha? Kwanda. Baybayin Batan kahaba Rodaik ita nga mapag-on be daga oh may project ko sa Batan nga kahaba Rodike nga mapag-on pa sa dikit Aklan River or Aklan River abi nga ra sari-sari abi ra eh abukon nga ra ita agkahaba-haba taro Aklan River nga ra halin sa Libakaw pagtot ka Libo aga kada barangay haya may iba-ibang pundo ron. Dahil nga lang sa Batan, ipatanaw ta nga nero na nga mapag-on ko nung dike sa Batan. O na sa Baybayit Batan, ay may mahaba ko nung dike nga kapag-on, pag-on, gid ko no. So ipatanaw na ton. Aga, anyong project ring dike nga ron nga kapag-on, pag-on ko no sa Batan. Ha? Ay wak ko nung ginapuna rong pag-agto ni Mayor Jures sa buwangan. Kan o pa man natong ginpuna, ha? Agrobugang. Nakakita ba ka mo kay Mayor Jures kaya nag-agto sa buwangan? Wa man na ba ako nakakita kaya nag-agto si Mayor Jures sa buwangan? Sino ba rin nakakita kaya nag-agto si Mayor Jures sa buwangan? Agwa man ako naghambay kaya nag-agto sa buwangan si Mayor Ramos. Ha? Ana nga Kwan. Ana nga Kristo. Kita ko sa buwangan. Anang Kristo. Ay, kinaga ko ng Kristo eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.19 banwa, oras na to sa Pilipinas. Iyan to. Pero mga farmers, watakabato ni financial assistance ko January's insurance road project sa Kabuga, Altabas. Pati tulay ko na nakatiwangwang man gihapon. O, anong project maruna sa kwan? Farmers nga wakano nakabatot financial assistance ko January. Sa insurance. Anong insurance road project na ginahambay nyo sa Kabugaw, Altabas? Aga, pati tulay ko na sa Kabugaw, Altabas, nakatiwangwang man. Aga, speaking of Labas, nakita ko magkabiis si kwan. Nakita kami ni dating mayor at vice mayor at Kano Ripon sa birthday party man kabiis.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Milani Vicente, good morning, gid. Kay Gisela Igat Tabilarmino, pakulong na natanan ng Duterte, kon may hibilin, makupog pata doon sa 2028. Hasta may Duterte pang nagatindog, masoko gilat ang mga Duterte. Ngayon sa 2028, una pa si Pulong, una pa si Baste. Ha? Wa pa natapos ang impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi pa sigurado kung makonvict na si Sara Duterte. Aga, rong opposition nga ra, mabutang gilad at manokra. Kiwa manit Duterte, nga kumandidato, rong opposition nga ra, rong kampo ko at mga Duterte, mabutang gilad at ra, ita manoklanda, sa 2028 election. Sigurado yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Good morning kay Giselle Igat Villarmino, kaya Olive Gallardo. Di ka ron makita kung ano ka-powerful do gobyerno ang makilaga mo kung sin orong minatood nga nagaservisyo. Kay Sir Roger Delgado Macabales, happy monitoring man. Kay Sir Roger Barintos Tupas Pagid, good morning. Morning Jet, kabuhayin gani nagtaot schedule dong to the eco sa tumbukon. Do result ay kabuhay man, 5 to 6 months na hugat. Maschedule dong resulta gawan month man. Di kang kunta magabinat yun kung di kaya only in Tumbukon. Gapit lang gid man ah. Pag yung Tumbukon nga namangin na DOH hospital da, gabag-on gid man doon na karang sistema Jaden Reyes. Hopefully nga next year rato nga Tumbukon ma-i-transfer na sa Alimat National Government.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay paring Abilito Abel Prado de la Cruz, good AM guild. Hambay ni Frederick Kison, si Doc Balta base, pero si Yorme, wa ron. Ay legal man ng bugang. Legal man ng bugang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gapabati, actually, gapabati si Dok Bal Sukro Makaron. Diba, Dok? Oh, good morning, Dok Andre Bal Sukro. Yan ang monitor Makaron. Alas 8.22, oras at again, youth, more powerful by Youth X 8-in-1. Coffee makes your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.
1: Todo, komentaryo. Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Soling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Walang inaasahan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. Frederick, si Doc Balcono marubing anay. Duty pay mo eh. Sino yung kailangan ron, Mabiglide? Mabiglide, sino rin mong kailangan ron?
5: Walang.
6: Oh, good morning kay Mabiglide, Pogi, Orvista. Kay Anamay, Igtanlok, o na Sinanabuan Norte. Okay lang. Oh, good morning, Uman. Thank you, Gid, kay Giselle Igat Bilarmino. Sanuman siya na kay Jonelyn Vega. Good morning, man.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Kainong lilan gina kay Auntie Nina Laurente. Thank you gina. Happy monitoring. Kay Mamilian Laurente. Una sa mitaran sabi niyo. Ag happy, happy birthday gid sa one and only wife ni dating SK Municipal President Itkalibo, Ijo DJ Aranas. Una sa Ontario sa Canada. Ganaga birthday today. Ako na ko sa mga 40 na yata eh. 48th birthday. Happy birthday gate kay Mrs. Roslyn Macabante Aranas. Inatabi sa darang mag-asawa, pati rin ng mga kids sa Ontario, sa Canada. Happy, happy birthday gate kay Mrs. Roslyn Macabante Aranas. Mga Macabante bingra from Mubora. Happy birthday gid ah. Aga good morning gid to Ejo Benji Aranas una sa Ontario sa Canada.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ang sa tanan nga mga naga birthday, happy birthday. Now, total gina remind mo kot batan. Sir, ma'am. Wa ka na ila. Kung ikaw concern kang batang noon nga ginausisa naton doon nga katabo sa batan. Baka na ilang ginausi sa imong tindahan, reported nga kompleto, pero hindi magamit it mga vendors. Pero reported ha, 100% completed. Ag kuwa taro itong ginabasihan ha. Bukong tara ita pusat ibos, kuwa audit report na imaw. Doon yung street light nga 6 million. Ginauso yung makaon si Indam pero 6 million.

0: kanilaw si Saon. Service, ha? Bihikirit barangay, 250,000. Tagunin nga wat bubong, ha? Nga sidecar. Nga naiwang katawo man lang makasakay sa nang sidecar. Sin ka nakakita, nag-appreciate si 250,000. Kadas, waka nailaw si Saon karon. Rutubo nga gininubo nga wat tubi. Punsog-punsog puno mo, nakaabot yung kalibo inyong tubo. Nga wat tubi. Pero sige, hubong itubo. Wa ka na ila o si Saon karon.
1: Now, ginambang mo rin dike. Dike, nga ginobra. Ro contractor ka ra. Si NK. Si NK from Antikera. From Antikera. Ag Siguriya. Siguriya, nga nakabase sa Iloilo, sambilog dahil wala contractor ka ra. Sana yung lang di kang ginahambay mo nga kahaba-haba, pagkapag-on-pag-on, pero kanulang ra nakaabot yung kato ng reklamo. May damage yun da. Hamaan may damage da. Bangod nga ni Banwa, nga doon contractor ko nasambit nga di kang nga ginahambay mo nga kapag-on-pag-on, nga what steel pipe? Steel pipe? What a steel shit doon? What shit file? Naging gamit? What pilote? Naging gamit karon armor rack kang doon ginamit. Kasayod ka, ginamit ko yung paubrat diking karon armor rack kang. Bato kang doon binutang karon. Wala pong pilote yan. Walang shit file yan. Yung binabaong bakal, wala yan. Walang pilotent. Pero total, ginausisa na ito, dung dike. Ginausisa, tamakaroon lang dung dike. Ay mga nangan, ito na akong drone, ginpagupad ko hun. Tanawon ko yung kapag-on-pag-on nga dike, ginahambay nga ron sa batan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Happy birthday man, classmate Ani Dongguines Villanueva nga naga-birthday makaron. Happy birthday kay classmate, ha? Alas 8.44. Hindi na. O, hinaga ba si may update na kita sa batan? Eh, total, haumpisahan to ang batan, ato naging niya padayuno ng batan. Pag maki-update naman kita, kukaso kay Mayor Ramos, Vice Mayor Bojek Dimiterio, ibang membro ta SB, aga pilang ka mga department heads ag back itbatan. Kay Madam Faith de la Cruz, good morning gid. Good morning man sa tanan nga mga nagapagamat sa Radyo Todo. Good morning ag God bless katong tanan. Kay basi may parte ruwa na ila karon. Ay ambot gani. Wa timo na ila o si Saon do mga nakatiwangwang nga mga proyekto nga hindi mapuslan itbatang noon. Wa timo na ila nga o si Saon. Ana tangi na pausisa si Jury Sucro sa Kalibo. Harang bag-bag sarado nga ni si Mayor Juris Sucro sa Kalibo sa tindahan pa yung bag-bag si Mayor Juris. Ha? Bag-bag nga ni sa sementeryo aga krematorium. Harun inyo sa batan, iyong tubong ginalinubong, pilang dekada gun, nga ginalinubong, awat tubi. Wa ka na ilaw si Saon. Increasical nga overprice. In street light gani makita. Ha? Imo nga water tank nga reported, completed, pero wa ita tubi pa nga naga gana. Wa kanila o si Saon ning tindahan nga completed, ha? Pero hindi magamit. Ano kang klaseng pumuyong batang nun kung mauron ka?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Di ba ka Giselle Igat Villarmino? Good morning naman. Kagawad na rin na Silva Gonzales, good morning again. Nagsanang mga constituent sa barangay Bacausor. Now, I want a nairo nga batan. Hindi na balikan, dagaling da, o rin aga. Ay, total, ginarimind mo kong batan eh. Ibalikan na lang nato ng batan ah. Para may puhos-puhos naman natin nga pagtarakay sa batan. Ang tunan tanay rin nga pinaka latest development. Kuha, response nga ra ita Taganeya. Sa sugat, ha, nga nabaton it National Irrigation Administration Regional Office. ya sa pihak kita maagi. Ro nga sugat nagahambay. Dali lang. Ang sugat nagahambay. Dali lang. Ara sugat. Handwritten para sugat gara ha. Sugat gara dated August 3, 2026 pa. Ay mga nangan, maki-update kita direkta sa Estancia Cavite Court. Ito ko na taga ni Yaklan eh. Ha? Ito taga ni Yaklan. Naging na patawag lang daw mga maungo, mga nagreklamo. Ay daw tinawagan niya tasandaman it niya region. Naging na paksyon na yung concern nga ra. Haradong handwritten nga sugat. Dated August 3, 2026. Sa mga kinauukulan. Magandang buhay po sa inyong lahat. Nais po naming iparating sa inyo ang mga problema naming mga manguma sa Estancia Calibo Aklan. Simula pa noong December 2025 hanggang ngayon, walang maayos na patubig ang NEIA. NEIA! Sa 1,585 farm area, malaking gastos namin, ito lang ang kinukuhaan namin sa pang-araw-araw na gastusin yung RIS dam sa Sigkay, Bangaklan, nagbigay ng problema sa aming mangunguma. Ginastusan ng milyones ng gobyerno, hindi na pakinabangan ng mga mangunguma. Wala namang abiso sa amin kung kailan sila makapatubig. Ang buwan na pagtatanim ay June, pero August na hindi pa kami nakapagtanim. Kaya sa inyo kami, sir, ma'am, umaasa na matulungan kami na maimbisigahan ang NEIA. Maraming tubig sa Aklan River pero hindi makapasok dahil naipon yung bato sa bungad ng irigasyon. Wala namang equipment pang hukay. Ito pa po ang karagdagang tanong naming manguma sa DA. Bakit ang binibigay na fertilizer sa amin pangyog at tubo? Sus Mariones de Garapon. Ha? Pagay ginatanong mo, tauan ka itabono aga para sa niyog ag para sa mais. Kita mo man taga Department of Agriculture nga ra.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kulay red na po ang puno. Gumagalang at maraming salamat po. Permado ra ni Lola Ilina si Rotor. So baka ron may nakaschedule nga dialogo ko no. Ay kabiin, nanawag ko no, nagasala taga ni Yaklan. Ha? Nanawag aga insigida nagapatawag it meeting makaron. Pero doon taga Radyo Merkado nagpa-schedule it interview ha, sa taga ni Ya. Today sana. Ang Radyo Merkado nagpa-schedule it interview ka na today, Friday, sa taga ni Ya. Sa Hipiit National Irrigation Administration nagpamalibad. Ay Friday ko no. Haya, what obisina niya? Dahil ko nagapatuman sa data 4 days work week. So Friday, wala daw silang obisina kaya hindi daw sila available. Hindi ko na makapa-interview. Ang nag-schedule it Monday. Pero haraw, nanawag sa nakabihi sa mga nagreklamo kara. Kapingid kaya Lula Ining Rotor, nanawag. Ay, nagadaligid. Ang maghimo sa nat-dialogo, makaroon nga adlaw. Dahil doon nakapirma gali sa reng-reng letter complaint address sa DA region, siya mga katawo. Ha? Siya mga katawo. So ginapura ko na sa nataganiya, nga istoryahon ko no, makartagahon sa covered court, it barangay Estancia.
0: Nag-ayo paro mga manguuma nga kung pwede Lunes lang. Ay nagapamugon paro mga manguuma makarong adlaw. Pero hambay taganiya, hindi gid ko na pwede. Ay nung taga-region, gintawan sa tatlong adlaw nga ayuso na yung problema nga ra iya sa aton nga mga manguuma kapinggid sa barangay istansya. Hindi lang istansya. Hindi lang istansya, Balwa. Sambilogang nung istansya sa nag-suffer ko ng problema nga rat patubi sa niya. Hagos, tanan, nag-suffer, Banwa. Kurayang kaduat tubi sa atong irigasyon. Ma-irigasyon kita, pero wama tubi.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ambay nyo, waka mo tubi sinay Friday. Kaya hindi ka mo pwedeng magpa-interview Friday, mandigid. Tapos na ginadali nyo ng mga umanguma. Haman. Ay tinawaan sa dat plaso itrijon nga magsabit itreport within 3 days. Kung ano natabo, ano natabo sa patubit niya iya sa Aklan. May aton man nga RIS. May ARIS kita, Aklan River Irrigation, Irrigation System. Hayaroon aton nga ARIS. Asa lang ng tubi, siguro sa bunga nga anita Sigkay Dam. Iyon makasuod, agdin makabot sa kaganasan. Dapat inugtanom mon. Inug-aniyon nga ni dapat eh. E ano anihon mo? Ay watanom. Nakatanom sanda, nagkamuslok man. Uwa nga ni tubi, dong irigasyon. Sa iba kitang 80% kabuhit pagay, nagasalig sa tubi. Di kung watubi, maalin do pagay, namuslok na.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: So, hindi na. Kung ano galing rong matabo Banwa sa meeting, inagay plaster tagaling ha. I-plaster tagaling doon.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, kid. Kay nung binila, sir, na... Ba, oh, early morning pa kaina nagpatugak pa Metro Manila. Bumalik kagi ha. Ako mo nag-attend ng birthday party. Ganyan kakamahal ni Kong Jess Marquez, Engineer Tito ha. Uli gid sa kalibo para sa birthday party mo aga early morning kaina. Bumalik kagi sa Metro Manila dahil busy masyado. Ay sige ro nga hearing makaroon para sa 2027 budget. Sa House of Representative. Just landed in Manila and now listening to your program this morning on the way to our congressional program. God bless and more power. Likewise, God bless and more power man. Congressman Jess Marquez on the way daw sa House of Representative. Dire-direcho ha. Alin sa Kalibo, pagtot Katiklan, pagtot Manila, diretso sa House of Representative. Kita mo gilang aton nga congressman at first district.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Ed. Kung Jess Marquez, good morning kay Ma'am Corey. Kay Vea Alexandra. Kay Cassandra. At kay Joshua Marquez.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Agbase kong rumiklamo man. Ngawa ay mahatamyaw kahapon. Makaroon lang galing. Madam Sherlyn Mandin Agilos. Ginagapamati man. Halin pa kaina. Agahon pa nagbugtaw re. Kasi agahon pa man nagpakatiklanda.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kay Mr. Randy Samson Sarabia, good morning gino na sa Barangay Pook. Kay Anang Alona Cristobal, good morning man. Nakontak mo na ba? Diyan, pagkikontak lang si Kapitan nila, Candelario ita Barangay Poblasyon. Kuring reklamo nga rin ni Elias, una sa Bless Site.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 56 minutos nagtaliwan sa oras nga alas 8. Mga katodo, nakita ko ninyo, opinion, Rong GCAS IPO. Offer period ay nag-umbisa October 6 hasta October 12. Adlaw ron nga is ando barong October 12 Monday. Kung interesado ka mo, pwede ka mong mag-subscribe gamit nung JStock sa JCash. Nakapag-subscribe yun ka mo o nakasubscribe yun ako gamit nung JStock sa JCash. Sa presyo nga 6 pesos and 60 centavos kada share, raya ko nung oportunidad agad nga makasubscribe sa manabaga presyo. Kung gusto man ninyong mag-subscribe, simple gamang buksan doon nga GCash app, piliyon doon nga JStock Philippines sa homepage o kung sa Invest tab. One dash click rong JStock icon aga piliyon doon nga AB Capital bilang broker. Makaunyaman kadali. Para sa mga wa pa nakarehistro, magrehistro ngon it mas timprano. Kung rehistrado ngon, pwede nyo masundan doon yung JStock wallet agad haom ka mo kung bukas yun ng IPO. Kung interesado ka mo, mag-register ron at magpahaom para sa JCash IPO.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ara na si Kapanil. Ah, okay. Sa ikon naga. Ako nagpatapos na kabi eh. Matsawa ko na nakapatapos eh. Natapos na yata kabi eh. Rong birthday party. Mga past 12 ta eh. Umunat sigurot uli ra eh. Atong nyaliga ng mga barangay president at kalibo. Aga po ng barangay at poblasyon. Cap Panil Ibardula sa Candelario Cap. Good morning.
3: Hello, Amin. Ay, nagahod ka to. Katulong digit ba? Ang sitang palamati. Good morning, Ikatong.
1: Kap ko, nagtaliwa na bing Miyerkules ay gintalakay ita sa Gunang Bayan ng sugat dated September 29 ni Roda Jane Elias, the president ita Kalibo Bagong Lipunan Community Association or BLESS na itong ginatawag o nasa BLESS site na nag-request it assistance sa immediate action ko no, concerning the personal vehicles parked along the street located at BLESS site Kaliwaklan for information and appropriate action. Aga... Yes, Kap?
3: Yes. Tala rin, katulong na jet, concession of the agenda, kaya letter ni Ma'am Roda, no, ng President Piro, ni KBCLA, no, Association sa Bliss. At sabihan man yan, no, dahil nagkataon din abiruruin lang nga din site na ng incident, no, regarding sa wakusugod, ato niya fire truck, ito niya Bureau of Fire, may emergency that time, no, nga ito sa DNR, na post yata to, na medyo nag-spark. At unfortunately, ay isot yan din sa wasa kasugod. Nagkawag niya nino, nasa adventure ni Carlson, may palikuon dahil may mga nakapark na mga vehicles, no, ni Carlson lugar. At istoryahan na namon doon, no, before pa man yan, sila nagsugat doon, eh, istoryahan na namon, siyempre, iya sa barangay ron, katulong Jujet. At before pa nga naman ka, mga a week before, ay, ito yung incident ay nag-meeting kami. Gin-invite man kita ita meeting, no? Ita ito niya KBCLA sa andang regular meeting man.
1: Okay.
3: Sa mato kami sa mga topic ko yung nga ron. Since ramo namin ka itong nagkataon din man, no? Katulong Jujet, if I may, no? Maka-expound. Nagkataon namin ka ron na may ato niya na project pag-ib, no? Sa booth, gina-repair o drainage. Ikaw sa may area mismo, ito ang palibot, ito niya Miss Plaza, so that's why nga masyadong isot pagid, no? Masyadong karuhin baga. Besides sa ruyon, ay kabuhay yung ginanman ng daruan, dali karoon namin nga nga nga hambal na ruhin nga nga mga nagka-park na rin mga siya, nga naman yan, inaawayan yung drone. So, ato namin karoon yung problema, dito, katong idiot na, minun ka na ito, dahil inabi na nakasituate, no? Ato nga, National Agency, ato nga DNR. Oo, ikaw sa area. So, that's why nga, ang nakaroon ina ang mga, anang mga nag-aadto baga sa ato nga DNR, ina man niya pak, ikaw sa lugar. So, medyo, ano gito, ikaroon sa lugar, masyara, jakipot gito na yun, katulong dito.
1: Naroon problema, binagpatindog ito, bisina rong di, naroon ang magalit parking area.
3: Sabi yung gitarani man, mabaho ka rin yun na sulbahon din natin, no? Dahil, masin na, although siyempre no, may inaman niya mga ano, mga personal niya, mga sakyan niya, mga takainaman, no?
0: Uh-uh.
3: Ay, pwede pa siguro nandang ako maidiyahan doon, dahil saan naman mismo, so internally, no, saan ang mga membro, magaganda na association, o pwede saan naman mismo mag-istorya, o ka, yung pwede man doon, mahinyo lang yung kita man. Pero ang pagkasaan na tayo, iba na kamas, may parkingan man, iba siguro mga pinangbilo, bro, uwa. But rin yung aro, mabahaw, no, siyempre ay ro din, abay na, aga, siyempre siya nasa paparkingan, ang mga, sino na pag-arking, ang dakaroon niya maglalato, ina, ay, ina, dito sa dagan, di karoon, may dahil niya naman karoon, yung bahu-bahuan nila, human yan doon, drainage, di karoon niya mag-o.
0: Aga, maintok, malangabiro mga karsadahon, di karoon yun. Actually,
3: at sa kanto, di naman sa pasulod, di ka tulad. Actually, no, ikaroon lang natin, do, di na namin nga ron, may party, matangan niya maroon, ikaso niya, barang Bakaw, no? Sa boundary, hindi dimaw namon. That's why nga ni Katulong Jujit sa amon niya regular session ay ginambal ko lang yan, iparefer ko lang sa amon pala, sa liga ng mga barangay para may storyahan alamon ni Kapboy, no? Taing tandem nga kung paano naman na ideyahan do yung problema di gano'n sa lugar. Siyempre, gusto ko man yung include din natin.
0: Daya nga anat mga runa si Villaruel nga nga compound. Part yung tagalira ita, bakausor ay di karon man magapit nung din ang opisina.
3: Actually, yun yan yun, no? Kung may ano pa, abiron do...
0: Pero nga, anang boundary nga, kwan nga, Arco, hindi ka to sa punta, iya sa nasa sulit poblasyon man kung sa Arco na to na ibase.
3: Oo, hindi mata. Nauro, no, problema, abili ka rin, no? Ngayon-dispute pa rin ka rin sa ato niya barangay Bakaw Sur, aga ito niya barangay poblasyon niya na boundary, aga... Yun nga nilo, isuryahan man nga nila mo doon, no? Ni SB Attorney Christine nga kung ano nga itong ubrahan ba lang. Hindi ka buhay matuman amon request dati, no? Nga, na kung pwede isuryahan yung daya nga rin boundary dispute at masin nga nila sa ibang barangay na mo dapat ron na pati na isuryahan yun naman sa isang barang bayan.
0: Wala, di ba may proposal ka to? Kung nang magsagas, SB Christine Pangani, no? Nag-propose nga dapat... ayusin yun doon nga boundary at mga barangay dahil especially poblasyon ha atong boundary sa estansya do si Kimpo nga ron I don't know kung ano ron kung estansya o poblasyon doon
3: Mubo
0: Mubo atong nga boundary sa Andagaw Buswang.
3: Actually, the resolution ka to, unang karoon nga ninyo, kamo sa barangay populasyon, katulong dyan dito, matandaan ako, no?
0: Okay.
3: Ako karoon ang proposal sa barangay, and then katiyaman ako sa Mariang Bayan na as ex-officio member, propose mo naman doon.
0: So, ano status inyong mga proposal nga dapat butangan at eksakto kita, ha? Eksakto kita nga muhon, nag-arko nga, dahil taro boundary natin.
3: Okay, to last time, abin naman doon nung nakapatawag man, no, at least sa planning, kami katulog istorya, planning office, no, kay Engineer Marlo, pata. May tatlo, tabi ka mapa, wa man ni Kasanto, mula, katulog Jujet.
0: Kadastral survey, may 1956, sabi yung kadastral survey, may 1940s pangani, yung kadastral survey.
3: Ang may ana man niya, ana pala, NSO, no? May ana man karon at hindi naman sa planning. So, gamon itong misong ka, kagayo, ha? Kagayo.
0: Ras ko inyo nga boundary ng Dagaw, sa Mabini. O, sindampi yung boundary kita karon.
3: Oo. Ang din pa nga, no? Siguro, din matanay ang nilistoryahan niya. Siguro, tukuhan yung gidon sa nalang bilang sa liga. Pag gidon, kakasugot, matanay man kami. Istorya man kami karon ng Dekap Boyman. Ang Dekap Idol, no? Itabi,
0: Old Buswang.
3: Man sa inside sa Royal doon, yung pamadod, like na istansya nga na, sa na, mag-diwi sa Tigayon, agro, masinili na buwan yan, yung mag-diwi yan, no? Ato niya, musipyo, kalibo sa bala, sa may mga wapaman yan, haayos ka ang tanan, no? Patulong sugit.
0: Okay. Last sabi nga to nga, last week ha, si Ismir Ribaldo nagpasaman nga dito, resolusyon. Nagina request na aro ato nga bagong MLGOO, si Ma'am Divralin Romero, aro ato nga PNP, traffic section, aga ato nga TTMD, na kung pwede, striktong implementar doong road clearing operation. Ano rin na tabo, Kap? Ay, arong sabilog sa may mabawang problema sa road clearing operation nga ra, barangay poblasyon.
3: Wala ka na katagadjet. I think kabataan mo man katuraan mo na diskusyon sa family ang bayan. No? Ang makuhani na, yes, kung sa bato, yung problema ka natin sa barangay poblasyon, yung Iro Centro. Most of the roads, abiron ay barangay na ka, no? Matasagaiwas kami, no? May municipal roads ka na. At municipal roads, yung kanak ka nga magtiro, nga ka matang municipio. So, di nga nga hambay, katlo sa ato nga session nga sa diskusyon namin nga bago man siguro mga kita mag-umpisa na sa mga kabaranggayan ay ato naman nga umahon na nila atong sarili sa masukusin sa munsipyo ha open nga nila mo naroon na atong partner niyan sa atong yung buwa pa lang yung baranggayan natin kita so walisod lang siguro mga kanya yung buwa kita tapos turun dito mga tao nga kamo nga na emisyon na ina sa yung lugar ay wak man niya ginaayos. So, nilaman niya ginambag at wag yung istorya man niya ni kami katibang mga sanitis member nga. At kung bilhin natin niya ubang, na iya-upsa natin niya siya sa atin niya na upsaran din man na impiwan niya agi, ayusin natin ng mga parkingan nga ron. Kaya, ano, gatuwaan niya nga abiday nun, katulong judit?
1: Oo. Ano man lang doon, sakop abit poblasyon nga interior part nga may karsada, mabini nga ra, interior da, part para no, laser na, sabi lang na sa problema man ato ni.
3: Oo nga, pero makaroon na, may clearing na tanganay kami ito ron, yung sasya ni may ato may na,
1: May project eh.
3: Oo, may project, magkaroon doon dito WH, ang nag-istorya na kami no, pagkatapos di karon doon, kung nag-DY di karon, pwede naman doon ma-utilize, sabi man na, din, mas nagbanguin mga pwede parkingan di karon, mga kasi mga gapinarking mga sa interior nga ra, emergency lane.
1: Ay, basa mo ko na after nga matapos doon widening karon na concreting, basi kung bumalik, mansanda?
3: Ay, din yan yung ramon niya, ginahin niyo, gidgan ba, no? Hindi lang gidala. Mahipa-itso man natin inaratong lugar, since yan yung bakwanin, no? Ilang ka-resolution man namon karon nga din ninyo, no? Pati sa, ito dito, pwede nga ni Tol Obro kamon doon para may nipon ng lugar, barangay poblasyon nga, magsita, dito sa lugar. Dahil, asok na, kami, municipal road, gamon mga hindi na-consider, doon ngayon sa sila, sir, nakatulong dito, dito, matatakamon na Tol Obro doon. Although, within sa boundary, out sa ating jurisdiction, ay, siyempre, imagine aron kung nakatokal nila kamon di karon sa lugar nga ron.
1: Kaya, hindi mo mabi ma-widen din nga rin sa may prokdos pagdot-proksing ko, hindi mo ma-widen doon eh. Wow, pag-asa ma-widen. Agsay magkita nga.
3: Maraming pero niya.
1: Naging parkingan yun tayo eh.
3: Oo. Uso yan na din, panuhuroy nga nga may mga bicycle o may mga sakyan di karon. So, yan nga din sa nga rin. Parkingan niya, safe man, no, para kanda. Kaya dito sa mga pizza ng lugar, hindi na sila magparkin ko sa ginaagyan yun natin, emergency lane nga natin yata magkatulong dito.
1: Dahil malang rong inuklearing ita poblasyon eh, dahil nga 98% na ita karsada o 99% ita karsada sa kalibong municipal road eh.
3: Yung gitaan ang provincial road doon.
1: Highway ya meron, sabi niyo, Wabini National Highway, provincial, pero anat barangay, hey, daya gilang, daw sila sir na gilang.
3: Ano ka to sa may gifts lang ito mga area mga
1: sa mga
3: Santo Domingo din.
1: Dato ba lang? Maliban ko, wawang ka mo ita itkarsada nga anat poblasyon ta nga gina-maintain ag nakapangagan sa barangay.
3: Yes, aron bandang sa kadalang dito.
1: Pero sir na, wapangani gihapon may transfer sa nga ganin nyo. Okay, sige. Mabawag ang problema kung paano niya implementar ng road clearing operation nga Kapnil, Kapingiriya sa sentro ita Kalibo.
3: Yung sa ginaan naman niya yung agenda nung gitman niya naman sa mga liga ano nun, meeting, regular meeting naman para may soyal man kung dami ang nag-zero katulong siya.
1: Okay. Lima lang, Kap. Thank you, Gida, Kapnil.
3: Thank you, katulong siya. And God bless katulong siya.
1: Thank you, Gid. Good morning. Kap Neil Ibardola sa kanila rin yung ita poblasyon nagliga ng mga barangay president. Si Kap Boy Aquino sa linya ay concerned abit bakausor ko no aga barangay poblasyon. Dudin Arco no ay patyo tayat at bakausor. Kap Boy, good morning.
4: Ay, abong sagamat katodong jet no ag sa tagpagamati radyo todo ag sa ako niya kasi Mario iya sa barangay bakausor madayad niya gahong katodong jet.
1: Now, then concern nga sa blessed site. Sige na dami pero boundary ito, bakausor ag barangay poblasyon na kung na itong istoryahan ay blessed site ag Santo Niño Village nga ra. Uyo Torong ag Pastrana.
4: Tama ron katodong jet, no? Pagpungko ko, abi ko, December 1, 2024. Hay, ro, pimiro ko gani nga ging hikot aga ging ubra ay nagpangayo ako request sa aton Department of Environment and Natural Resources it mapa it area it barangay Bacau Sur.
1: Okay.
4: Aga nagalin doon sa regional office ro raya nga mapa aga raya makon hay dayat agidroan ang area it barangay Bacau Sur. After katong ma-receive naton gin review namon it amon nya council agro mga magulang man doon nga member it aton nga konseho it barangay Bacau Sur. At ang bayan nanday dayat ama na gidto binatuod. Said mo abi ka tudong jet no ay ramong kadugon ko na old buso ang agropoblasyon agmabuhay yung gidman ko nga ang ngayon gyaman siguro ag bagay ka tudong jet nga masayra natong konsingi diminatuod nya boundary dahil nag-apekto abi sa amon nga mga constituents sa amon mga residente baya nga nanog gidman ara poblasyon ako.
1: Correct.
4: O barangay Bacau Sur. So ga problema sanday randa bing mga sugat or ana nga permanent address ay dapat yun aton makorek. So ra ako nga ging ubra ay iya man nya sa liga tama matay kapnel nga tong habay nga inistorya ni Kabikaon ugali nga iwa tabaga hatalakay namon sa liga nga abi ay aton yun da nga i-resolbar ay mabuhay yun man abi. Tama man lang hambay nga ron nga sanday Marlo ay nag-present nga ni ako karon nga haram akong dumapa at barangay Bacau Sur. Ay kabuhabo tabing mapa ro ginapinakita. May anak municipal engineering nga to, may anamat Dina, may anamat na Maria. Akong pangutaan na katodong jet ay sino ro atong sundon niya mapa? Agdoy na atong yung punta nga tindogan nga dayag o ta? Ro atong nga ginasunod niya mapa?
1: Tama, dahil kung basihan natin din yung welcome art. Yata si Babaw eh.
4: Iyataron si Babaw kung dahil tatay nisto.
1: Nga ni Kabo, tanga portion ka ron.
4: Ay, nga inyo ta. Nagro health center at barangay poblasyon. Nagsigitan ng development. Sa rato niya, gimbuslan niya, kapitan niya, si Tay Dodoy, Ibisati. Ay, nagkakinandak. Pati nga ni kami, nagkakandak at cleanliness o na, clean up drive. Ay, nano ay... Sige ro development man dit poblasyon wa matangabiga pugong katundong di trapo niya tan gustoy singit bagaro area at Bacau Sur.
1: Tama owner daycare center nanda owner yes. Ng health center
4: tama
1: owner ng covered court ng convention center ngaron nga manami nga ni sige paro development itable site may mga tama, project una so paano ron
4: ay hindi nga ni namon masayran kun ano kita makon ay nagapinangutan naman do mga taga dikaron nga mga tawo at actually gina-invite man yan nanda ako kon kung may mga program sana gina-invite man nanda si Kapnil gina-invite man nanda ro old boswang ay ramon nga takaron ay wa mata kami naga-insist kita ay ramon ro kamatoran ay ano ba yung maparatong sundon ako di aton man ihambay sa atong pumuguyo nga raya taro boundary raya takita Bacau Sur takita raya tayo poblasyon.
1: Ano ra ang ginabuitan ng mga titulo? Sino nakapangagan kita?
4: Actually, katudong Dujet Rublis site, abing nga ron ay halim pataron ni Chimpo ba nga to ni Imelda Marcos. Tagratong ano nga kung di ako magsaga, human settlement nga to.
1: Bagong ano nun eh, Rublis ko na eh, bagong Lipuna na Integrated Delivery of Social Services. Imelda Marcos dun eh.
4: Doon kay First Lady, ano nga to nga?
1: Imelda Marcos.
4: Marcos, oo. Ay sa minutod katodong jet ay may naghambay man ni Karon Kakon nga dati mang empleyado man ni Mot Municipio at Kalibog may knowledge si Maunungod sa Gugta ay part doon sa Gugta na ni Dr. Salvador Acevedo.
1: Okay.
4: Ay ro kwan dari kato ay bukod na yung Mot Poblasyon ay Bacau Sur.
1: Bacau Sur.
4: Bacau Sur ta. Ay ro niya ni Rakon nga gina-insist man ay siguro development at poblasyon wa man ako ga-question pero ro aton karon nga na-protekta na mga pumuyo baga nagasala on sana ano kami Bacau Sur poblasyon
1: ay ano ato ta si Babaw ato ta si Babaw ri mo welcome at matuod nga ni ko nato ng sukaton. Hay kabuabo ta nang iyata sa Bacau Sur nakasugod kun ibase naton sa inyo nga welcome arc ha, sa boundary.
4: Tama ron na katudong jet, taron klarong-klarong maya, daging iambay ko nga ni karon do mga dati pa nga incumbent nga barangay official naton, barangay council, iya pa nga ni makaroon sa chimpo pa ni former punong barangay Rogelio Ibisati, si Tay Dodoy. Ay do yun manar, gina-recognize. Ay palin, tama akong dabagay. Ano, munyag ipabot yung nga ni sa liga ng mga barangay, haywa tama, tawi bagay tagupangod o action it atong liga president kasi Kapitan Nel Candelario. Harap pa katudong jet atong Western Terminal. Harun klaro man, may na mga arko ron.
1: Tama.
5: Ay, oh. Income pa takunta namon katodong jet, Roy. Bay, simpere ro bakaw sa ruwa, takamit mihimo sa barangay
0: poblasyon.
5: Number 2, tayo marun eh, sa other incomes, baga.
0: Correct. Yung
5: mga baraka nga ron, yung mga iba pa, masugod takunta iya kamon sa barangay Bakaw Sur. Ay, makabulig kamon doon sa among improvement, ito among development, ito among barangay Bakaw Sur. Ay, randa tang address ay poblasyon, pero rugog ta, tagaroon, base sa arko, agno taga DNR nga ni Rakon Nagambay, nga si, dati anong empleyado, nga si, Boy Marabilla, retired yun imaw, ay aron tama na rubaw, hindi aron ta sa may bumbo.
0: Correct.
5: Ay, tanong marker, makaroon bisa na doon pang adunan.
0: Ag kabuabo ta ba to da bi agar ruy bangaron ya taga buto sa poblasyon ha
5: tama tama katundong jet
0: wala sa Bakaw Sur
5: wa matakod jet gasita konsinda pagustuhan ta naton sa naro konsinda sa daga buto pero akon ta ro territorial kwantay na nga it Bakaw Sur ay itaw ta sa Bakaw Sur agaan na matat poblasyon itaw man ta naton sa sa poblasyon
0: ro akong punto abi kara kap Raymond voters ID imo nga gina hambang ay poblasyon ka, iya kagabuto sa poblasyon, pero Raymond Ugta, Raymond Ugta, ay Bakaw Sur, so may konflikto.
5: Ay konflikto, kita nga ni ka, tudong dito, ay kung maghambang abing kagabusan dahil residency, ay rin ginabasihan naman ay, siya nakaugdok yung bagay.
0: Ay sa Bakaw Sur kat imo, tapos imong imong voters ID sa poblasyon ay, di paano ron? Paano mag, sa mga legal nga mga bagay, questionable ron.
5: Katudong dito, ako niya ni ngayon, taga-bliss nga ron ay ginapinangutahan na kita na kung sino rin KAP nga bagay. Actually, kahapon may nagbuo man ito, residency. Pero requirement sa residency, kung sino kating guy star, kung sino nakabugdok rin bagay.
0: Okay.
5: Gabuo man ito, barangay ID, pero ito yung magabuto sa poblasyon.
0: Paano, tabi, halimbawa, kita ka pa, halimbawa, may establish na natin nga dongbliss site. May establish na natin ha, may butang ta sa legal, yuta nga, Anat at Bakaw Sur da. Sa rumatabo, takaroon ay Poblasyon Cabord Court, Poblasyon Health Center, Poblasyon Daycare Center in Barangay Bakaw Sur.
5: Tama ron katudong jet. Ay ngawa nga ni ako, karon ay matagasugot man do mga aro mga project proponent nga ron eh. Kasi gina-establish ron kung siya nagrupapili si Tugta, nag-reflect nga Barangay Bakaw Sur.
0: Bakaw Sur.
5: Oo. Ay, di ba nga ro, ato niya na yung nga mga procedure, halimbawa ro, funding ay national, DPWH, ay gina-establish ang dakonsingit ng barangay ra.
0: Correct.
5: O ay, kung doon yung rugugta ay barangay Bakaw Sur, ay anat at poblasyon. O. Ro, gin-develop nang daro, ikamina, spark nga nyo na sa bliss site, ay wa matangani ako ga-insist, wa tanggapugong, wa pag-object. Kasi development dun eh, naila kita. Ro, akong arbi ka ron eh. Mga pumuyo tayo, nagatagang-tagang mo tayo. Ano ba mana kami nga ra? Oh. Kasi nagbaga kayo ron eh, mga gugtaro, ibari ka ron. Ay, ro, andan nga tax deck, hay bakarangay Bakaw Sur.
0: Aga kahaba-haba ta, ha? Bukod na ta, sang dupa itong istoryahan ka na, kahaba-haba ta na, linsa bliss site pag to, tata, suba nga to, ta, yuturong.
5: Tama, tama ron katudong jet, kasi era sa may bumbo diretso ron ni mo publish halin niya sa ato niya western side terminal ay ging open ko doon wa gid ako kaon nagpabaya man ay ato ro ato nabi kaon na ginabutang bayan naton sa tama ay aron nagapinangutan na tabisan dai ako tabi maselan ako magbuka ta certificate of presidency ari pinangan do requirement ay sining bagay nakaugdok
0: correct
5: aman tawan ta ikaw nga itong sa sila sir na kay hindi ka nakon pagtawaan kasi anat at poblasyon doon. Pero problema tayo at sa bliss, agi at sa may terminal nga raw, western terminal.
0: Tapos
5: meron tayo gina-question namon.
0: Pagabot abita, mga ayuda, mga ayuda sa barangay, hey, sa poblasyon, kati mo kabuto.
5: Ay, natabo nga ni katudong jet, para realidad ra eh. Ay, nagdaiwat ang ayuda, may ayuda sa anat poblasyon, may ayuda may yan, nag-insist abisanda eh.
0: Nga ba kausor sanda, pero gabuto sa sa poblasyon?
5: Oo, nagdaiwat ha. Ay, sangkiriti, malangabiro ayuda, ay mahugayan pa natin to, bumuong man mo sa poblasyon, ako malatay, nagapasilidad yata kita to rin mga ayuda, pero ro main purpose na nakon pagpongko ko, ay determine natin, i-delineate natin, kung sin kan pero boundary, agad, ro masunod man nga itong mga leader o mga inunga, ay masayran yan na ro, tama nga boundary, tayo, barangay poblasyon, nagbakaw, so, katodong jet.
0: Dapat may inyo takarangap, kwan, may inyo tang aksyon karakap, sa liga, nga, dapat aton ng ayuso. Sunda before matapos waton nga basikaw imong first term bago matapos dapat maariglot na nato ng problema nga bukod yak poblasyon aga baka usurdo may problema sa boundary ha. Halos
5: old bus lang pa, ron iba pa nga barangay siguro man.
0: Sa poblasyon may problema man sa Sandagaw sa Mabini nga ra. Agare nga ng mga ugyunan nga ra. Aro istansya sa Sikimpo nga ra. Di man masaya rin kung istansya kung na poblasyon dahil ginaklaim at istansya dati ra.
5: Tama rin katudong jet, no? Kaya na, nabatihan ko man si Kapnel, mayroon man namang relasyon karon sa pag-servisyo. Let us sure nga, raya nga, liga nga meeting, raya nga, October, hay, ma-motion ako nga, i-abihay aton yung man nga, kung nano kararumayad na itong ubrahon, anon doon mga solusyon. Kasi bukod niya at bakausor, ang poblasyon may problema sa mga boundary.
0: Tama.
5: Ay, kabay pa kanta nga, itawan man ni Kapnel, ita solusyon, ay dahil nga, matsa, kung nagtaliwan, abing nga to, ay, masako-sako kita
0: kapag
5: kita ng rugi agenda at liga ng mga barangay katodong jet.
0: So, ay istoryahan na hapyaw gang.
5: Nga ni, oo. Oh, agyan ta ko pilaw tagbugan pataron sa istorya. Ay, nga ni, ay importante manabi katodong jet ra para masaira naton kasi kung nagadugang rato niya nga populasyon, ay nagadugang man imong NTA ka o napalastro imong area ba
0: nga
5: katodong jet?
0: Agkabo-abo, sabi. Kung na finalize sa bira nga bakausor ta. Abay pilat ang gatos sa biro nga magtos sa bakausor ha, nga mga residente ang mga panimagay.
5: Ay tama ron katudong jet no na ruin tangani nga medya ni aya kay inay nagamonitor matabi ha, halin pataka kung magbugtaw kita tagahon ay radyo to dato na. Ay nagtawag gid jani ako ay nagataw man ako ta akong side ya kabay pakuntay italakay namon sa liga base next week mapatawag man si Kapitan Neil Adelario sa i-agenda raya nga ra sambilog ra mga dispute ba sa boundary at kada barangay man agad para matawan man naman to solusyon ko ano ro mayad baga naman niya ubrawan nga katudong jet.
0: Okay, buhay tabi rong problema nga sa boundary eh.
5: Nga niyo.
0: Kabay pang masulbar rin da. Kapitan Boy, thank you good Kap Boy ha.
5: Abo ganyan sa kamat yung Dunong Jet. Mabuhay radyo todo.
0: Thank you good Kap Bernabe Boy sa usakin at barangay Bakausor. Dapat kan-o para natapos na yung problema nga ra. Plus ko rin nga si Kimpo. Ay may naka-istorya ako nga dating opisyalita istansya. Amon patamanan si Kimpo nga ron. Katuron ay gininistoryahan yun doon panahon pa ni dating Kapitan Mary Jane Ribaldo gininistoryahan yun man na mundo nga si Kimpo karon nga abon ta istansya taron o ganin nagapamwer sa mandong barangay poblasyon andaman ko no asama karon huwag hapon maayos doon rin sa may padit Kapitola site sa bugangan dati ron na Andagaw hagto sa istansya waman maghingagaw gun doon Andagaw. Pero porsyon karon Andagaw man. May porsyon man ita Buswang. Kara sa may DPWH kara pagto. O may Buswang di karon. Di man ato masayang sindam pero boundary Buswang ang poblasyon karon agro Andagaw. So dapat, maayos na din kabuhay itong problema ra.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Romabini. Oh, sindampi ka rin ba ang dirigid? Ay kung ibase sa mapa, hey, Romabini, Andagaw ta. Pero ng mga tao, iagabuto sa poblasyon, iabanan ng tax sa poblasyon, mga establishment di karon, iya sa poblasyon, pero sa mapa, Andagaw man.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tama man si Kapitan Boy na deprive yung taga Bakausor. Matod ko na boy mong populasyon, kataas man yung mga national tax allocation. Gataas yung mong income. Gabahong yung mong land area. Ay makon ko na kung na halimbawa hiagto sa Bakausor, ma-establish sabi nga Bakausor ta, eso pilang gatos ka mga panimagay, pilang libo ha? Nga mga botante o residente Roma transfer pagtot at Bakausor. Ngayat nakarehistro sa poblasyon pero anong mga bagay nakatindog sa gugta at barangay Bakausor.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Roboundary, Roa, welcome Arkita, Kwan, Roboundary ha, nga Arko, it Bakausor, iyaw ta sa ibabaw eh. Iyaw ta sa ibabaw. O di karaw ta, karaw tayo mao sa
1: pagsugod mo gid papanaog, itapagdog makausor. Next nga kanto, harun na welcome arc eh. So kung pagtay mo't bless ay, abay, kabuabo gina ni karun. Imo't italusi ni karun. Inyo ng panining, bakausor ta inyo karun. Dinar, bakausor man. Ay, kagapadyapad yung area ron. Pagtot o yuturong, pagtot suba ron.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kabay pa, Kapnel, kami sorya handa sa inyong Aliga meeting para ma-resolver din nga problema sa boundary ko mga kabaranggayan ita Kalibo especially o mga kadugon na barangay ita barangay poblasyon.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Agon ma-establish ha, itiksakto ro boundary. Abaway kabaho man do mabawas sa barangay poblasyon. Kabaho area ro mabawas man sa barangay poblasyon.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: May isot yun doong mga poblasyon. Mas gaisot magin poblasyon. Agpapaano taro mga inyong covered court ngayon? Inyong plaza nga ron, inyong daycare, inyong health center, ay una naging butang ninyo sa backhouser. Ay ron backhouser, tagali ron. Ay papaano taron? Poblasyon na covered court, poblasyon daycare center, poblasyon na health center, sa barangay backhouser, bau marion si
6: karap. Todo komentaryo.
1: 28 minutos, nagtaliwan, oras ka na sa 9, atong ginyot, more power, probay yun, next 8-in-1, Kobe Mix, your cup of success. Healthy gut, healthy life, mag more power, Kobe daily to achieve a healthier you.
6: Yo, todo, komentaryo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati, wa ako ka-ubra dahil maguya ang awas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best,
3: trayang
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash Shally na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abiro yung sikreto ka, hon?
9: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
10: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Nandanday. Nandoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 9.39 na. Ato naging tawad to stisyar na binigang mga mensahe o ah. Kay Richard Sata Siriso, good morning. Toto Roger Rosero Nagales, happy monitoring gid. Una sa libtong kay Ma'am Salome Sulina Sorilla Villanueva, good morning. A wonderful day to each and everyone. God bless. Halin sa Rome, Italy. Good morning gid sa Pilipinas. Happy viewing gid na sa Rome, Italy. Ma'am Salome Sulina Sorilla Villanueva, kagamum hundo dapa-dapa. Kuwa na ila ang Ronel. Magapit lang si Engineer Tits. Wa pa man ah. Wa pa man confirmation. Bujong Inday, good morning una sa DYGG, Bujong Panay Kapis. Kay Madam Chili Timporasa, happy viewing sa Thailand. Final, paring Lionel Valencia Vlog sa Istansya. Engineer Cesar Gomez Taiko, God bless you always, man engineer. Kay Ma'am Emily Chudosyo, happy monitoring man. Sa mga taga Altabas, Batan, ara. Dapat gid man may pangagandong mga boundary. Pareha sa boundary lalab ag aranas. House kay gabanan man may mga kwan man. May mga boundary man nga mga arko. Pero mga banwa-banwa. Do boundary Kabugaw Altabas ag Kabugaw Batan may una man. May una man actually, ha? May mga boundary mark man sandaron. Pero back house ra gapoblasyon may una nga ni. O galing, to problema. Ara, plus ko anata bakauso raga poblasyon, pero anang boundary arc ita bakausor, iya sa ibabaw, pero rong mga panimagay, iya tagihapon sa poblasyon, pero anata barangay bakausor din, no problema, pati plaza ka din bakausor eh. Pero, ginaklaiman it poblasyon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
4: May boundary ko no rana ita Kabugaw Bata ng Altabas, pero Kabugaw Altabas ag Cortes Balite, what boundary? Ginboldos na ko no ko 2010. Ronga, o basi kung may kwan, may opening or may widening of road, kaya hinapit doon boundary nga kwan, yung arko. So, i-relocate. Paubrat bagong nga kwa na. Boundary mark. Paubrat na bagong nga kwa na boundary mark na bago. Base una sa kilidita karsada, pag-expanded karsada, or pag-widening, nahapit imaw.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
4: Anang ani nga kwa na welcome art

0: Street niyo Washington. Tandaan niyo anay, karon sa may boundary Tambak Agbabilo Kalibo. Pila tong milyon? Pro boundary arc gato. Ah, kanamiton para pag-obra konkreto. Winasak banwat Department of Public Works and Highways. Pinawasak lang. Ginkonstrakto panahon ni Mayor Peralta. Pag widening it karsada. Halin sa Kalibo pagdot niyo Washington. Ay, nako. Tiniltil. Winasak. Romilyones. Winasak lang. Ay, hinapit it widening.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung maroon ni Jet, ay iyat ang problema sa atong niya. Tama. Haroon na ngon niya, om siguro nanda, hindi sa na mabuking karon. Dapat niya ni i-charge kanda. Rong kaperdihan namong mangunguma kara. Iyat na may problema sa atong niya lokal. Ah, kabuhay-buhay yun nga kwanda, nga problema. Thank you man sa pagpamati, Toto Roger Nagales. Ano rin panawagan makara? Ah, okay. Ah, ginapanawagan na ay sa amon ng mga kaparintihan nga wa pagidakasayod ko pagtaliwan sa peha ka kinabuhi ko amon nga brother Jolan De Reyes una sa Aranas Malete nga ro wa gubong hay 1 PM hinagara bunso hinagara Sabado 1 PM sa Saint Rafael the Archangel Parish Church sa Balite, poblasyon dong misa ang igahaton sa nakuling pangwayan sa Balite Municipal Cemetery. O, inaga na. Nakaschedule dong gubong ni Joland Reyes ag rumisaw na sa St. Rafael the Archangel sa Balite. Poblasyon na ag igadriso sa nakuling pangwayan o naman sa Balite Municipal Cemetery.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dapat yung gidman masitan doong land dispute sa tungat poblasyon ng barangay Bakausor. Ay pati yung mga pumuyo within sa area ngaroon ay nagatagang-tagang. Pero bintahan man sa iba ay makuha at ayuda sa poblasyon, makuha mat ayuda sa barangay Bakausor. Tama ka bagsik ni Juan. Natabuon niya ni, ha? Kaya na sa istorya ni Kapitan Boy Aquino, ay may una itong nag-claim it ayuda sa poblasyon, ay botantit poblasyon, gaklaim man sa Bakausor, ay roon ang bagay, nagatindog sa barangay Bakausor. Kita mo, Gid? Ha? Di ba ayos?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tama, Sir Jet. Kanugon dong welcome arc at New Washington nga to. Ay, di na mag-sir. Good day sa mga taga Barangay Tambak. Aling kay G-Poy Quintana Ablan. Ag happy fiesta ko no sa Banwang New Washington. Makaroon maro fiesta at Banwang New Washington. Happy fiesta lang sa mga taga Banwa at New Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Aroha na ito na talakay, Banwa. Aroha meeting makarot niya ang mga mahungumat istansya. Inagatagaling ipusdak ron. Batan, balikan taro batan. Total, ginapapiawan taman ang batan kong tao. Galing, matsa gusto na ginbalikan taro batan. Balikan talang gidong batan man. Inahamban yung aron niya diking kapag-on-pag-on. Inaga masairan ta kung mapag-on. Kung mapag-on, ginmando diking inobra ni Guria. Agni NK. Eh, daiwa kontraktor karon si NK, ha? Nga taga Antique, ang siguriya nga taga Iloilo. Papautan, ha? Ay NK, ha? Rung lisensya kay Guria, sino rung nag-ubra? Si Guria gidman ba nga? Hay, matsabok ko manginit si Guria rung nag-ubra karon. Batong ang bilutang karon. What a still shit or a shit pile dun? What pilote ron? Ag actually, may nakaabot yan ikaton nga imong diking ginahambang nga kapag-on nga ron, may giltak ko nun, kan-o pa, last year pa. Bagong tapos ang imong diking ginahambang nga kapag-on nga ron, may giltak ko nun. So inaga, balikan ko ron ha, yung ginahambang nga ron niya diking kapag-on-pag-on. Good morning na mga taga Actuda. Actuda members, aga Actuda ko po na kay Will Andrade Tambong. Aga kay Mr. President Johnny Boy Saminyo. Nangin ka partner sa technical side engineer John Albert de la Cruz ag engineer Hiranyo Misina. Sa ngagan banwa kung bilog wa Forsyth Radio Toro Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na kayo temporaryo. It mahida iton mahilwayon. Masilak na gidman. Masilak ka David Bernes. Oktobre 9 na kita trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mga pasaway sa lipunan. Todo may respak na. Mabilis sa inyo. Pawit to Jet the Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga
4: butika. Sorry, handa sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, baha, damo kapag yun namakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan, that's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Awa na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
5: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amunin siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why kisagang basa sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa no, kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa atong lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakats,
0: makabuti ka. Okay. So makatulad to sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka,
5: boringot
0: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
5: May ara iban pareho lang man sila Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
0: Correct.
5: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
0: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kun damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kun nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning patulog sa imo, no? Kun nami ang imo tulog,
4: nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gigiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung giinom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no.
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kong na. Nakasoft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kong gabi. Kaya at manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namigidit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: TDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis Whoa. TDX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pag-istoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila mo niyang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? King kapamati ko sa JP gapon may nakasulod. May dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ada bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Amunan to pick out karun.
2: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cilio cells gidya.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Kung pinakagamay-gamay din. Microscopic. Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay. Ilan
2: na di ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mm. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, okay. Gulang na.
1: Okay.
2: At hindi naman sa puslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off pababaw, kakakakas. Gay
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gay mo buling. Ang imo naman nga ano ni, ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, naga-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na, lain na, it's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate, ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Add. Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na ya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaroon ang imuon sang immune system, iyan ako dalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna ang tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kapimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sang immune system ang toxins halin sa ant, okay. Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sang immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga naga mango ang selula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Base may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history. Maalalaw ay ang pamanahon sa ila sining nga bata.
1: Basta maayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto niya, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya base magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na pag-ibalik. Ah. Oh, Dubay na to. Ah. Oh, ano ba? Buto na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na, magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. Sige, uyat, magka-problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or hindi mo ginakaon.
1: Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Oh, sige mo nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa selula.
1: Okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tidamo-damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Hindi na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imutian. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit yan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Yadok 50 sobra. Ah. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganito dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Kaya nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Anong, gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na uche.
1: Okay.
2: Yung kasigarilyo ka? Yung sir, pit. Che. Yung pala kaong kakarni? Plakaong kakarni? Huwag ka kaunutan? Yung odok, plakaong kakarni? O, che.
1: Nag-contribute.
2: Huwag kaga-exercise? Uh-huh. Wala. Te. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamagpat ang doktor nga wala na implant ni Sir TP.
2: May
4: multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you don't have it?
2: You overuse it
4: or you don't use it.
1: Okay.
4: Kung hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer, no? Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no? Ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuning ga-act sang scrub, amuning ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlan para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detects fiber, that is the best
1: okay.
2: For cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: invasion. Accommodating research.
2: Yes. Mm. Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So, see you. Nga nagatulo, kagindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
2: Do wala man.
1: Wala.
2: Do pareho ko lang magambal si Boy nga ano nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si mo. Do. Kabalisyoso
1: mismo. Basta kun sobra sa sex, 7 ina or 8.
2: Amo na daw. Kulang 5 lang.
1: 5.
4: So yan ta subong no, paano ba mag-react ang aton immune system when it comes, ha? When it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa
4: eskulahan. Nga abala, wala na check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo, bisaya sa estudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may
4: eliminate. Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot, gigisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri gapila estudyante mo bug checking,
4: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini, what does ano lang ang motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibo nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate? Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadalas ang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula kag active, Sir Boy?
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man. Mababang gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin. Ha? Waiting, di ko naman ano gap. Pung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, uy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. paano bala paano
1: hindi pala sir boy nga naka memory na ni tanan
4: hindi paano pa? Siya ka form memory kung waya pa na experience
1: at yun ko na ang bago ang bago pero ang mga daan niya may memory na nasa
4: kapag wala pa memory ang imo ano eh
1: okay
4: ay wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system
1: okay stand corrected okay
4: ang ubrahon ni gapon sang ang natawag sang immune system mo there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo may mga profile ni meaning to say pag sulod pa lang sang ila sang microbio ang ila panit ni ang ila ginali ang ila ila lipid bilayer ni kag or ano man dang ila panit nga na gasen na dayon signal sa aton immune system ba detect na dayon sing imo innate immune system
1: so, okay.
4: Mga neutrophils mo kag macrophages oy may lain ginhawa nakasulod
1: okay
4: katuanan nila dayon ang site kung di ay nakasulod to siya might be sulod sa, nakasulod sa imo ba
1: amo tingnan sir boy pag hindi nila recognize amo na na mag send sa dayon sang signal hindi. Ang mga invaders ba hindi nila ma sense ba
4: pag sulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dala na ni sila yung abaho kung if pinakasimple yon mga form may ari na ni sila yung mga chemical signals
1: okay
4: nga ma-detect na yun sa immune system okay, sa mga okay. Macrophages mga neutrophils oy may nakasulod ang baho na ang una na ma-check sina ang immune macrophages kag immune neutrophils tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina kung hindi na matap na da na da masulod ang imo adaptive immune system your T cells and your B cells so ano bala ang analogy sini ang ato niya body is equipped automatically duay niya gambal nga tulog sa uya ubra
1: okay.
4: Niya gambal nga ay tamang kadamo mismo sang due type pa lang kung hindi man adamo nga sulod sa imo kagapadamo malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo
1: okay
4: mismo pagsulod pa lang mismo sang mga bacteria kag virus ni gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate sang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system may second wave may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria which is your T cells and your B cells and your memory cells no
1: okay.
4: Ini amo na daga sulod din general gambal mo ang memory cells mga bal memory cells ay kilala ko ni siya ay may ari ko din
1: may antidote na ko din
4: may antidote ko din may armas ko din para siya or mambal ang T cells nga ang memory cell nga uy di ko na siya kilala ha ay kuain niyo ko bi sample ha kuaan na sang gitawag dendritic cell dendritic cells makuha na sa sample o ari yari siya amo ni siya paano ni siya patyon amo na ka specialized amo na ka efficient amo na ka komplikado sang depensa sang aton lawas ti ang lain da kung magdamo na kay kung magdamo na hindi na kaya sang aton immune system or kung immunocompromised ka kung diabetic ka ha? Hypertensive ka you're fighting cancer hindi nakasarang ang imo immune system nga again let's go back to the facts only 1% of your cell population protects the 99% kung ang invaders mo ya subra-subra ka damo na
1: overwhelm
4: ang lawas mo maputang na dipinsa na yung lawas mo anong una nga dipinsa git pahila naton ka
1: okay
4: ay pa-increase
1: inflammation pagid
4: that is muna inflammation fever all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini kay according to research and studies during kung ginapataas ang imo hypothalamus which is the control center of your brain regarding your temperature gano hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria
1: so ang init pagilanat ka defense man
4: it's a defense mechanism that's why ang ibang gambal kung kainit ka kung medyo hindi kaya bata kung ginakulbaan ng bata ay makonvulsion
1: okay
4: kung medyo may edad ka na ay pailanatan na papabatuan ang lawas para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaway da ilabot. why man siya gani? Tulokon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3-bio, ang ginihimo sa lawas sa ang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, ah, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3-bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaw, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Di mo makita nga ang D3-bio ya is a specialist kaya when once against sa ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pa ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3-bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa ang aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kundi gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
4: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Almado ni. Almado ni. Kung sino man makita nila nga sila nga feeling nila.
1: Kontra?
4: Kontra. Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na.
4: Nagbuang ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3-bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3-bio. Kung sa kaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas rasang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3-bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3-bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3-bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
4: amo man nga tapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
4: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May ara pag ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract. With basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ginapataas mo sang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, sige, no? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga kapi mo. Pero ang ginarekomendar ito nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang atong intestine. Ha? Kinanglan, mga kapi kita, D-Tex Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagid ni siya kay nami ang aroma Mm-hmm. Ah, sir boy?
4: Ang pinakaimportante, tingin may DSE, ang inatawag na DTX Coffee Mix that basically helps fight, detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So, kung aga pa, gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mochan, layo ka sa colorectal cancers, kaya may chia seeds, ha? Mag-DTX Coffee Mix, kakapi ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Ng DTX Premium Coffee may ergothioneine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ini nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang budi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayaw mo na ning siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no, so you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no. So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kung sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee diretso unta nang ni. Kung gusto mo yung nami, ah, nami ang imumood taga-agaga yuhom ka, ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init sa tubig sa imo kape, kag sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production. Ang serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali, gasaka na, ha? Kung ikaw naka-pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha? Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa na, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga atong nga gut, arad ang mga maayong nga mga kuan mo nga mga bacteria. Good bacteria ara sa atong nga gut. Dapat pakanon man ini, sir boy, sining aton nga mga Clinica Spore Biotics, no, para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, sir boy, ano ang maayo
4: in front of the second gate sang paglaom stadium, no? So hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C sa ginatawag mga trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat
4: sa Boyo Weta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no, salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-Albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ika, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:38.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong

0: Nova na nasa bata sa nabas sa isinagawang roadside inspection.
1: Todo balita. At aklanon itinalaga bilang Associate Justice ng Court of Appeals.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, LGU Tangala nagbabala dahil sa jellyfish sighting sa Hawili Beach.
2: Todo balita.
1: At lipad naman tayo para sa headline, balitang regional, PCG Western Visayas. Nagsagawa ng Maritime Emergency Response Exercise sa Iloilo Togimaras Strait.
2: Todo balita.
0: Samantala, 400 na kapulisan ng PRO 6 ide-deploy sa Bacolod para sa Mascara Festival.
2: Todo balita.
1: At lipad naman tayo para sa headline, balitang national, social media ban sa mga minora. Aprobado na sa Senado.
2: Todo balita.
0: Samantala, Senator Hontiveros tutol sa social media ban sa mga minor de edad.
2: Todo balita.
1: At 5 Pilipinong turista na inaresto sa Singapore, isolated incident lamang ayon sa Philippine Envoy.
2: Todo balita.
0: At dagdag pang headline, Congressman Leandro Leveste tanong umuwi sa Pilipinas at personal na humarap sa korte para magpiansa.
2: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang international, 30 katao ang nasawi sa mga pag-atake ng Russia sa Ukraine.
2: Todo balita.
0: Samantala, President Maduro at ang asawa nito kinasuhan ng conspiracy to commit torture.
2: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, Alex Yala ligtas sa parusa ng WTA sa paglaro sa Asian Games.
2: Todo balita.
0: Para naman sa headline, balitang showbiz, balitang artista, Four of Spades, naglabas ng bagong kanta na Roller Coaster.
2: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, Pangulong Marcos, inatasan ang mga ahensya na patatagin ang supply at presyo ng mga bilihin.
2: Todo balita.
0: At para naman sa headline, balitang pangkalusugan ng health news, DOH, nagpaalala sa regular na breast cancer screening.
2: Todo balita.
1: Alas 11:42 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
2: Todo balita.
1: Pinagpapaliwanag ng LTO 6 ang dalawang motorista mula Aklan dahil dumaan-umano sa fixer para makakuha ng dagdag na driver's license sa codes C at D para sa truck at bus operation. Napag-alaman na ng dalawang motorista ay residente ng Tangalan at Buruanga. Ayon kay LTO Calipo District Office Chief Engineer Marlon Velez, na-recover ang kanilang mga lisensya mula sa isang babaeng insurance agent na inaresto noong Setyembre 28 dahil sa umano'y illegal fixing. Batay sa LTMS records, isinigawa umano ang transaksyon sa Mindanao kahit hindi nagtungo roon ang dalawang motorista. Nakita rin ng LTO ang umano'y mesa representation na fraudulent documents at kawalan ng mga kinakailangang biometric records at pagsusulit. Binigyan na ang dalawa ng 5 araw para ipaliwanag ang kanilang panig. Samantala, posible silang pagmultahin ng hanggang 20,000 pesos. Pawiin ang lisensya at mabahan ng 2 taon. Depende sa resulta ng investigasyon.
2: Todo balita.
0: Nasabat naman ng Land Transportation Office Region 6 ang isang kolorong van matapos maharang sa isinagawang roadside inspection sa nabas nitong Webes. Ayon sa ulat ng LTO 6, 7 pasahero ang sakay ng van at umamin sa mga enforcer na nagbayad sila ng pamasahe para sa kanilang biyahe. Na-intercept ang nasabing van bilang bahagi ng random inspection laban sa mga illegal na pampasaherong sasakyan. Sa kasalukuyan, umakyat na sa 198 colorum vehicles ang naaresto ng LTO 6 sa Western Visayas mula Enero hanggang ngayon. Patuloy naman ang paalala ng LTO 6 sa mga operator na kumuha muna ng kakulang otoridad at prangkisa mula sa LTFRB.
2: Todo balita.
1: Sa iba

0: ang balitang lokal, itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang aklanan na si Alan B. Hapti bilang Associate Justice ng Court of Appeals o CA. Inanunsyo ang appointment ni Hapti nito noong Oktobre 7 kasama ang dalawa pang bagong Associate Justice ng Appellate Court. Bago ang kanyang pagkakatalaga sa CA, nagsilbi si Hapti bilang Undersecretary ng Department of Trade and Industry or DTI. Si Hapti ay tubong bang aklana at isang abogado kung saan nagsilbi rin siya sa Intellectual Property Office of the Philippines at sa iba pang posisyon sa pamahalaan. Ang pagkakatalaga kay Hapti sa Court of Appeals ay itinuturing na isang mahalagang tagumpay para sa isang aklano na umabot sa mataas na posisyon sa Puerto Rico Judikatura.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, dagdag pang detalye balitang lokal, nagpaalala ang local government unit ng Tangalan sa mga residente at bisitang papunta o pumupunta sa Hawili Beach na mag-ingat dahil sa mga namataang dikya o jellyfish sa lugar. Pinapayuhan ng mga beachgoer na magsuot ng rash guard o iba pang protective gear sa paglangoy para maiwasan ang panganib ng dikya. Inimok din ng LGU ang publiko na manatiling maging alerto at bantayan ng mga bata at ang iba pang kapamilya habang nasa dalampasigan.
1: Todo balita.
0: Samantala, iginitaman ni Medo Head Mary Gray Kimpo Joel na kumikita ang Municipal Economic Enterprise and Development Office or Medo Kalibo kasunod mga alegasyong hindi kumikita umano ang naturang tanggapan. Ayon kay Kimpo Joel, sa loob ng apat na magkakasunod na taon mula 2022 hanggang 2025, nanguna ang Medo Kalibo sa locally sourced revenue mula sa economic enterprises sa mga first and third class municipalities sa buong Region 6. Ngayon man, malaking bahagi umano ng kita ng Medo ang napupunta sa pasaho dahil 39% ng kabuuang manpower ng LGU Kalibo ay nasa ilalim ng tanggapan. Dahil dito, sinabi ni Kimpo Joel na kailangang tugunan ang usapin sa manpower, partikular ang bilang ng mga regular na empleyado ng Medo. Samantala, batay naman sa mga naunang ulat ng Commission on Audit or COA, nakapagtala ng deficit ang LGU Kalibo sa halos limang magkakasunod na taon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kabilang dako, opisyal ng sisimula ng selebrasyon ng Ibahay Ati-Ati Festival 2027 opening salvo sa darating na October 16, 2026 sa Gavino Solidum Park sa Bayan ng Ibahay. Bahagi ito ng pagbubukas ng serye ng mga aktibidad na naglalayong ipakita at ipagdiwang ang pananampalataya, kultura at tradisyon ng mga taga-Ibahay. Samantala, ayon naman kay Police Major Francie Andrade, hepe ng Ibahay PNP, magdadagdag sila ng personnel galing sa Aklan PPO para mapasiguro ang seguridad sa paligid ng festival zone. Nasa 20 naman na banda ang makikilahok sa nasabing aktibidad. Pangunahing tampok ng selebrasyon ang debosyon kay Senior Santo Niño kasabay ng pagpapakita ng makulay na kultura at tradisyon na sa bayan ng Ibahay.
1: Todo balita. Alas
0: 11:48 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
0: Nagsagawa ang kauna-unahang Maritime Emergency Response Exercise 2026 sa ang Coast Guard District Western Visayas noong Webes sa Iloilo to Guimaras Strait upang subukan ang kandaan ng mga tauhan sa pagtugon sa mga insidente sa karagatan. Bilang sa mga isinagawang pagsasanay, ang search and rescue, pag-apula sa sunog at pagtugon sa polusyon sa dagat. Ang Coast Guard District Western Visayas Commander Comodoro Lodovico Librela Jr. malagang tuloy-tuloy ang pagsasanay upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa oras na magkaroon ng anumang insidente sa kanilang nasasakupan.
1: Todo balita.
2: Samantala, abot naman sa 400 na kapulisana ng Police Regional Office 6 ang edineploy sa Bacolod City upang tumulong sa seguridad ng 47th Maskara Festival 2026. Isinagawa ang send-up ceremony noong October 6 sa Pier 06 Multipurpose Hall Camp General Martin Chocolat B. Delgado sa Iloilo City. Dumalo rito ang mga opisyal ng Pier 06 at Police Regional Office Negros Island.

0: Land Region. Sa loob ng 12 days, tutulong ang mga tauhan ng PROC sa pagpapatupad ng seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa mga aktibidad ng festival kasama ang pagpapalakas ng police visibility sa mga lugar na dadagsain ng mga residente at bisita. Inimok naman ang mga edinemploy na pulisa na manatiling alerto, profesional at maayos ang pakikitungo sa publiko habang mahigpit na sinusunod ang wastong police procedures.
1: Todo balita. Alas 11:50 na at libad naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal. National. Inaprobahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang Smart Kids Act na naglalayong ipagbawal ang pagkakaroon ng social media accounts ng mga minor de edad na wala pang 18 years old. Ayon kay Senate President Wynn Gatchalian, co-author at co-sponsor ng panukala, layunin nito ang mapalakas ang proteksyon sa mga kabataang Pilipino laban sa mga posibleng panganib na dulot ng paggamit ng social media. Sa pamamagitan ng panukala, hangad ng mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga minor de edad sa digital platform.
0: National. Samantala, hindi naman pabor si Senator Risa Hontiveros sa panukalang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga minor de edad sa ilalim ng Senate Bill No. 2424 o Smart Kids Act. Ayon kay Hontiveros, mahalaga ang social media sa mga kabataang edad 15 pataas, hindi lamang sa komunikasyon at pagkuha ng impormasyon, kundi magiging or maging sa pakikilahok sa halalan at paghahanap buhay. Binigyang diin ng senadora na maaari ng bumoto ang mga 15 years old para sa sangguniang kabataan, kaya mahalaga ang kanilang access sa impormasyon tungkol sa mga kandidato at kanilang mga plataforma upang makapili ng gusto. Dagdag pa ni Hontiveros, ginagamit din ng ilang kabataan ang social media bilang pagkakakitaan, kabilang online selling, paggawa ng content at pagtatrabaho bilang virtual assistant. Paliwanag niya, maaaring mawala ng pinagkakakitaan ng mga kabataang umaasa sa social media kung tuloy ang ipagbabawal ang paggamit nito sa mga wala pang 18 years old, lalo na sa gitna ng kahirapan sa ekonomiya.
1: Sa iba pang balita, nilinaw naman ni Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, na isolated incident lamang ang pag-aresto sa 5 Pilipinong turista na inakusahan ng pagdanakaw sa bansang Singapore. Inaresto ang 5 dahil sa umano'y pagdanakaw na mahigit sa GD 155,000 o kalambas na mahigit 7.6 million na cash sa isang pedestrian underpass malapit sa Tang Plaza sa Orchard Road. Warap na sa korte ng Singapore ang mga akusado noong Oktubre 2 at inaasahang muling haharap sa korte ngayong araw ng Biyernes.
0: Todo balita. Sa iba pang balita, nagbabalak na umuwi sa Pilipinas si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste upang personal na humarap sa korte at magpiyansa kaugnay ng kasong nagresulta sa pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay Attorney Tony Lavinia, abogado ni Leveste, itinakda sa 72,000 pesos ang piyansa ng kongresista na ayon sa kanila ay hindi naman maituturing na seryosong kaso. Kasalukuyang nasa France si Leveste, kasama ang kanyang inang si Senator Loren Ligata na sumasa ilalim sa medical treatment. Ayon sa kanyang abogado, babalik ang kongresista sa Pilipinas matapos ang pag-aalaga sa kanyang ina. Naglabas ng warrant of arrest ng korte sa Makati kaugnay ng aligasyong paglabag sa Public Service Act batay sa reklamong inihain ng Department of Energy laban kay Leveste at sa mga opisyal ng solar para sa Bayan Corporation. Gayunman, itinanggi naman ni Leveste ang mga naturang aligasyon.
1: Todo National. Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang internasyonal. Nasawi ang nasa 30 katao sa magkakahiwalay na pag-atake ng Russia sa Kramatorsk City sa Ukraine. Kabilang ang 2 pampasaherong bus na tinamaan ng airstrikes. 3 pa ang nasawi sa bayan ng Belenke na bahagi ng Kramatorsk community. Habang 18 na iba pa ang naiulat na nasugatan.
2: Iniyak naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na gagante ang kanilang bansa sa mga nasa likod ng nasabing pag-atake.
1: Todo International.
0: Sa iba pang detalye, balitang international na haharap sa panibagong kaso sina dating Venezuelan President Nicolas Maduro at asawa nitong si Celia Flores, kaugnay ng umano'y pagpapahirap pa sa mga Amerikanong inaresto ng gobyerno ng Venezuela. Ayon sa mga ulat, kapwa sila kinasuhan ng conspiracy to commit torture sa korte sa New York. Patay sa investigasyon ng mga prosecutor, inutusan naman o ni Maduro na naging pangulo noong 2013 ang paggamit ng torture laban sa mga kumukontra sa kanyang pamumuno. Itinanggi naman ng kapo ni Maduro ang mga aligasyon habang iginiit ni U.S. Attorney Jamie McDonald na matagal nang umiira ng turang gawain sa ilalim ng pamumuno ni Maduro.
1: International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
2: Hindi na papatawan ng sanksyon ng Women's Tennis Association or WTA si Filipina tennis star Alex Yala matapos piliin katawanin ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa halip na lumahok sa China Open. Ayon kay Filipina Tennis Association Executive Director Donette Mendoza, liyayag ito sa pagdinig ng Senate Committee on Sports. Maaari sanang pagmultahin ng $10,000 si Yala at mawalan ng ranking points dahil sa hindi paglahok sa torneo. Gayunman, naging maunawain ang WTA matapos malaman ang layunin niyang makakuha ng direktang pwesto sa 2028 Los Angeles Olympics. Nagpatupad din ang WTA ng mga bagong provisyon para protektahan ang mga manlalarong nais magrepresenta sa kanilang bansa. Sa ngayon, nagpapahinga muna si Yala bago pumasok sa WTA 1000 Wuhan Open sa China mula Oktubre 12 hanggang 18.
1: Balitang sports.
0: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, naglabas ng bagong kanta ang badang Four of Spades na pinamagatang Roller Coaster na ibinahagi ng grupo sa kanilang social media account. Ang kanta na gawa ni Chris Cousin ay mapapakinggan na sa iba't ibang music streaming platforms. Nabuo noong 2014, binubuo ng banda ni Nazil Benitez, Lester Salonga, Bajo de Castro at Unique Salonga. Kabilang sa mga sumikat nilang kanta, Ang Mundo at Kabisado.
1: Todo! Balitang showbiz!
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
1: Todo balita!
2: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang sapat na supply at mapatatag ang presyo ng pagkain, langis at kuryente sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya at krisis sa Middle East. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nabilang sa mga akbang ang pagpapatuloy ng fuel subsidy para sa mga tsupera, pagpapalawag ng kadiwa outlets at pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan at ayuda sa pagkain. Pinalalakas din ng pamahalaan ang supply ng baboy sa pamamagitan ng bakuna laban sa African Swine Fever at pinalawak ang imbakan ng palay sa Tarlac. Samantala, nakikipagpulong ang Pangulo kay Acting Executive Secretary Ralph Recto upang talakayin ang mga programang magpapagaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
1: Todo balita!
0: At para naman sa balitang pangkalusugan o health news, nagpaalala ang Department of Health sa mga kababaihan na sumailalim sa regular na breast cancer screening para sa maagang pagtuklas ng sakit. Inirerekomenda ng DOH ang clinical breast examination o mammogram kada dalawang taon para sa mga edad 50 hanggang 69. Hinikayat din ng publiko na maging mapagmatsyaga sa anumang pagbabago o bukol sa dibdib at agad na magpakonsulta sa doktor o health center. Ayon sa DOH, mahalaga ang maagang pagtuklas upang mas mapataas ang posibilidad ng matagumpay na paggamot sa breast cancer.
1: Todo balita!
2: Alas 11:50 at webinar at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Pro Beric 81 Coffee Mix, Your Cup of Success, LTGOT, LT Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 76 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lusser Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributor ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag, ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo!

0: Alang Pasin,
1: Radyo. Ayay utrad daw banway ta kalibo may gatrad daw probinsya ta klan. Welcome sa atong pagpangalagad sa atong pagililibas sa pagpagayag it programang Todo Action. Magkaroga daw kita ita Biyernes pizza 8 na kita banway sa buwan ita Oktobre dagon 2020. Una sa lang banwaro kagapag-abi-abi agapag-apadamiyaw ita may nagkirang hapon nagbaga pagpamati sa atong mga suki gataga pagamati. Sa kabilgan niya banwa ta kalibo kabugusan niya probinsya ta klan sa kutob kumagabutan ko atong pagpangalagad. Magkaroga edisyon ita to nya pagi lilibar wa ko giginyo banwa nga pag welcome pag panamyaw ita maidayad nga udto adlaw. Hoy kamusta sa aton mga suki nga mga taga pagamati kapingin sa mga katutok magkaroon ka nga mga panyempo kabahin daw nga patagad ka na banwa ita pagwilabas do aton nga mga katodo daw kapingin sa aton nga mga igmanghod nga nga pamati magkaroon ka nga mga panyempo okay magkaroon ka nga mga pangorason no tiyempo kita banwa karo iba na aton nga mga igmanghod aksyon. Nagapatagay ka na banwa, itapago ilabas, no? Kapipa sa mga timprano pa nagapahaom. Ano no? Nga mga kaibanguran, kapingid, no? Sa ato, nga mga kabarangayan. Ato na nga mga negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market. At ka naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ato, nga mga katodo, sa ato, nga mga bulantero banwa, nga nagkatutok na magkaroon ka na ga-udro at law. Kamusta? Doon ato nga sang maga, itry kagadlaw ita Biyernes na sa ato nga mga negosyante na matapos nga magwaswas man kaina kara ita aga-aga rog babaskog kara gauran na sa pila naton ka mga banwas nga sakop itaton nga probinsya takyan na kapingid daw ka BE no, sa primero distrito ko ato yung karaga probinsya na naka-experyensya kara banwa ita mauganon nga panyempo apagakidlat no, mga katodo ang na-experyensya na sa pila naton ka mga banwa nga sakop kapitaton niya probinsya kaya itakyan.
0: Pagana sa pananghalian, Todo Action!
1: Sa ato man ang mga katodo, sa ato niya mga tricycle drivers, sa van, nag-jeepney drivers, ang padayon pa sa gihapon niya nag-warya-warya sa pinakamaga mayor nga daganon, na itaaton ka naga banwa itakalibo kamanaman bilog na probinsya katakyan. Siyempre mga katodo, no, sa pinakamaga terminal siya sa ato sa sentry itabanwa itakalibo, ang makaroon man ka naga mga panyempo nag-warya-warya pa daw sa pila na ton kamagadaganon narong iba nagapatagay ka na banwa itapago ilabas sa pila kamakarindirya no kapingin sa ato niya mga terminal sa eastern naga western part ko ato niya probinsya itakyan
0: pagana sa pananghalian Todo Action! Action!
1: Ang mga katodong nagapamati man na sa tagsa-tagsa ng nagkabagapani magayin samtang nagapailay-hilay kay bago tapos ita ilabas rong iba nagadigamo pa sa giyapon sa kusina kung dahil ko nagapani magayin daw kapingid daw sa mga ulihin na karanagapreparar ita ilabas magkaroon karagadlaw ita Biyernes pero siyempre kung timprano karagapahom timprano ka pa man makailabas daw mga katodong kapingid sa anton ng mga igmanghod daw sa tagsa na ton ka magkabarangay ang sakop itaton niya probinsya itaklan.
0: Pagana sa pananghalian, Todo Action! Todo Action!
1: Sarang ka magkatodo ka magkapartisipar sa ito kapagpangalagad magkaroon ka na nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad magkaroon nga adlaw. Pwede ka muna nga magkakomment sa ito nga pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito agad nga pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan pa ito nga pagkaililiba. Siyempre mga katodo, no, hindi lang man pagkalipatan nga ilike, ishare na ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon. Para mas mabuo na ito, no, nga mga katodo o makapamati, maka-update sa pila ka mga balita, no, kapingin sa mga balita lokal, ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Pagana sa pananghalian, Todo Action! Todo Action!
1: No, mag-comment na ka mo, no, sa aton nga pag-ililiba, no, sa amon nga Facebook Live, no, sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Action! No, mga katodo, at the same time, paki-palo, no, da amon na Facebook page, mga katodo, paki-palo, paki-like, aga paki-share na no, para gamangin mas updated ka mo no, sa managa kanabo sa bugos na ito na probinsya kara Itaklan. Action. Okay, once na nagapalo na kamo sa amo na Facebook page, mga katodo, automatic, no? Every time may inang mga news in public affairs program, may mga breaking news sa ginatatardong radyo todo iya sa probinsya Katakan, makabaton kamo ni itong notification, agod daw nga mangin mas updated din kamo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaaklan. Yani, pakipalo, pakilike, aga pakishare, nado aton nga pag ililibas sa Biyernes nga edisyon, Itaaton nga palatuntunan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa rutay kang pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita, Banua Hasta, Launa Imedia, magkaroon ka nga hapon. Pagaibahan kita siyempre, taton nga mga todo reporters, no, nga naka-standby naman Banua. Asan ako nga tag sa ka mga areas of responsibility. Magkatsik kita Banua, no, si itapila ka mga sitwasyon sa aton na bilog na probinsya Takan. Sa mga Katodo, mga nagkaganabo, karaga mga insidente, no, sa bugos naton na probinsya. Ang nga ginrespondiyan, itaton niya mga kapulisan na kung nagataliwan karon niya mga inoras na kay kami una karambanwa ang mga aksidente na naguntad sa aton niya probinsya Takan ay gabasyada ron no, ni Katodong Jezreel Nerbar sa kabilugan ko aton niya pag-ililiba makaroon ka lang hapon na kay Kaginaw may aksidente na naguntad na karon sa may Diverson Road na mga Katodo itabanwa kara ita I think makatoto mga Katodo ang makitanta kay na no, sa sangka Facebook Live itaton niya igmanghod. Ang nga kaya-kaya to banwaro de kaya sakay ita tricycle aga siguro pasahiro to magkatodo na no, matapos na magguntan araw de kaya aksidente na no, kay makaroon naga tipon ita pila kaya impormasyon detalye banwa na si Katodong Jezreel Nerbar para nga ipabot kanton na sa aton na mga igmangod dong pila kaya nagkaganabo may kantanan sa nasambit nga aksidente.
0: May balita, may aksyon, aksyon.
1: Iabanwa sa itong pagpangalagad sa itong kagapag ililiba pila sa mga balita no, nga itong kapagatawaan pagatrataron ita iya sa itong kagapag waragwag na magkaroon ka ng edisyon ita aton nga pag pangalagad aroday ka lang mga katodo no, nga maswerte nga nagkagawas mga katodo aroday ka lang pamilya na matapos nga aksidente nga matumbahan ka na ita puno no, itry ka na gaburi aro anda ko nga panamagay una karoon sa may barangay Agkawilan na sa Banwa Kreta Leso mga katodo aga ko nga sa sin na gamay na lagi daw ga distansya daw kay mahamuok norong katugugon itry ka nga mag-asawa ka manaman noday ka lang anda nga unga samtang una sa sud kaya tanda ka nga panimagay daw tag natumbahan ka na banwa no itry ka nga kabaho nga puno ka na ita buri daw mga katodo nga ginrason no ita pagkasamad ko anda ko nga bagay daw emosyonal to kay ina no si Mrs. Rachel Sexton daw mga katodo kay hambay na inutangan ko malaman naroon sa asaro ray ka nagagin pa pa-renovate na itry ka nagabubong mga katodo no nga sandagon ko pa man ng bayaran na tapos magkaroon daya kararoon na tabo mga katodo nga insidente kay inat aga-aga na mga alauna no kay wa masada ka nag-expectar na kay buhi pamatabi no rin kaga puno nga ita buli ka to mga katodo na kay may una ka nagadaywang puno no magapit sandag ko rin niya bagay mga katodo pero sa gya po nagapasalamat doon ay kay nga pamilya ang guwas mga katodo no rin kaya tao na una karon sa suod ko sambi ka nga panimagay mga katodo nga maswerte gid no nga iwagid matamaan itry ka na tumba ang puno no nga niro na sa Ahmad Karabanwa iwasakid doon doon na karon nga panimagay na kay Mingko Pilang Domingo palang manbanwa ang gin renovate no gin bailuhan itry ka nga sim aran da ko nga bagay mga katodo nga sa nambagay ni misis ay inutangan na pa no roday ka nga pagpaobra mga katodo una karon sa may barangay Agkawilan sa Banwa kara ita leso aso magkaroon mga katodo nagapilar itabulig roday ka nga pamilya mga katodo nga kay papano maamat-amata no nga mapabangon nga uman nga maipatindog no roday ka nga bagay daw nga ginaparagian itry ka nga pamilya Sikson una karon sa may barangay Agkawilan leso mga kaabyanan
0: may balita may aksyon
1: pero sa Japon mga katodo todo, pasagamat kita, no, kay Wagid, no, it may nalinahan, ha, sa roday karang insidente, magkatodo, kay ruray karang bagay, or nano karang kagamitan, nasarang pa na tondon, makitaan, magkatodo, arong importante, yuwas, ruaton, gron, nga miyembro, kara ita, pamilya.
0: Aksyon!
1: Samtang sa pinakabahin, daywa karaga motorista, no, gin patawag, no, para nga ipa-explain, no, sa anton karagalan Transportation Office 6, mga katodo, ha, may kanta ng Dabanwa, no, sa roday karaga pagproseso, kung anda karaga driver's license, ha, pinagi Banwa sa roday karaga fixer, no, aro pagkubuo, itry karaga lesensya, no, kaya kung anton karaga Banwa matandaan, madumduman, roday karaga ginpatigayon, no, nga entrapment operation, itato niya LTO Aklan, aga Kalibo Municipal Police Station. Asalay ka naman ka todong sangka insurance agent daw nga sangka barangay kagawan nga ginaresto to baga sa compound itry ka naga LTO. No, kay magwas ito makatodo sa nagserbi ka tong complainant. Daw mga katodo, may una ka naga daywa ka baga driver's license nga na-recover doon ton ka LTO Banwa nga during sa right ka naga entrapment operation, no, sa nasambit ka naga insurance agent. So makaroon makatodo, ginapapa explain da ita aton nga LTO ang mga katodo ang hamaan may anda karon nga driver's license mga katodo wherein into karaging proseso sa iba karon nga probinsya mga katodo dawa man sa dakra nag wala wa sa dakat appearance no para sa pagproseso daw ko nasambi karang driver's license mga kaabyanan daw karon day kra mga katodo nga daywa kay ginatawan sa dara ita chance ang maka explain no makatao ita anda karon nga pagpahayag. Daw mga katodo, may kantanan, no, sa nasambit karang concern, mga katodo, or karang issues, ang naging napapanaog, no, ito karagalan Transportation Office, daw kay Sandy Karabanwa, no, sa pagpangusisa, naging patigayon, no, day karang transaksyon, una karon sa may area, karang ita Mindanao, daw mga katodo, nga waman nagpadugong, no, day karang mga motorista, sa nasambit karang lugar, nga klaro da Banwa, no, nga may una karon nga pag shortcut sa anda ko nga pag proseso ko anda karon nga driver's license na kung sasin na mga katodo gintawan sanda itry ka nga limang adlaw mga katodo para nga magsabat sa aton nga Land Transportation Office 6 aga posible ka na banwa nga sandara pagatawan itang multa nga 20,000 pesos or pagabawion no roday ka nga lesensya ag magadepende ron mga katodo kung iban pa sanda abi or igaribok na or hindi na gindo pwede nga makabuo itry ka driver's license sa aton karagalan Transportation Office.
0: Action!
1: Daw nga ni una sa iba na ton nga mga kaimahuran daw ganaga pa proseso ba kung anda ko nga driver's license daw sa aton nga LTO nga uwa man sa Dakara Banwa nag-adto no personal nagwat lang sanda alipay mga katodo kay ginadawo lang kandaw rada ko nga lisensya mga katodo ay basi kibot ka mo nga the same man sa makaruday karang senaryo at anawanin nyo mga katodo rung serial number ita inyo karon nga driver's license oron dai kada nga code mga katodo kon FO gidmando na kasaad una daw kay do yun dong code no nga iyarag din issue sa aton kada probinsya Katakyan daw mga katodo kay iba-iba karo nga region ay magkainyain man mga katodo ang code no nga para ma-identify ita aton kada nga LTO kun siin gin issue ron dai kada nga driver's license mga kaabyanan ay daya gid abi mga katodo ro pila ka baga scenario nga ibabaga na gusto lang magpakityo mo kay nagapanalig nga may inog bayat hindi na magapila daw no, mga katodo no sa opisina itatong karanga LTO
0: action.
1: Daw kay bangod gani siyempre may pambayad man mana ako. Awa na to na anticipar mga katodo ro pila ka mga circumstance ang basi gali no fake or may ina nga kamagamagahan daw sa aton kag driver's license. Daw kay ro day kay kuan nga scenario nga na experience na to da mga katodo no kay paggawad na to itry kag driver's license man no ito karon sa Metro Manila. Daw nakibot kita magaparin yo kontak kita ko aton kag lisensya. Daw mga katodo, todo ya sa Banwa Katakalibo na uwa tanay ta record no sa aton nya land transportation office no kay di sa Manabi no nag-agi man kita ito sa picture na no, mga katodo although nga nag-adto kita personal ito ka sa compound mismo itry ka naga LTO kay siyempre dati tiyempo di pagi masyado mato stricto ka to no mga katodo kay maabo ka naga mga picture ka una karon sa palibot nga naga-offer mga katodo kay ko naman mentalidad ba nato nabi nga mga Pilipino mga Pinoy mga katodo nga kung may una nga mas madali kaya proseso nga magbayad ka baga man na ita sangkiriti kaya balor ita kwarta ay imula ron ipaubaya kapiba kung may mga trabaho pero wala to ang gina-expect na mga katodo no, nga pag-renew awa ka na record kay fake gali roday ka na driver sa license
0: may balita may action
1: so kamaya sa ito nga mga igmango do kapin sa mga nag-transaksyon nag-proseso kung anda kung driver's license awa ka na itong tawagin na ito tiyempo no mga katodo pila kita una i-comply na ito itong pila ka mga requirements so kay after na ito nga ma-comply mga katodo like nga mga kinahangyan nun madali na malandun mga katodo no ro imo kaga pag-proseso kay akon to pag gabuo ko ita pila ka mga requirements and then pag aga nagbalik ko no nagpila na ko kay nasa bitter ko na natapos ko na ro day karang medical mga katodo pila ka mga kinahangyan no, no sa pagbuo ko ita driver's license pag aga nagbalik ko pag start proseso mga 8 ako na ganito sa LTO siguro mga 11 o'clock no ita udradlaw tapos naman no nakagawa naman kay nasunod ba na tondong preso pila kita taga mga gitaro ita pila mga katodo no na karon sa aton nga land transportation office kumbagay kung hindi mo gitabi man na pagtawaan ita tiyempo or oras no nga imo gito nga uyangan mga katodo ay hindi gitimuro makaproseso kung imo karon nga driver's license unlike sa ibang ran no that's why siguro na isipat iba kapin sa may mga trabaho nga kung may una ka na nag-offer kanda no ginakagat no kay mga dyanis sa kawadan ka na ita tiyempo that's why tama ka importante mga katodo nga kita mismo personal araw makipag-transaksyon sa opisina it aton niya lang transportation office agod nga malikawan na tondong makaroday karagabaga si insidente mga kaabyanan
0: pagana sa palanghalian todo aksyon
1: samtang sa piyakabahin mga katodo ginapabutsyag roday karagambiambro ita kafbu araw nga ginapabutsyag mga katodo nga ginaresto itaton kagabag kapulisan matapos karagagin aligar nagpagupok ita baril sa may barangay Manika sa Banwa kara ita Libakaw. No kay may mga information man nabi kita makatodo nga nababaton nga ginapaabot it aton nga mga igmanghod nga na ibukon ta man aron ita matuduod kara nga kafgo. No that's why gani ba karon no gina compare mar naton aron ay kara pila ka mga information Banwa akon ayhan na active gid man no nga kafgo aron day kara nga gin aresto nga aton kang mga kapulisan no matapos tong magpagupok no itray kara nga baril una karon sa may barangay Manika sa Banwa kara ita Libakaw na no, mga katodo kay pilantray kita no nagbiga before kita ang magapungko mga katodo gintawagan na ni Tauman no aton nga Libakaw Municipal Police Station o galing hindi kita maka-access no sa anda karon nga linya aray abiro mabudlay no sa Banwa at Libakaw pag once nga wakal ta supply dong nga kuryente brown out ito ba pati bandong signal dayon ita Azalpon awa man dayon mga katodo daya kararong pila kabaga senaryo una no, sa Banwa karata Libakaw mga kaabyanan pero trataro na to no kaya sa ito kagapagililiba makabuo ita pila kabaga impormasyon na to ay Banwa sa ginapresentar na to na balita makaroon karang hapon iya sa ito na pagpangalagad
0: pagana sa palanghalian todo aksyon todo aksyon.
1: Kaya mga katodo, pila ka mga balita nga ito nga pagkatawa at ligwa, no, pagkatataron sa ito nga pag-ililiba, mga karoon ka nga hapon. Nasagi hapon, ha, padayin kong mga katodo nga makapadaga itinyo ka nga mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pag-ililiba, mga karoon ka nga hapon. Na, kaya ito nga nga pagkatawa at ligwa, no, sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba. Sagi hapon, ha, pakilike ka, aga pakishare, dato nga pagpangalagad, mga karoon ka nga adlaw. The same time pakipalo no do amon nga Facebook page mga katodo agod nga mas mabo na to no nga mga igmango do makapamati maka updates no ida pila kara ka mga balita nga nagkaganabo iya sa aton nga bilog nga probinsya ita Aklan
0: pagana sa palanghalian todo aksyon todo aksyon.
1: Mga imbukada ay banwa nga minsahe nga gimpadagas ato gagapag ililiba may gigahapon na may gapagpamati no? Sa kay si Roger Lozaro nagalas na always gid nagamonitor sa ato nga pagwaragwag.
0: Action.
1: Sa kay Ma'am Rosie Isog sa mga taga Barangay Andagaw, good afternoon. Kay Sir Will Andrade Tambong sa mga taga Aktuda no, may day nga pagpamati na nagamonitor. Kaya sa ato gagapagpangalaga kay Ma'am Elizabeth sa Jay Manning, good morning. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, happy viewing. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada, good afternoon. O na kay Ma'am Chiri Timpora sa Thailand, na nagamonitor man sa ato nga pagwaragwag. Kay Madam Luis Miss Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai, happy viewing. Una kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no? Una karon sa Hong Kong. Bawo, nasanay na si Ma'am Jane, no? Nga magmonitor sa kada untodlaw na to, no? Nga pagpangalagad sa ato kagapag ililiba. Sa kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mataga barangay Lagin Banua West, Numancia. Masingkay nga Udro Adlaw, no? Sa mataga barangay Lagin Banua West, Numancia. Oy kay Ma'am Elsie Tambong, happy viewing dong guwapa nga mama ni Madam Nika Joy Tambong. Nagapamatigi sa ato gagapagpangalagad, no? Magkaroon ka nagapagapanyan po. Wala kay Migo Carly Tornea Santiago sa mataga Isla Itaburakay. Kaday bro Russell Senyeres sa kay Papangisani, no? Sa Senyeres family, good afternoon. Aga siyempre, una kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay, Tangalan. Kanday pare Romel Kahilig sa mga taga-barangay Manok-Manok, una karon sa cargo port. Sa ato niya mga truck driver una ang nag-uilabas makaroon. Sa karinderya ni pare Romel, una karon sa cargo port sa barangay Manok-Manok, Boracay. Una kay Pipoy John Paul Argelias. Nag-monitor, no? Makaroon ka nag-abagapan niyan po sa ato niya pag-ililiba. Una kay pareng Jerome Madras no sa barangay Manok-Manok Chicho Tambisaan no Manok-Manok Boracay nga nagapamati siyempre sa ato ni mga miyembro Ita Station Drug Enforcement Team Comalay Municipal Police Station sa Isla Tuburacay kaday Master Sergeant Teddy Dalisay. Sa ato na nga mga negosyante sa Uyotorong una kaday nung Woody Navarra, happy listening. May mga hapon kay nung Ilin Navarra sa May Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamse Restaurant. Una kay nung Harley Di Tomas sa Halis Bindong Buhan. Kay Sergino Ambito no kay magkaroon ina sa may barangay Bayang sa Manuel Tabatan sa pamilya Ambito Villaruel no sa Bayang Batan no, kay may namatyan no si Sergino no laro pagtaliwan ni tatay na Uncle Budot Villaruel Ambito no na karon sa barangay Bayang no sa Banot Batang nga nagapamati sa aton nya pag ililiba. Una kay paring Junior Relente sa Relente Family San Joe Buswang. Ang kay Sir Ramon, no? Ang kay Mamaymay Munja sa Barangay Bagto, Leso. Mao po pasensya gid kabi kay nakakatuwog na kita, no? Pagta informar ka kon ni Sir Gino nga ito gali ka kabi Sir Ramon, no? Sa Barangay Bayang. No, sa Banwa Kraita Batan kay nagapamasahi ko sa ako nga unika iha kabi i. Gani medyo manami rong katuwogon dugangan pag medyo magamig-gamig rong panyempo. May kaya nga po na sa mataga Barangay Bagto, Leso, no? Sa Munja Di Manuel Family. Siyempre, no? Una sa mataga Rockscan Motor Parts, no? Sa Poblasyon Leso. Sa mataga Arke Ukay-Ukay sa Leso, Akulase, Barbasa, Agsibalo, Mantike. May kaya nga hapon, no? Ag may kapagpamati sa mga sinakpan una. No, ni Sir Ramon Munja, no? Nga nagapamati. Aya sa aton nga pagpangalagan.
0: May balita, may aksyon.
1: May 32 minutos, banwa nagkatariwan sa oras kara ita alas 12. Oras magkatodotod kinyo itang more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
0: Action.
1: Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Okay, sa aton yung mga imangod una, no? Kapigil sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta gang kape. Dapat sigurado ko na aton garong kape nga aton ginainom, hayrong kape magkatodo. Nga may una, nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton yung mga kagawasan. Ginarekomenda kita mo rupang inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kay mabo na aton yung mga katodo nagpahayag, nagpabutsyag kung ano ka-epektibo. Saan dahil nga mga gawas umpis ang asanday nag-inom eat more power. Kapalas gid yan ti Jesse Marte nga sukit more power. Ang nagapamati gid makaroon na sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa Ita Kalibo. Mga ni nagligal ka nag-adlaw ita Sabado nag-order no, si Auntie Jesse Marte no, ita puho kabak ita more power mga katodo. Happy listening.
0: Action.
1: Sa atong barwa kapag panumbalik, wala talaga kapag detalye at ato nga mga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe nga gimpabot ato nga mga igmangod, balik ka na ton pagkatapos anay pila ka mga reminders.
0: Toto, aksyon! Toto!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimbano East, Numay Siakran. Ako mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto kahon,

0: Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
3: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
2: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
4: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
2: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero

0: 0968-236-6. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Southphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu
3: sa Katiche.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southphone Gold Coffee Mix. The

0: sa mga butika. GTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa din yung looky ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
2: Wa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro akong nga rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pasira kagukuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
3: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ano po si Zero sa Piliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Todo pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
7: Balik sa nagpagpangalaga, sa nagpagililibang may 47 minutos banwa na katariwan sa oras ita alas 2.
6: Aksyon.
7: Asagi ako na padayon ka mo nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjon.
6: Todo Aksyon.
7: O, happy viewing nga kay Sir GP Magpusaw na nag-monitor sa ato niya Facebook Live kay Hamlin Kunanan, happy viewing no sa Kunanan family no sa Davao del Norte. Kay Migubong Swalog sa Capitol.
6: Ano
7: na kay Royo Garbo no sa Magataga Global Paint sa Purok 5 sila Serna. Ago na sa RG Paint no sa Barangay Lagin Banwa East Numansia. Nao na karon sa mabuot no nga tag-ana kay Sir Dante no kay Ma'am Ruth Garbo.
6: Aksyon.
7: Kay Tristan Gulay, may nga hapon no. May giga pagpano Tristan Wyatt B. Gulay, happy viewing kay Marjes Prado Salminao una sa kanya makasimanwa sa Banwa Graita Navas.
6: Aksyon.
7: Kay Tech Boy Jandel Margaring Galaw, may nga pagpamati kay Ato Oreta no sa kanya makasimanwa una.
6: Wow,
7: salamat gid ha kahapon sa kay Uncle Toring Takuyan at kay Auntie Linda Takuyan no na karon sa may sitio Imbis sa Barangay Lalab sa Banwa Itbatan. Wow, kanami tondong nga pinayukan nga pato aga inobaran nga native nga manok. Kanami tondong lasa lasang lasa ko gid no. Kumbaga ay nalasahan ko gilit mayada Uncle Turing. Abilated happy birthday ha kay Uncle Turing Takuyan kay nagsilibra kahapon itanang kaadlawan no? O nagkaroon sa may Sitio Himbis sa Barangay Lalab sa Banwa Katabatan ba o timing kahapon kay nagbatang-batang kita ay nag-agi si Antilindagin sampit na kita masuba sa bukid gani nga naka summit kita no ita adubo sagata no nga pato aga inobaran nga Bisaya nga manok.
6: Aksyon.
7: Aga di solbar dong ilabas pati parong ihapon no una kahapon sa may Sitio Himbis sa Barangay Lalab sa Banwa Itbatan.
6: Aksyon.
7: Kay Tony Agi Kilio no good afternoon watching live from Nagsulang Dumaraw Capiz no happy viewing no sa matag Dumaraw Capiz ang kay Sir Andreo Di Luna no sa matag The Boss Barbershop ang naga monitor sa aton nga pagpangalaga no gapamati magkaron no samtang naga buog una sa mga customer una no it The Boss Barbershop.
6: Aksyon.
7: Una kamo ato ha kung naga pabuog ay ato kamo sa pwesto ni Andreo Di Luna no di karon sa may kahabaon it Jaime Cardelasin Avenue di karon no magapit na sa may Akalibo Municipal Police Station no mga katodo una ninyo makita no ro anekron nga pwesto no sa mga gusto nga magpabuog no sa The Boss Barber Shop.
6: Todo aksyon.
7: Yan ang kita makatodo no sa pagkatao italigwa no sa pinagkabagabalita no ganag kagadabo yan sa ato yung kagadabo provinsya at akin. Nauna-una ito magkatodo no rin ka na masubo-subo man no ng insidente no nga natabo kay ina kay taaga-aga una karon sa may barangay Agkawilan no sa Banwa Cataleso pero sige pondong pamilya nagapasagamat. No mga katodo kay uwagid no maalin aruday karaga tawo sa sudi ta bagay. No particular aruday karaga si Ma'am Roselle Sixto Asiksyon Asiksyon no agaro anak ko asawa agro anak ko nga minor di edad karaga unga. No kay tag matabo nga matumba aruday karaga puno gara ita buli or buri no mga katodo. Mahamuok no rong katugon ita aruday karaga pamilya mga alauna 20 ka ina. Na no, ita aga-aga no gamay lang gid no maswerte mga kumga maisot lang gid rong pagitan no para nga haiguan no ro kay karaga pamilya no kay kabaw-baho no ro kay karaga puno nga ita buli nga nagtumba sa anda ko kabagay no that's why nakibot man dum pila na ton kabagay igmangod na bisan do ray kay karaga palag anak at tabagay kay buhi man ro kay karaga puno no man ka todo kay kabi-abi no naka experience kita ita maugan nga panyempo naga panag-uob no naga pangilat kay base bagamakon kay rumpo no abitray karaga buli ito karaga butang sa may magapit na sa may ganas base bagamakon kun sa sigidas karaga pagwaswas it mabasko gaugan no mga katodo ay naghumok baga rugugta no agdato karon lang in rason mga katodo nga matumba o galing abi iya tarag tupa gid sa anda karon nya pani magay
6: aksyon
7: no maemosyonal kay ina no si Ma'am Roselle Sixon kay amba na nagigyad lang nga Domingo gin pa-repair araw-ray ka nagabagay kay mag-uta na norong mayero no itry ka nagabubong kay inutangan naman ang tumagkatodo sa asa nag-una pa ka nga bayaran na no, magkatodo ray ka nga yero nga nga anak ka ginutang no tapos makaroon dahil ka na natabo no pero sa Japon nagapasagamat sa kay luwas no ruray ka nga pamilya. Una ginabi sa pinakatunga-tunga itanak ko nga bagay tubog pa or day kaga puno. No magapit sa kwarto eh, diferensya lang eh. May porsyon naman itry ka nga bagay no or day ka nga mga kumbaga sa ginakabitan niya ita yero. No mga katodo nga nag-apa gitaron. Di ka to lang nag-serve ka to sa may kwarto ng darong medyo mataas-taas pa no nga porsyon. Ang taga matumba or day ka puno kay bisan doon na mga kagapit. No mga katodo, iwa man sa dahil nag-expectar no nga makarakararong manabo kay hindi man gid bagain nga may mabasko gid man na karon nga hangin nga ana experiensyahan
6: todo
7: na no, magatan todo kay waswas malaman ita mabasko karaga uwan no rogay karang natabo no may gani no nga tungog sa datag matabo ro kay ang incident kay kun halimbawa man nabugtaw bi man sanda kun una sanda abisa sala kun anda ko nga bagay ba tupaan gid sa dolor itoy try karaga puno gara ita buli no mga katodo. Diferensya na pilang palanggit para may pilang metro lang man no ro distansya no mga katodo sa pulgit turo anda ko nga bagay no mga katodo itarunday kaga pamilya kay daywa abira nga puno ro una karon magapis anda ko bagay sa piyak ito sa unahan no mga katodo aga hambay ta iba na tonto nga mga pumulyo nga base bagamana no kay maabo man nga bunga nagbugat no dugagan pa nga nag-inuan nag humok ro ray kagagugta no mga katodo pero sa Japon nagapasayamat ro day kaga pamilya no mga katodo kay luwas sanda no kay hamba gani naton no mga katodo nga ro ray kaga bagay no o pagkasamad aton kaga bagay makita naton don importante magkatodo nga luwas aron bilog kaga membro ka ita pamilya no mga katodo that's why ro pamilya makaron nagaapilarman no nagapangayo man kay ita bulig no sa aton kaga mga igmangod nga makapaamat-amat sanda no nga maipaitindog na uman. Aro anda ko nga bagay nga rang makatodo kay awasak kita bitana no hapa kita imaw. Kay na to ging kabuligan niyang itapilan na ton ka mga apumuyo no gin amat-amatan to utod no gamit rong wasay, sanduko, ay ang batray kay ina nga dapat makon ay may una ka naga chenso baga no nga gamiton para mas madasig no rong pag utod no itaroday ka naga kahoy. No, mga katodo, nga ito kaina, no, rung atumupa sa panimagay, no, itry ka nga pamilya Sixon, una karon sa may barangay Agkawilan, sa Banwa Karaita, Leso.
6: Aksyon!
7: Asin pa matita mga katodo, mapigod malamad nga pagpahayag, no, ni Mrs. Rosel Sikson, norong asawa, nor tag-anay, trek na gabagay, naman ka todo nga tumbahan kay inat aga-agay, trek na puno, kara itabuli, una ka sa may barangay Agkawilan, sa Banwa, kara ita leso. Go ahead, partner.
8: Kasi na ako siya, ipanat ang tapit. Ito
9: kami
8: mo.
9: Basta may gumagamong gato ang among nga pagkamuktao.
8: Sino una nakapano, ma'am? Ikaw o mong mister?
9: Pinuka ko rin ang asawa. Ako unga akong isa po po ba si ko naalit sa lima.
8: So nakibot man yung unga ag mister doon pag bugtang nga rata sitasyon? Okay. Oh. Mga pinantag ko nga nilang darin. Apil ang Domingo pag nga ginrenovate.
9: Sa Domingo.
8: Sa Domingo pag ang tananda yero sa bubong puro bag-o tananda. Agro masubo-subo inutangan mo pa.
9: Inutangan ko pa sa asa. Mm.
8: Balipila tanan mo yung nagastos ko pagpon.
9: Nagiging sabi si 25k sa asa, sir.
8: Okay.
9: Siyempre pila lagi ako naroon niya si M. Si 8 bilo, pati sa kusina, pila manyagi.
10: Pila ro, yero,
9: tapos sa butong.
10: Pila yero.
9: Ito ang alas nun, abit abing asawa sa yung nagbaka, nagbaka mga materialis sa abit.
8: Pero kung ano sitwasyon kami, Chimpo, ano, wamat na mas, ugan malaman, pagdawugdog.
9: Pero itong pangilat malang kabi, wamat ka ano-ano at matahin.
8: Basi ba makunkon? Basi ba makunkon natamaan timot kakilat, kaya natumba? Kasi, ay, buhi parang, ano yun, buhi parang ng buli.
10: Puto, rana
8: nga. Basi na puto ba ka?
9: Oo nga ni, pero, minkatong katunga mo na naguka, parang naguka.
8: Ah, nagpadagom.
9: Bukon mo, itano, parang katunga mo.
10: Naputo.
9: Oo, puto, masakunga
8: na. So, pata ka mong magkapatindog inyong bagay nga una utay ra puno ko muli. Okay.
10: Buhi pa taro paro.
9: Mais man na ba pat aman to. Karon to katunga pa ang sa ruin nga ro. Tapos nang action
8: ko. Agwa ni kita gid expectar da nga dayro matabo. Pero at least pasagamat kamo kasi
9: buhi ka bitat.
10: Wa tani nahan kinyo.
9: Wa matas
8: Wat man kawan may man igo para kinyo ta kwan mga kwan ning bagay ano pagayas at bagay nga ragat.
9: Oo, gito sa man.
10: Iyong kuryente o mata.
9: Oo, mata.
8: Brand out mo ka inaman iya pag katabo para brand out man.
9: Ba natabo ro yun bukon pat
8: at brand out.
9: Pag brand out ang galing nga to, ging andang intakas agit ni nagari para hibuo ang kon nga ring nga masay pa to sa man siguro ako nga.
8: So automatic pata ging kakas mata gagirong linya at kwan kuryente.
9: Atunan. Muli kami sa
8: barangay.
9: Ina, di karon sa among kagabi kay ikaw to gobras akil ko nga pwede ay utdon
8: na ay.
10: Si say pa sa leonda.
9: Oo.
8: Soro inyong kuan inyong mga gamit nga nagkagasama rep ano pa?
9: Rep speaker.
8: Washing machine to.
9: Ito nga. Tuba,
10: tuba ro rep.
9: Ito. Mas tumba to sir.
8: Tumba man imo pagkatumba ra na tumbahan imo.
9: Basta kay karon gid mo sa may
8: kuan. Sentro gid mo. Okay. Oo.
10: Matindog ba kamo ni kagabi hapon?
8: Ako madumi ni Hapon,
10: sir. Una magi Hapon.
8: Panawagan mo lang, ma'am, para kwan, basta kung may kwan, makabulig kinyo nga makabalik ka mo ita kwan, makapatindog ito man.
9: Makabulig ka mo niya, makapumpisa ako, ma'am. I'm going to go to the house.
8: Isa malaman. Inyo nga, pilambilog.
9: Bilog malaman.
8: Isang bilog. Sige trabaho si mister mo?
9: Construction.
8: Tapos ikaw yaman sa bagay lang.
9: Ito sa malinaw.
8: Sa malinaw.

0: a weeby.
1: Pagana sa pananghalian, todo action, todo action. May balita, may action.
2: Asa naman ka todo na magpapagabayag no, ni Roselle Sixon, norong asawa, no? Itray kareng, oro de kareng tag-ana, no? Ita panimagay. Ah, mga katodo, no, nga tumbahan ba, abot kami kay ina to, ita agahon, na mga katodo ay nagabuligan, no, rung pila kamaga pumulo ito, aga nakita na to, no, rung kaga sitwasyon, ita rung de kaga panibagay, no, aga emosyonal, no, rung de kaga pamilya, no, particular si Ma'am Rosel, kay siyempre, sa rung na tabo, sanda karon nga bagay, ay gubagin na wasakit, ano, Roray kraga pinakakatunga to ita bagay kay runa ga serbi ito sa kusina gang no ang dikato sa dako nga ginagugba nya to man katodo pero sa gyapo daga pasagamat no nga ruwas sanda no mga katodo aga makaron no daga apilar gid daga pangayo kay tabuli gud kay kraga pamilya no mga katodo no nga kay papaano ay maamatamatan baga no nga maipatindog ita uman aro day kraga bagay nga may masilungan man to banwaro day kraga a pamilya daw kay kita na kita siguro may do ko mi masan do pa to man warong distansya a itare kraga gidagugban nanda no sa rato kraga gintumbahan man itray kraga puno kra ita buli daw na ni dorong incident ko na mat no hindi gid aton mapaktan ni nagakadabo kay wa man sa dalaga daw dahom to no nga rayat anarong manabo daw kay wa man kita kita bagyo no mga katodo although naka-experience lang gid man ita pag-uwan-uwan Now, kabi, no? Iya sa ato niya pila ka mga banwa nga sakop itaton kaya probinsya katagan. No, mga katodo, saray ka naga din ang ata, no? Itry ka naga sitwasyon ko na sambi ka naga pamilya. Aga kamay, no? Nga mabuli ka mga katodo, ro de ka naga pamilya nga mabuo ba ga, no? Rato ka rin puno nga rin nga una pa sa ibabaw. No, mga katodo, agod nga kay papano makamat-amat mansanda. No, kay ayawan ka timuron kun, manumano ang pag-ubra ka rin nga sanduko ang ruwasay, no? Kay tama ka ba huno, rin ka nagpuno, rin ka todo, na itry ka nagbuling, nagpatupa sa panimagay, na ako nasambi ka nagpamilya, una karon sa may barangay at agkawilan sa Banwa Itleso, mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo action!
2: Todo ito na magkatodo, rin ka pila ka nagpormasyon, no? Kay ginapaabot na to, no? Sa aton ka mga ibangod, kay matapos kay ina no nga nagkabot roray kraga impormasyon nakisakay kita kay ina ito no kay katropang RR aga kay katropang Christian no mga katodo paadto ito sa area no kay Kandabi no nagpadaga ita minsahe nga ni nga ginalikat naman kay ina una karon sa may barangay Agkawilan no sa Banwa Katalaso mga katodo roray kraga insidente mga katodo nga hatumbahan no itray kraga puno itabuli Rung nga pa ni Magay, itry ka nga pamilya Sixon, mga katodo nga magkaroon nga apilar gindoy tabulig sa aton nga mga kaigmang huran.
1: Pagana sa pananghalian, todo action! Todo action!
2: Hoy, magiging nga po namin kapag pamantiya sa aton nga mga van driver na una karoon sa GM's Terminal, na ang nag-monitor magkaroon una sa Gwapo nga dispatcher, kay Park Baruk Distura, kay Nung Janik.
1: Todo action!
2: Agaw naman kay Internet Arayo na magiging kapag pamantiya siyempre sa aton mga van driver una, No, sa terminal it Altabas Kalibo Vice Versa no gabiyahe kay Nomboy Cheryl De La Cruz. Nagapamatiman samtay nagapopatungka magkaroon kraga kahaponan noon. Auna karon sa terminal ag sa mga Sea Oil kanday Hard De La Cruz. Agi man sa ato ng mga van driver no ya karon sa City Mall sa Tandog Tours una sa Guapo ga dispatcher kay paring Francis Tandog. Ang nagapamati gid daw ya sa ato ng pag-ililiba Magkaroon ka hapon sa ato niya pagpangalagad. Sa ato na mga miyembro ita Leso PNP, kay Police Officer Delgado, no, una sa Team Loyal, itle sa Municipal Police Station, maayad ay giga pagpamati, no, aga maayad gid nga kahapon na
1: noon.
2: May 5 minutos manwa nagkataliwan sa oras ita alauna oras sa Gyapo na tulkinyo ta more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life, mag more power coffee daily to achieve a healthier iyo. Tantot parwa ka pagpanong balik rin doon kapag ka balita report ni Katodong Jessalyn Narbar. Balik ka na ito pagkatapos palit dugang ng mga pahanomdom.
1: Todo action!
3: Todo action!
1: Todo action!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. Kag manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga hawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billionaire Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
7: oh, meron ka palang cancer.
6: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-offer sa akin, Tinitake mo. Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
8: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
11: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cashali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Southbound Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo sa Kadiche. Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
14: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian tong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Namak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
14: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugin mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
18: Kapoy.
19: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Uy, Mare, kagwapa, gilyuki ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
22: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
23: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
22: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
24: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
25: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
24: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
25: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
24: Opo, tapos?
25: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sigmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
24: Wow.
25: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
24: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Masin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Alis sa tagapag kapag sa tagapag ililiba may 16 minutos banwa na kataliwan sa oras ita ala una.
0: Todo Aksyon.
1: Sagi hapon na palayin ka mo nagapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bantola.
0: Todo Aksyon.
1: Sa tagapag warag at magkaroon kalaga hapon no, sa aton kalaga pala tuntunan sa nabili na aton ng mga minuto. Na ita aton kagapag ililiba.
0: Aksyon.
1: I-check tanay manwarong linya ni Katodong Justral Nermar direkta sa aton ng mga Kalibo Municipal Police Station.
0: Aksyon.
1: Na ito kapagin na aton ng mga PNP Station sa probinsya Takan, mga insidente nga nagaginabo. Nagagin respondihan ito aton karagabaga otoridad do ko nagtaliwan ko ng mga itoras.
0: Aksyon.
1: Okay, may kunaga aksidente kayo na no? Sa may banwa kata makato mga katodo may aksidente man na sa may banwa karet naba sa yorong tarong pila ka mga impormasyon pinagi sa kay katodong Jezreel Nermar.
0: Radyo Todo live report.
1: Sa line number 1 katodong Jezreel with report please come in.
2: Apat katodong Reynald norong ninahan matapos kala katodong Reynald nga sunggaban ita sang ka close van o sang ka tricycle katodong Reynald nakara sa may bahay nita crossing diversion katodong Reynald na sa poblasyon na Makato kay nakarayta agahon katodong Reynald sa kay ita tricycle dong magpamilya kay ban karon ng driver tong nanay kara katodong Reynald ag daywa kara kamaunga parehas katodong Reynald nga minor didad ag estudyante kara sa Banway ta Kalibo no based information ng katodong Reynald nga nabunaton magaling kara sa atong kara nga Makato PNP sa nang initial nga investigation isa pagwa kara katodong Reynald ita crossing haling kara sa may diversion na Tigayon no sa ay diversion na Makato katodong Reynald no rong ray nga nga na tricycle agray mata katodong Reynald ka close one isaling kara sa may diversion haling sa Leso pagto karat Makato katodong Reynald no kasi pagabot ka di ka sa may area di ka sa may crossing katodong Reynald is nagliko buha naghana ka magliko ano sabitan karang tricycle ag aksidente ta katodong Reynald no na sunggaban ito sabitan karang nga truck katodong Reynald no gindagata sa katodong Reynald no sabitan karang nga daywa ka mga unga niya kar sa tungkol provincial hospital matapos nga mag-angko no ita igo katodong Reynald sa nakaugor sa bilog dahil karang nga may isot-isot nga unga katodong Reynald ag sa bilog pwede na karang nga sakay katodong Reynald nga lucky man nga unga isaging cater nga ginat atong karang MDR Rimo agindaga sa tungkol provincial hospital kibahan man katodong Reynald pati ro driver tricycle man no tapos karang imogod katodong Reynald drong haigo no ita nasabitan karang truck media ni katodong Reynald is bukon gid baga ita grabe rong pagsunggab it nasabitan karang truck katodong Reynald nga bukon man gid ita grabe rong igo man ito sambitan karang nga driver do apang makita kanin natin kaina sa video katodong Reynald nga gagubog tangani no rong driver kada tricycle sa karsadaon matapos karadong aksidente no so makaron katodong Reynald nga kar sa paghinakop no ita to karang Makato PNP rong driver karita truck katodong Reynald no para man sa dokumentasyon na katodong Reynald aga depende pa kung sa pamilya karata di nga nga sakit mga tricycle sakit tricycle katodong Reynald kung depende sa disposition da kung magkareglo sa nakatodong Reynald o kung na mapasaka ginsan at kaso no katodong Reynald kontra man sa nasabitan karang van driver
1: pero kamusta katodong Reynald do sitwasyon ito kay mga biktima
2: confined na katodong Reynald no sa atong karang provincial hospital daywa kara ka mga unga aga kibahan man
1: katodong, okay bati ang gabi to sa naga live to kinabaga no nga nagumagagi man nga nakita niya na unga kuno ro medyo kwan ni ro medyo kwan gibaga kay medyo inapok
2: yes katodong Reynald dahil do sa bilog karang unga nga ginakupkupan kuan na karang nanay is tampagan ba na ako na ginadatagan na baga ita lambong rong ugo kara katodong Reynald it's ang bilog kara nga unga ako sa bilog mata nagapanangiso niya ni katodong Reynald dahil imo rondong inapok at ma medyo maguwang ba medyo maguwang ito sabitan kara sa bilog unga ng katodong Reynald imo rong inapok pagka sunggab no ito sabitan kara nga truck katodong Reynald so depende para hindi na kara no sa investigation ag sa proper disposition itatong kara nga Makato PNP man katodong Reynald no natuhoy man kung alin kung mapasaka katodong Reynald kaso o kung naariglohon man puro sambitan kara nga aksidente katodong Reynald. Samtang dugang pangabalita no na mata kara katodong Reynald no sa banwa karay tanabas sa ka wing van nga katodong Reynald rong nagtagilid no sa may bahing kat Libertad Nabas actually ni katodong Reynald no waman nga ni kara ita blatter o kung na report sa atong kara nga Nabas PNP rong nasambitan kara nga insidente no katodong Reynald kasi nabuo mata nato mismo sa nga nga nagpost katodong Reynald it nasabitan karang pictures is paubos nga area katodong Reynald ita Libertad Nabas hay na ano ba wa ta ba sumugod katodong Reynald dong kambya it nasabitan karang truck
1: kambya or prino
2: Din katodong Reynald aga na duwa man duwa Pino ay ano ba katodong ging parang initiative ta ba driver na ipakilid lang ba kon isagi lang ba katodong Reynald sa nasapitan karang bukid no kapit bukid sa may kilid katodong Reynald track para man hindi imo kara mag dagusdos no paubos katodong Reynald aga may din kara napundo matagagi pero pa na pa, pamanawon og pagpaubos ito sabi ni Katra kaya katodong kaya nagtagilid ni Mau dito sa may part ita bukid nga to katodong Reynald sa may kilid karatakar sa dahon wa mata katodong Reynald no ita naninahan no kon na ngastruhan gid ngastruhan gid katodong Reynald sa sabi tayong aksidente aga sa makarod una pa karadong sabi tayong truck katodong Reynald sa kilid karatakar sa dahon aga ginahugat pa no katodong Reynald rung mag-rescue aga mag-buo man sa nasambitan ka nga truck imbutangan man ta katodong Reynald no ita early warning device no padumdum lang man sa to mga nabas nun yung nagabiyahe katodong Reynald gadi ka rin kapi sa may paubos may early warning device man tarong katodong Reynald gigimbutang sa likod ag sa printed truck para man maging sign man katodong Reynald sa mga nagabiyahe naton nga road truck man katodong Reynald isuna kapi sa may ikilid naka tagilid na katodong Reynald ta ginugat pa nga buon sa nasambitan ka nga lugar katodong Reynald samtang dugang na siguro nga balita pag nya mata kana katodong Reynald no sa Banwat Kalibo no sa may tigayon nga katodong Reynald nga sangka motorsiklo tangani ka BE katodong Reynald dong gintakaw kag ging buan ta katodong Reynald ita makina no naka sa may barangay Tigayon ya kar sa Banwa ita Kalibo katodong Reynald no based sa information nga nabuo naton isa na dong motorsiklo nga katodong Reynald is kinapanigiyan dahil sangka senior citizen no nga ging parking ani na nakarang motorsiklo ya sa gilid sa daon aga magayo-ayo pabi katodong Reynald ana karang bagay no so wakay na kabi eh no katodong Reynald is naging tigayon naging takaw no aga kinangagahon naga sugit mo sa mga kapit bagay no katodong Reynald naging takaw na nakarangang motorsiklo aga naduga so kay nakita katodong Reynald na magkasarasabit ng lugar nga uwa utangan ni katodong Reynald itong makina yung pagos na karadong na nakarangang tambutso no yung nakakabit sa nakarangang motorsiklo sa kawave bira nga 100 nga hooper katodong Reynald aga alas 4 patat agahon no sunok para sa nag post isa agahon patas 4 patat agahon nagsugid ka radong nasabitan ka tag-iat motorsiklo naging takaw tangani again naman nga is makita rin yung motorsiklo nga wot at makina katodong Reynald no saging
1: ano nga kwan ano nga unit ito motorsiklo katodong Israel
2: sangka wave nga 100 na kulay blue no katodong Reynald rung adyang nga motorsiklo kung sa sinya ni isa ging kamayad matara katodong Reynald no naging pablatter yakar sa ating karang Kalibo PN pero sabi na karang insidente katodong Reynald no aga sigidas pa makaroon dong checking man ita CCTV ita tong karang mga otoridad ka BE abay matod katodong Reynald kabasko ugan aga siguro nakausoy at chansar na sambitan karang kawatan man aga anak karang nakita kung diskitahan na katodong Reynald rong motorcyclet na karang senior citizen aga ging pagos na narong nasambitan karang makina no nakita pagkakita at motorsiklo naka ano takatodong Reynald nakakaya o kuna nakatindog tabaga yang ang parang ging center stand gamit akardong manubila kung balikad tabaga aga ging bugan kar tambutso para kar mga footrest katodong Reynald nagpila ka mga wiring no aga ging pila kagat ah no nakar sa may kilid kar ita kar sa daon nga may part nga may kagamuhan katodong Reynald yung magkar sa may bahay ita barangay Tigayon no so wapadayon pa rong investigasyon man katodong Reynald itatong karang Kalibo PNP no natuhoy man sa nasamitan kara na aksidente katodong Reynald samtang no sa pagsikyar pa iti ba karang mga municipal police station matanoy sa itong karang Bugos ka probinsya makarong pangurasan katodong Reynald jumato taway man agwa man karang ita madugugid niya insidente aksidente nga girespondian atong karang mga
1: ang sa Libakaw katodong Israel naka-access ka na sa linya ita Libakaw PNP
2: negative tanga ni katodong Reynald no sigidas kita tawag apang cannot be reached ta katodong Reynald na number
1: kasi ba kung comprar auto naman sa Libakaw
2: kasi kung brown out abi katodong Reynald na sa Banwat Libakaw gidat mga signal
1: wa signal man dayon
2: mga numero kaya ko malisod-lisod karon kung natawag karon may mga kontak ka ba ito ag mag brown out katodong Reynald sa hindi kita sa nakarama access kita katodong Reynald pero hindi na no tingwaon mata natong ma interview rong hepe tatong karang Libakaw PNP na to mga nga katodong Reynald sa nga nga sang ka kafgo personnel nga ranong ginaligar no malang katodong Reynald nga kafgo personnel nga
1: oy gin ko gin palagan ko ta min sai si Migo mo kilaga mo akilaga ko man kon confirm gid man ay wa pa mat confirmation abi katong dis recon ayhan active nga member no ita kafgo pro rekreg gid aresto no although nga may mga information sanda nga nakaabot pero wa pat confirmation gid no kon aktibo no nga miyembro ita kafgo
2: So doon na ra mata katodong Reynald, no, tinghaon mata tong buot information, magaling ka sa tong Libako PNP kung kamusta ka katodong Reynald dong nasambitan ka ng disposisyon, no, sa nga nga suspect katodong Reynald, no, pero posible pa ilan mo katodong Reynald kita kaso mata, no, nga illegal possession of firearms, no, katodong Reynald nga si daw manet RA 10591 katodong Reynald o kung comprehensive law of firearms and ammunition act katodong Reynald,
1: okay,
2: no.
1: Sige.
2: So hato na the update, no, regarding kamata katodong Reynald sa nasabitan karon nga insidente. So re mga balita na ino is satod gaton, it's satod plus gold ag DTX 500 ag more power probiotics 18-1 cuff mixa your cup of success, healthy god, healthy life. So man pa sa todo action, ako man si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo. Kaibigan.
0: Radyo Todo. May aksyon. Ganda sa panghalitan. Todo aksyon. Aksyon. Palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abugid nga sa iyo mata sa report ni katodong Gestral Narbar. No? Pila ka mga police report na ginbasyada magkaroon kaga hapon. Iya sa ato kagapag-ilipa.
0: Todo aksyon.
1: Okay, may 4 aksyon. Minutos na lang narabili. No? Sa ato kagapag-pagalagad. No? Sa ato kagapag-waragwag kay... kay inakunta, no, nakakuan kita ita interview sa kay Engineer Marlon Velez o galing na may anak karaga ongoing conference, no, makaroon karaga baga panyempo, that's why ang banda, no, sa Lunes lang karaga adlaw, no, may kanta ng damag katodo, no, sa Roday karaga daywa karaga motorista, no, makaroon arong gintawaan, no, ita limang adlaw, no, nga makasabiter kung anda ko kapagsabat mga katodo, may kanta ng now sa Roday karaga pagka-recover kore karaga driver's license na itry karaga daywa ka mga persona sa nato karaga fixer na mga katodo nga sangka insurance agent nga ginpaidagom sa sangka entrapment operation ako nagtaliwan karaga September 28 na no, kay basi no sa pagpangusisa no agagipagawa no nga pagpahayag na no, itaato nga land transportation office na no, mga katodo nga sandara agi na papa-explicar, no, mga katodo, ruray kalaga daywa ka mga motorista, matapos, nga ginapabutsag nag-agi, no, sa fixer, no, sa ruday kalaga pagproseso, ako ang dakro nga mga driver's license, no, kung nasambit ang mga persona, no, kaya ka naman katodo, ruray pabutsag, no, itatoy kalaga LTO, no, kay may limang adlaw nga ginalukar, no, nga para sanda, tawaan, tsansa, nga maka paathag, mga katodo, ag posible banwa nga matawaan, no, itry ka nga penalidad nga kapin 20,000 pesos ag pwede pa banwa, no, nga maging rason nga bawion or i-rebook or day ka nga lisensya itry ka nga mga katodo, itry ka mga persona or mavan na itry ka nga daywang dagon magadepende sa ray ka nga investigation nga ginapatigayon makaroon itato nga Land Transportation Office.
0: So
1: that's why nagpadumdum dong LTO, no, sa publiko nga hindi gigita, no, mag-agi sa mga fixer, no, mga katodo, dapat mag-agi kita, no, sa tama nga proseso agud nga malikawan naton rong makaroon daya karang mga asinaryo mga kaabyanan. No, kay kamo mag-iapon kung mag-inalkansi mga katodo kay pinpa ko magbayad kamo, no, i-try ka nga mabaho ka nga kantidad like sa Roday Karabanwa nga nagpaproseso sa kaya nga picture ah, nga kinanganto nga magbayad no, 13,000 na no, mga katodoro raya ka nga mga persona ah, samantalang kung ikaw to mismo ka mga katodo magproseso sa opisina itatawag ka nga LTO basta ah, kumplito ka lang no ah, mga katodo sa pila ka mga requirements tapos atong gid no ataw at tiyempo ang ah, pagproseso personal sa opisina itaton nga LTO mga kaabyanan.
0: Aksyon.
1: Aso sa Lunes no kay may conference sabi no si Engineer Marlon Velez na agud matawan magkita dugay kada impormasyon na no, natuoy banwa no sa gina-presentar nato nya balita makaro kada hapon iya sa aton kada pagpangalagad. Impunto ala una major to kada oras sa tugang pagililibas sa tugang pagwaragwag makaroga edition ito ato nga pala tuntunan. Aro pila ka mga balita nga wata mga botwa ta matatar sa tugang pagililibas makaroga kada hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kawan kita nga magalibat tinagagadaw sa Sabado nga edition ito ato nga pagpangalagan. Partner naton sa technical science si katodong Rigi Plasio. Hasta lang di ka na banwaro tugang pagililibas ako man din katodo naging kaaksyon makaroga kada hapon. Si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At hindi atin napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag, nakilala ko ako.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan,

0: okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open na sa akin. Ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: ng gabi. Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga awa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
3: Okay.
4: Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agwite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: kausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
4: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5. Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At noong 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacau Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito,

0: malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, for longer life.
2: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries, rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Chinuma na, Hinebra na,
10: Jeans Tanalo, promo na.
9: Tignan ang ilalim ng Selyo Ocal ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH, FDA, CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
14: Thank you very
13: every
14: much.
13: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
14: Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga ay abo kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Chinuma na, Hinebra na,
6: Jeans na, Lalo promo na.
5: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
6: ng Hinebra product
5: at i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Southon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pa.

0: ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ay tagumpay sa kalusugan nationwide. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon, at hatid yan syempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre po mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yan naman, saan naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palado dunan. Tawag na sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At tayo pinapapakinggan, dyan po naman sa 102.9 G Radio San Miguel Surigao del Sur. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. And likewise, dyan po naman sa FMR Camarines Sur Goa. Ay po tayo napapakinggan dyan, 94.5. Hello po naman kay Sunny Boy dyan sa FMR Goa. Maraming salamat. At syempre pa mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa DWDY AM 1107 kHz Kawayan Isabela. Maraming maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela na umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. At syempre pa mga kaibigan, dyan po naman sa 1FM 98.3 Lucena. Maraming salamat po naman. Magandang mainit na tanghali daw, sabi ng mga taga Lucena. Oo nga, napaka-tindi ng init. Kahit dito sa amin, sa kinalalagyan po ng inyong lingkod, talagang napaka-init. Kaya po, sobrang ingat po dapat tayo ha, sa lahat po naman ng ating mga kababayan.

At ngayon po namang sobrang init, ano po, huwag tayong maging kampante mga kaibigan at maaring marami po ang pwedeng ano natin, pwedeng makuhang sakit. Huwag po natin kalilimutan na meron na naman po mga banta ng mga sakit na talamak ngayon po namang sobrang init po ng panahon. Huwag nating hayaang masira yung mga planong kailangan po natin gawin. At alamin natin yung mga sakit kung ano po yung nagsisilabasan kapag ganito po sobrang init po ng panahon. Nandyan yung bungang araw, yung mga butlig-butlig sa balat at pakiramdam na maaring mahapdi o makati. Ito po ay dahil sa mga nababarang labasan po ng pawis dulot po ng dumi at mga bakterya. Uso po yan pag ganitong mainit at maalinsangan ng panahon. Nandyan din po yung sunburn, yung pagkasunog po ng balat dahil po sa tindi ng sikat ng araw. Uso rin po yan sa panahon ng ganito. At madalas yung mga individual na pumupunta po ng mga ano, ng mga paliguan, beach, dagat, swimming pool, diba? At yung mga nagtatrabaho po sa ilalim ng sikat ng araw na walang proteksyon, gaya po ng ating po namang sabon, ano po, na nakakapagbigay po ng proteksyon sa ating balat at yung sunblock. Po itong babaliwalain sapagkat maaari po itong humantong sa mas malalang kondisyon na skin cancer. Para po sa ating mga kababayan, nandyan din po para inyo po namang magamit yung ating po namang sabon. At lagi pong tatandaan yung paghanap po naman ng mga masisilungan kapag ganito pong sobrang init ng panahon. Isa po sa pinaka nakakabahalang kondisyon na maaaring maranasan dahil po sa sobrang init po ay yung heat stroke. Sa sobrang pagtaas po ng temperatura ng katawan ay makakaapekto po ng husto sa maayos na paggana ng mga sistema sa katawan, lalo na po yung sa utak, ano po. Maaari itong magdulot ng pagpalya ng ilang organ sa katawan, pagkawala ng malay tao at ang pinakamalala ay kamatayan po mga kaibigan. Isa pang pwede pong mangyari kapag ganito pong sobrang init ng panahon ay yung dehydration. Ano po, higit na bumibilis po kasi yung pagkawala ng tubig sa ating katawan sa panahon ng tag-init. Dahil dito, mas ano po yan, mas tumataas rin po yung kaso ng dehydration, lalo na po sa mga napapabayaan po nating sarili. Ang dehydration po ay isa sa mga seryosong kondisyon na kung mapapabayaan po natin ay maaaring makamatay. Isa din po dahil po sa marami ang o kaya napakainit po ng panahon, isa po sa mga pwedeng mangyari ay yung pong pagkahilo sa biyahe. Hindi rin po maiwasan yon dahil kung minsan dahil po sa tindi ng sikat ng araw kaya tindi ng init ng panahon, nahihilo tayo, nakakaramdam ng pagkahilo sa biyahe o yung motion sickness. Ito po yung pagkakaranas ng matinding pagkahilo, pagsusuka, naliliyo at pananakit ng ulo. Isa rin po mga kaibigan na kaya po sinasabi natin dapat po gumagamit na rin po kayo ng ating po namang sabon, yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Dahil meron din pong nagsisilabasa ng mga uri ng sakit sa balat tulad po ng an-an, buni at hadhad na dulot po ng impeksyon ng fungi sa balat, maaari pong mauso rin sa ganito pong uri ng panahon mga kaibigan. Dahil nga po sa init ng panahon, ang mga fungi na nagdulot po ng mga sakit na ito ay madaling kumakalat po sa balat na mamasa-masa dahil po sa pawis. Siyempre mga kaibigan, yung posibilidad ng pagkakalason sa mga pagkain o yung food poisoning. Dulot po pa rin yan ng mainit na panahon, mas mabilis na dumami po yung bakterya sa mga pagkain na papabayaan. Kung ito po ay mapapabayaan,
at maahayaan pong makain, maaari itong makalason at magdulot po ng pananigtangtiyan, pagsusuka o kaya pagtatae. Ay, tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa DWDY AM 1107 kHz, Kawayan Isabela. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Sir Edison Palafox. At hello po, Kuya Boy. Sabi ni Mark Napa. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo.

0: Pinapayo din po natin mga kaibigan na damihan po yung iniinom nating tubig at syempre yung ating po namang rice coffee, maigi po na ito po ay iniinom po natin. Yung may mga nagtatanong po sa atin kung pwede raw po itong maging iced rice coffee. Pwede po mga kaibigan. Ang ginagawa, sa konting ano lang, sa konting tubig muna, na mainit na tubig siguro, konti lang, ibubuhos na po natin yung isang sachet ng ating rice coffee. Tapos, mahahaluin natin hanggang matunaw po yung ating rice coffee doon sa konting tubig. Ano po, na mainit na tubig. Pag natunaw na po yun mga kaibigan doon sa konting tubig, ano po, na niligay po natin yung ating po namang isang sachet ng ating rice coffee, pwede na po nating lagyan ng yelo. Tapos lagyan po ng dagdagan po ng tubig na malamig. At yun po mga kaibigan, pwede na po yung maging iced rice coffee. Tama po, ngayon po namang panahon na mainit, malinsangan ng panahon mga kaibigan. Pwede po yun na gawin po natin mga kaibigan. Eto, may buwan naman ng caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rina Vialin po, taga Panay po, yung tumawag sa iyo dati. Ano hindi pa ako nakagamit po ng rice coffee.
0: Ano pong pangalan ninyo, nanay?
1: Rina Vialin.
0: Rina.
1: Yes po.
0: Tama, taga saan po si nanay Rina?
1: Taga Panay Capiz po.
0: Panay Capiz, opo. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Bali, 57 na po ako, Kuya Boy.
0: 57. At kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo, opo. Nakawalong, ano na po kami, nakawalong box kasama ng asawa ko.
0: Ay, nako, napakaganda, napakagaling. Opo. Nanay, kumusta naman yung epekto po sa inyo ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee, Nanay Rina?
1: Okay naman po. Mabuti po sa kalusugan at saka medyo nawala yung... Hindi na po ako nagtetek yung sa aking maintenance, minsan ko na lang ininom po yung sa diabetes ko po. At saka nakuha na po yung pamamanhit ng mga paa ko. Konti na lang po.
0: Konti na lang, opo. Sige po. Sige po, nanay. At yun po ay tuloy-tuloy po ninyong iniinom yung ating rice coffee.
1: Opo, tuloy-tuloy po. Kahapon po, bumili naman po ako ng dalawang sachet po eh.
0: Thank you very much po, nanay. At kayo pong dalawa ni tatay ang umiinom na ng ating rice coffee.
1: Opo, dalawa kami po. Minsan opo, yung pizza namin nag-express kasi hindi rin namin po makayanan masyadong manat. Pero okay naman po sa katawan.
0: Opo, ang importante po nanay, nakakatulong po sa atin po namang kalusugan. Yun po yung pinaka

0: Yan na lang po ang ginagamit naming dalawa. Isa sa umaga, isa sa hapon. Minsan sa gabi po, uminom pa rin ako eh.
1: Tama po, tama po. Maraming maraming salamat po. Bukod po sa inyong dalawa ni tatay, sino pa po yung ibang umiinom ng ating rice coffee sa loob ng bahay po ninyo, Nanay Rina?
0: Pinsa namin po, kung minsan umiingi din sa amin sa case siya.
1: Sabihin nyo, bumili rin siya. Hindi? Bumili rin siya. Opo, saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Panay?
0: Dito po sa Roa City, sa Aloe Vera po.
1: Opo, hindi naman po nauubusan dyan ng ating rice coffee.
0: Hindi po, marami po dito. Sa ibang mga butika dito po, dito rin ako. Kasi sa ibang butika, 175 po ang kuha ko ng isang bus nito sa Aloe Vera, 180.
1: Okay, very good.
0: Marami naman po.
1: Oh, basta hindi po nauubusan at hanapin po ninyo yung mas mura-murang rice coffee. Kasi yung iba kasi natin mga kababayan din na mga butika, pinapatungan nila.
0: Po, minsan na po, 200 din po pinapatungan nila.
1: Oh, basta wag naman sobra ng patong. Yung tama lang para naman tayo, kumbaga makatulong din tayo. Kasi ang mga purpose natin is makatulong po sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na po yung mga senior citizen na halos wala na pong hanap buhay, umaasa na rin lang sa kanila pong mga anak. So, yung mga anak nila may mga sariling pamilya rin yun, kumbaga na binubuhay. So,
0: wala kaming hanap buhay, puro senior citizen siya.
1: Oo.
0: Ako, pinabulya din po, wala kaming hanap buhay.
1: Oo nga.
0: Umaasa na lang po kami kung minsan sa pensyon niya, kulang pa po.
1: Kulang pa, opo, sa pagkain, siyempre. At dito nga. So anyway, basta po may pagkakataon po, Nanay Rina, ay gawan po natin ang paraan na makainom po tayo ng ating rice coffee. Kasi napakaigi po na, di ba, maganda po sa ating kalusugan at nagagawa natin yung mga gusto natin gawin. Pag maganda yung kalusugan natin, yun naman po yung talagang purpose natin na magawa natin yung mga dapat natin gawin. Kasi kapag tayo po yung nakahiga o nasa banig ng karamdaman, bukod sa gumagastos na tayo ng napakarami, hindi pa natin magawa yung mga gusto natin gawin sa araw-araw. Di po ba?
0: Kaya nga po eh. Ako po, mahigit na 3 years tong diabetes, type 2 diabetes ko.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sari-sari pong iniinom ko. May sitalipin, may metformin, mm-hmm. may yung isa pa. Bali, tatlong klase po. Insulin na nga sana ako. Na-request lang sana ng doktor ko na mag-insulin ako. Kaso lang sabi ko, Dok, wag muna do kay kasi mahal, wala kaming hanap buhay.
1: Opo.
0: Ayun na, pakinggan namin po yung sa rice coffee nyo.
1: Opo.
0: Nung medyo nagkapera, nag-try po ako, ayun, maganda. Medyo okay naman po sa kalusukan, maganda ng tulog po.
1: Mm-mm.
0: Saka yung namumulikat yung paa ko, medyo naibsa na po.
1: Saka very good.
0: Parang yung nananikip yung dibdib ko, medyo okay na po. Kaya tinuloy-tuloy ko na yan, saka hindi na ako nagpo-coffee.
1: Tama po.
0: Yung dalawang asawa ko.
1: Yung rice coffee na lang.
0: Opo.
1: Tama
0: opo.
1: Po. Sige po, Nanay. Nanay, basta ituloy-tuloy nyo lang at sana kung may mga kakilala kayo na meron din pong mga iniindang karamdaman, kahit nga po walang karamdaman, mas maigi po na ibabahagi po natin yung kagandahan na idudulot po ng ating rice coffee sa ating kalusugan para makatulong din po tayo. At ituloy-tuloy lang po ninyo, Nanay, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil malaki po yung naibibigay po nitong benepisyo sa ating kalusugan. Malaking bagay po na inaaraw-araw po natin ay yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Rina.
0: Opo, opo.
1: Okay po. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan tayo sa buong Aklan. Kumbaga, Kapis. Aklan, tama po ba, Aklan?
0: Kapis po.
1: Kapis. O, sa buong Kapis, maraming nakikinig po sa atin at may mga taga-Kapis na nasa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas na hindi pa rin po nakaiinom ng ating rice coffee. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila na nakikinig ngayon?
0: Masasabi ko lang po, sa hindi pa po nakatry na mag-inom ng rice coffee, subukan niyo po. Wala namang mawawala sa inyo. Pero kung masusubukan niyo po, siguradong sa karamdaman niyo, makatulong po sa kalusugan nating lahat. God bless po.
1: Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Nanay Rina, at mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. God bless po, Nanay Rina. Okay. Mabuhay po kayo.
0: Okay.
1: Salamat po sa inyo.
0: Thank you po, Kuya Boy.
1: Thank you. Thank you very much po. Maraming salamat po. Sige po mga kaibigan, dyan daw po sa Surigao del Sur, maulan na. Maulan na hapon, sabi ng ating mga kababayan dyan sa

Mindanao del Sur. Olandao. Sabi naman ni sabi ni Sir Edison na napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio apps. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan. Yan po si Nanay Rina ng Panay Kapis. Umiinom na rin po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag po mga kaibigan sa atin po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Josie po, taga Kawayan.
0: Josie, ng Kawayan Isabela?
1: Opo.
0: Kawayan Isabela, okay po. Ilang taon na po si Nanay Josie?
1: 67 po.
0: 67, okay po. Nanay Josie, umiinom na po ng rice coffee?
1: Gumamit na po ako, nagpabili po ako nung 23 po.
0: Mm-mm. Nagpabili tapos, po kayo nung 23. Okay, tapos nanay?
1: Inumpisahan ko na pong uminom.
0: Inumpisahan niyo na pong uminom ng ating rice coffee. O kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay?
1: Maganda naman po. Saka, saka taman po, saka masarap po ang pagtulog ko na sa gabi po. At saka magagamot po ba yung sakit ko ng suhot po at saka heta po, yung rice coffee?
0: Umayos na po yung sakit po ninyo sa? Ano po yun, nanay?
1: Yung kon po, magagamot po ba yung kon po yung sakit po yung rice coffee po?
0: Nanay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At ngayon, sa sabi po ninyo, sa nakakailang karton pa lang po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Karton pa lang po. Bali, limang sachet pa lang po ang nainom ko po.
0: Ah, di ba? Limang sachet pa lang, pero may mga nararamdaman na po kayong pagbabago sa inyong kalusugan. Kung ito po'y itutuloy-tuloy po natin, nanay, basta po tuloy-tuloy lang kasi hindi naman po kasi ito instant or magic. At least, sa inyo po na kayo po mismo nanay ay may pagbabago ng nararamdaman kapag itinuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee, the more na yan pong lahat ng mga iniinda po ninyong karamdaman ay maaayos po dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta sasamahan lang po natin ang disiplina sa pagkain.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sige po, thank you po Kuya Boy.
0: O nanay, saan po kayo nabili dyan? Sa ano, sa Kawayan?
1: Sa
0: Juan
1: po, sa Abi.
0: Hindi naman po nauubusan.
1: Ayaw po lang po, dahil nagpabili pa lang, ay nagpabili ako sa asawa ko nun po.
0: Nagpabili lang kayo sa asawa po ninyo, ay tama po. So, bukod po sa iyo nanay, yung asawa po ninyo, umiinom din ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa.
1: Itry ko po kung gusto pang uminom.
0: Ay dapat po sabihin, ilang taon na po yung asawa po ninyo?
1: Bali, 68 po, nagtatry
0: po siya. O, dapat po nanay na ano, mas maigi nga po na umiinom din siya ng ating rice coffee. Dapat ganun po na ma-share po ninyo sa kanya para mas lalo pong lumakas din po yung kanyang katawan. Kinakailangan po sa mga namamasada ng tricycle, dapat po malakas din yung katawan. Araw-araw po siyang nasa ilalim ng araw. Kung minsan nauulanan, alam niyo po yan, so dapat po malakas yung kanyang katawan. Kasi kapag nagkaroon ng karamdaman si tatay, hindi makakapagbiyahe, apektado po yung inyo po namang income. Tama?
1: Ato.
0: O, dapat po pa.
1: Ilan po ba ang sasi kung inom namin pang araw?
0: Ang pinaka-the best po nanay, ang lagi nating sinasabi, ang pinaka-the best po na pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet or mahigit pa. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee sa isang araw. Nasa sa inyo po yun, nanay, kung ilan po yung iinumin po ninyo, 2 hanggang 3 or mahigit pa sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil doon po sa pag-iinom na yon, yung tuloy-tuloy na pag-iinom na yon, makakatulong po yung ating rice coffee. Kasi cleanser po bagay yung ating rice coffee. Tagapagpuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, nag-iingat din po tayo sa ating po namang pagkain. Dapat po disiplinado tayo sa pagkain. At the same time, sinasabayan po natin ng konting exercise, mas maigi na ganoon po nanay. Basta po tuloy-tuloy lang at araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po nanay. Ano po? O, may tanong pa po ba kayo?
1: Ay, Kuya Boy, kakuan po sa sakit po ng, ano, ng high blood po. High blood
0: po, pwede pong mag-gamot. Yes, opo nanay. Kung meron pong iniinom na gamot galing po sa doktor dahil po sa high blood, yung maintenance, ituloy lang po yun. Ituloy lang po yung maintenance na yun habang umiinom po ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect. Wala naman pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. Maigi nga po na habang umiinom po ng maintenance na reseta po ng doktor, umiinom din ang ating rice coffee dahil malaking tulong po yung ating rice coffee kapag ito po ay isasabay po natin doon po sa iniinom po nating mga reseta ng doktor.
1: Opo.
0: Okay po. May tanong pa po kayo, nanay?
1: Wala na po. Tatawag na lang po ako muli kapag napainom po na po yung asawa ko po, Kuya Boy.
0: Tama. Tsaka kung may mga katanungan pa po kayo, huwag kayong mag-atubiling tumawag po sa atin. At itanong po yung mga katanungan po ninyo. Okay po, nanay. Dahil open po yung ating programa para po sa inyo ito. Ginawa po yung programang ito para malinawan po tayong lahat tungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po, nanay?
1: Opo, thank you po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Kami po yung dapat magpasalamat. Nanay Josie, mabuhay po kayo. God bless po. At lagi po mag-iingat.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po, nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Nanay Josie ng Kawayan, Isabela. Sabi ni Sir Edison, mabilis maubos ang stocks dito sa Kawayan City, Isabela. Ang stocks, Kuya Boy, sa loob ng 2 years na akong umiinom. Tulad kagabi, wala akong nabili. Pero try ko sa ibang pharmacy, Kuya Boy. Kung may stocks. Okay po. Pakitanong lang po, kasi kuminsan, Sir Edison, ganito yon. May mga pagkakataon na sa isang lugar kasi, may isa lang tayong butikang pinupuntahan. Kumbaga, nagiging suki tayo doon dahil, di ba, yun yung nakaugalian nating puntahan lagi or yun yung malapit sa atin. Halimbawa, yung iba din mga kababayan po natin, doon din nabili. Mas madali doon nauubos yung ating po namang produkto. Pero ang hindi natin alam, meron din po pala sa katabing butika niya at sa iba pang mga butika na nandyan po sa inyong lugar. Kaya kung minsan, ipagtanong-tanong po natin muna sa buong lugar po natin, sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar at baka nandun po yung iba at hindi po napupuntahan ng iba natin mga kababayan, nandun yung ating produkto. Okay po? Tama po yung sinabi po ninyo, Sir Edison, try po ninyo sa ibang pharmacies para makabili po tayo ng ating rice coffee. At yan naman po ay napapakinggan naman ang ating po namang mga deliveries at ginagawan po yan ng paraan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sabi ni Mark, may pahabol, magkano po yung rice coffee 25 in 1? Ang SRP noon, Mark, ay 230 pesos lang per box. Paalam na po ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo, Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babes Pinya.

0: Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history, bala ka mo usang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500!
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo, it more power biotic coffee, agung ginami rin nyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numansha Aklan. ANC Drugstore. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tamid kong gabi, nag-ihi ako, ay pwede tayo yun wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee, agung ginamira inyo nga.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkapag-active.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ino ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gita ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog ako, adlaod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nagamat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Chinuma na, Hinebra na,
6: Jeans na, Lalo promo na.
5: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
6: ng Hinebra product
5: at i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
7: Kung 2016 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Southon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
15: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
15: every
16: much.
15: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, kaya tama.
15: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rádio Dodo.
1: You're listening to 88.5 Rádio Dodo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: todo.
1: Radyo todo.
0: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: ay abaw, malamig-yamig nga agahon, malamig-yamig nga adlaw, it's Sabado! Pagkatapos ko ugan,
1: seryosong usapan ay nandiyan siya, kulitan tawanan,
0: mabasa,
1: kompleto ang araw ko pagdi ko siya,
0: mabaganaw,
1: mga seryosong usapan ng bayan,
0: ag malamig-yamig rong palibot mga katudo.
1: Na kung may mga kasalanan kadi ka man namin,
0: adi ko nga ni magiging hanukoy ro pag-ugan.
1: Yan.
0: Agbasi makon magsugay-sugay uman kita nga ra agharang nagapunga-punga uman kita. Kaya diyan nga ni nagpundo imaw. Ay dagay uman siguro ra kurayang naispatan nga LPA. Although ro LPA ay nasagawa pa ita Philippine Area of Responsibility. Pero mabahurong tsansa nga ma-develop imaw sa Sangka Tropical Depression o kon bagyo within 24 hours suno kara sa pag-asa. Kaya ginamonitor nanda rorayang low pressure area nga sagawa pa kahapon it Philippine Area of Responsibility. Sabay pa nga hindi imaura mag-develop as in typhoon ha or as in bagyo or tropical depression. Rong intertropical converging zone o kondong ITCC ay padayon nga nakakaapekto kagadagat pag-ugan, pag-asaw-asaw, pag-gugugayom, may pagpangilat at may pagpanagugdog ha sa may lugar it Palawan ag kita iya apektado man sa Visayas ag Mindanao. Ag siyempre orayang ginatawag nga North Easterly Wind Flow rayang pagsalubong ithangin sa kadagatan nga nagatuga man kung amat it pagpulpugada ha mga katudo. Pero bukon patara it amihan ha, pero nagaamat-amat yon, nagapabatyagon si amihan raya ka ra hayrong ginatawag pat-anaton nga high pressure from Japan. Pero standby ka mo ha sa detalye agdugang nga balita impormasyon kay gabasyada katon ko aton nga mga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Dagagan itapanyempo ha ay sayod man aton bermantra. Anagot ang oras ra it amihan ang oras yutat hanol. Wa pa ko makaagtot bye-bye eh. Hindi na mamashare kita sa bye-bye. Tanawon ta ay may mga hagambagunon abiro mga katigugangan. Basta't maglubo ro tubi sa bye-bye. Maglubo bagaro yung nagahuguhumbak-humbak nga ron. Ag nagatutumpok ro bagas ag bato. Andang hagambagunon karon madali lang ay hanoy, madali lang ay unto. Hagambagunon tarot mga katigugangan ha. Especially rorayang mga nagugangon niya mga mangingisda. Ay once nga magtutumpok rubagas, agrobato, hinahambag dayo ng darong haron, prepararyon ka mo. Ay mahanugunda, mauntugunda. Pero kung nag-uumpisa pa yung ron ay kalipay man, ay siyempre nagapanglambat sanda, nagapangsortidos. Ayaw galing sa kakuli o tamakarot na yakpon sa gabon. Ay bagot sa kabuabo ang tao man nga nagapangisda. Ang sari-sari yun nga mga gamit rong ginagamit man sa pagpangisda. So good morning ha sa aton niya mga local hero. Ayang mga mangingisda nato ay kunuwa sa andarawa kita isuga. Sa minatood yang uwa taro aton niya mga mangingisda nga rang naga sugay-sugay sa ugan, nagasugay-sugay sa silak, inasuong ro delikado nga gawod or humbak, ayo at kitatbak yun nga marot dun ay. Kon uwa ro aton nga ra nga mga mangingisda. So, good morning ha sa aton nga mga mangingisda. Especially ina sa may sityo baybay. Sa barangay Mabilo Kalibo sa akon nga mga kasimaryo. Sa mga taga Niting Boys. Kabay pa nga may grasya rong gawod kinyo makaron. Ag malipayon kamo nga mag-uling. Morning man sa pamilya Magno ha nga nagapog pangapi kun makaron kay nung nono ag kay nang pini sa Badura basi makon kon labada espesyal. Good morning man kay nung Danilo Daning nga nagamonitor man katon makaron sa aton kara nga pagpangalagad si nung Daniel Daning Sablaon. Siyempre, good morning man sa mag-asawang si Nang Nini Amalia de la Cruz Obiag ag sinong muli. Una sa Amalia Store ag sa MGMC ag gas station. Ag siyempre, una sa Tambayan ng Bayan. Una kay Nung Merlin ag kay Nang Julian ag una kay Ampod Adolfo Morado. Sa pamilya Morado ha, pamilya Fernandez, pamilya Magno, pamilya ni Pomosino, pamilya Andrade, pamilya Idios. Nga nagamonitor man katon makaron sa aton karanga pagpangalagan. Iya sa may area Tabok ha. At kama naman sa may area Takas. Aga kama naman ina sa may Altamar no kay Toto John Briones. Nga nagagihit yun itana karang sangdusinang kandig. Aga siyempre iyaman sa may Pangpang Village. Aga sa Sintro Proper. Aga kay Mr. Hill Regalado and Company. Ginatamyaw ko gin itama ayad-ayad gin niya agahon. Kay Ampod Daglinin Torres ha kay nung Lini. Sa pamilya Torres. Ag sa grupo HTG, hard to get ko no? Ambang ni SB member Rex Bautista, hard maton nga igit sa lamisa. O, tagay mo na hard, get mo na. Hindi, hard to get, get man. So, good morning ha, sa grupo ita hard to get. Nga naga-walking-walking yun, naga-jogging-jogging yun ha. Naga-ehersisyo yun, ina sa may Pook GT Port sa andang official nga tambayan. Inaga ay oras ko man. Schedule ko inaga, duty ko man. Nga mag-walking-walking, mag-jogging-jogging ina sa may Pook ka GT Port. Good morning ha sa mga pugo-pugo. Pero mga taga-sityo pugo-pugo nga ray. Kay Nining Remedyo nga nagkakapi-kapi yun. Sono kay Gula Kiling. Good morning man kay Analisa Bulalakaw Bautista. Una sa Kamaligan ha. At kay Toto Edwin Bilog. At kay Eric Nazario ha. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Roy Buntogon. At kay Kagawad Michael Villanueva Solina. At kay Lina Mercado. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Toto Roger Losero Nagales ha. Bisan Sabado wagin nagabugaw. Nagatabid gid permikaton sa aton karaga programa. Good morning man kay Kagawad Inday ha, ina sa Mabilo. Kalibo. Kay ginapatamyaw na gid permiro ana nga mga constituent. Kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga awas mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon ang okay nga okay pa kamo sa all right. Sa mga taga barangay Tambak ha. Na sa pamilya Quintana Rentillo Magno. Ina sa Mabilo New Washington ha kay Kapitana Miriam Malunusan. At kay SB member Jojo Malunusan. Agina man sa tropang Pilok sa pamilya Pereira. ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa Kalibo Public Market, ha, una kay Andrew Jr. Swalog, kay Mila Ropino Ligaspi, ha, kanaga monitor man makaroon sa aton, kanaga pagpangalagad, ginapatamyaw na si Kagawad Inday. Aga, siyempre, good morning man sa mga taga-barangay Tinigaw, ha, una kay Nanay Kap at kay Tatay Kap. Sa pamilya Reyes, kay Kapitana Nini Lourdes Reyes, agkama naman kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes. Aga, siyempre man, wa, naman kay Wonder Woman, kay Mary Ann Ratay, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton kaya nga pagpangalagan. Kay Tatay Jesus, inasa istansya sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply, nga nagatutok man katon samtang nagkakapi-kapi, mauwalon niya ni nagapangampit itkapi kamo ni Papang Raul. Mahirap kasi yung in love. Good morning kay Daddy Bert Tabasa, ha, ina sa Tigayon. Ag sa mga taga motor pool, maayad-ayad gin niya agahon. Kay Papang Raul Samoy, ha, ina sa New Buswang. Ah, nga nag-monitor man katon makaroon sa aton karang pagpangalagad ina sa may Bilya Pirato. Aton niya mga tuda driver, sa mga commuter van driver, at kama naman sa mga driver it multi-cab at jeepney, ha, karaga monitor man katon makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Kay Andrew Jr. Swalog, ha, ina sa tindahan. Ah, sa hugas gali, Rositio Pugo-Pugo. Bukondo tig lima-lima, or 15-15, or 20-20, si Tupugo-Pugo kita. Good morning kay Jopel Carpio. Ah, nga nagatabid yun katon makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ay, sayod yun ako eh. O, si Tupugo-Pugo gali ay ina sa hugas. Ah, sa may Eryat, New Washington. Gani sa mga taga-hugas, ha, ayad-ayad yun niya agahon. Kay Karin Mayor at kay Karin Amara at kay Bayet Bautista Yamog, ha, ginatamyaw ko man itamaayad-ayad ginya agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karaga pagpangalagad. Sabay pa nga pag-aibahan nyo ako sa sugod itdaywang oras agtunga. Ay inaagang kamo, iyaman ako, para nga ihatod kinyo ro mga nagabaga nga mga balita. Alin sa aton nga mga katodo patrol reporters, ay sa hindi magbuhay, i-check naton si katodong John Cabicilla, direkta sa may provincial hospital, mga biktima at insidente, aksidente nga mga ging pangsaka sa aton nga bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras. So standby ka mo, ha, sa hospital report. Higa ba siya daron? Kompleto nga detalye, ha, kompleto nga balita. Kung may una nga sugod nga balita. Pagkatapos ni Katodong John, una sa provincial hospital, ay siyempre, maos-os yung dayon kami. Maos-os yung dayon kami sa temporary public market. Madali lang konoro antos it mga taga-tindahan, ay rong target nga ra. Nga blessing or turnover ag opening it bagong tindahan ay sa October 30. Kabay pa, ha, nga indihi pamaskan, ha, kabay pa nga indihi pignan, indihi usok. Ag madayon sa October 30, mga katuto, ha. So good morning sa aton nga mga taga temporary public market. Aga, happy happy birthday gali, ha. Happy happy birthday, anay, kay malditang Badyaw, Badyaw Vlog, una sa Saudi Arabia, nga naga birthday makaroon nga adlaw. So happy happy happy happy happy birthday po. Ag sa tanan niya mga naga birthday today, hindi ko man kamo ma-mention, ay happy happy birthday lang. Una kay Jima Kiswani, ha, sa Bacoor, Cavite.
1: Sasaway ka ba? Sustigil mo na yan. Huwag mo nang atayin na mag-viral ka pa dyan. Dyan ako bumibilib.
0: Aga happy happy birthday man ko no sa anang manghod nga si Mimi
1: si Idol
0: alin kay Nini Remedyo.

0: Tak mo gilang abo galing nga naga birthday makaroon. Sabay pa nga iimbitahan kita. Galing kagayo rohugas nga, di ko kantigo magagto sa hugas. Wapako hagapak sa hugas nga ron. Kung iimbitahan ako sa hugas, magagto. Tingin doon na uso yun, kutaro hugas ko. Good morning kay Bilia Lucero Crispino. Nga nag-monitor man makaroon. Pero dali yang ay nag-suusin niya siyon do pag-asa. So aton nga pag-asa weather report, ha? Pinaagi sa aton nga mga pag-asa weather specialist, no? Si Katudong Veronica C. Torres. Okay, Tukey Ontaro, dayagat panyimpo. Pero LPA, Agrong Intertropical Converging Zone. Agro Rayang Northeasterly Wind Flow. Agro Amihan. Agro Rayang High Pressure nga halin sa Japan. Okay, hindi ko natin pagpabuhayon pa si Katodong Veronica C. Torres.
1: Rancho Todo Live Report. Report.
0: Oh, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Veronica. Magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Narito na nga ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, October 10, 2026. Narito ang ating satellite image kung saan may minomonitor tayong mga low pressure area sa loob at labas ating Philippine Area of Responsibility at bagyo sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Yung unang ang low pressure area na ating minomonitor na nasa loob ng PAR ay huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw na nasa may 410 km silangan ng Katarman, Northern Samar. Itong low pressure area na ito ay napakababa naman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman ay posible ngang mag-traverse ito na ating kalupaan at kung mangyari nga iyon ay posible rin naman itong mag-dissipate. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito ay nakapaloob o naka-embed sa ITCZ o Intertropical Convergent Zone na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantalang yung isa naman nating low pressure area na nasa labas na ating Philippine Area of Responsibility kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 2,260 kilometers east ng southeastern Luzon. Katamtama naman yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Gayunpaman, hindi natin ito nakikita na papasok na ating Philippine Area of Responsibility at wala namang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang may isa tayong minomonitor na bagyo sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Bagyong Koguma at huling namataan sa layong 3,200 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Hindi rin natin ito inaasahang papasok na ating area of responsibility at wala ding direkta epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa ibang weather system na nakakaapekto sa ating bansa, itong easterlies ay inaasahan nga natin na makakaapekto sa silangang bahagi ng northern, pati na rin ng central Luzon at northeasterly wind flow. Ito ay makakaapekto sa hilagang or extreme northern Luzon area. Para naman sa lagay ng ating panahon, inaasahan nga natin ang north easterly wind flow na magdadala ng maulap na papawirin at mga mahinang pag-ulan sa lugar ng Batanes. Samantalang epekto ng low pressure area at yung intertropical convergence zone naman ang inaasahan natin na magdadala ng makulimlim na panahon at maulan na panahon rin sa lugar ng Metro Manila, sa may Calabar Zone, sa may Bicol Region, pati na rin sa lugar ng Mimaropa. Kaya ingat sa mga inuulan noong mga nakarang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Samantalang easterlies naman ang inaasahan na magpapaulan. Yan ay sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, sa Aurora, pati na rin sa may Nueva Ecija at Bulacan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy sky sa ating inaasahan na weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw, inaasahan natin na sa lugar ng Bicol Region at Mimaropa, posibleng maging maulan hanggang araw ng Martes at pagdating ng Wednesday, posibleng sa may lugar na lamang ng Mimaropa yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At yung northeasterly wind flow naman natin, posibleng makaapekto sa hilagang bahagi ng Northern Luzon sa mga susunod na mga araw. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 23 degrees Celsius naman sa lugar ng Baguio.

0: Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na magiging maulan pa rin sa Visayas and Mindanao, epekto pa rin ng ITCZ at ng low pressure area na ating binabantayan. Sa mga susunod na araw, inaasahan nga natin for Sunday, Monday, posible pa rin maging maulan sa Visayas and Mindanao. Pagdating ng Tuesday, posible maging maulan sa Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. At pagdating ng Wednesday, dito na lamang sa lugar ng Visayas natin, nakikita na magiging maulan. Since ito ay 5-day weather outlook, ay posible pa ito magbago, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu ay 25 to 31 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Zamboanga, pati na rin sa Davao. Sa ngayon, wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:47 ng umaga at lulubog ng 5:40 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at like ang aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Direkta nga nag-report no, sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Pasalamat gihapon kita por dahil nga makanay bukot maadlos, bukot mabaskog. Uwa ita subasko no, ay por dahil nga uwa it nakita nga gale warning ro PAGASA no sa aton nga kagawaran despite nga nagasagagakot no, may daywa ka mga LPA. May sambilog nga bagyo si Gokowi nga to, no? Pero kagayo-gayo imo eh. Wa temo pag-igo sa Pilipinas, pagto temo China to, pagto Japan. Ruan ang direksyon itabag yung Gokowi. Ang mga katudo. May si Gokowi, may daywa ka LPA, may Intertropical Converging Zone, no, ITCC, may ginatawag kita nga Easterlies, no? Rupag sa lubong it mainit nga hangin, ag magamig nga hangin sa dagat Pasipiko, ag may ginatawag kita nga North Easterly Wind Flow. Grabe ta. Nagakalamutsing ta, no? Ro weather system ang mga katudo, no? Ay daya siguro ron nga nakaka-experience siya kita permi nga kada gabi or aga-aga nagawaswas ro kasarangan hasta mabaskog nga ugan nga may paaman pa nga dagugdog nagaalsa kun amating buli kun gumpok ro linti di ba
1: todo berada berada
2: ugon hay pagngugob na hay pamatyagan mo asos naga kugbot ka man dali kun gumagapok mo ha ikibot ka man mga katodo bisan ano pa kanamit ring pagkupkup ay disturbador ha disturbador gitaro dagugdog nga rao kundong linte mga katodo. Good morning anay ha kay Eleonore Placido no, ina sa Madalag nga nakatutok kung kuno kaina pa kay Madam Leia Mangaw Saminyo ro guwapang asawa ni Manong Johnny Boy sa minyo, no? Kay Joe Wide, happy Saturday ko no, no? Kay Mami Joe Malapad, ina sa may area Itpuok nga nakatutok kung katon makaroon nagbugaw eh, may Sabado right? Ako kung sinimura nag Friday night kami eh.
1: Todo berada, berada.
2: Una ko nag-biernisan ni Mora. Good morning kay Joe Mariner ha, at kay Feliciano Ernie, no? Ina sa Iriat Palaybatan ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Si Katodong John Cabicilla na ka-standby gon, pilatah limat aka mga vehicular accident, sos Maria Kagosip. Agro mga biktima, haging pangdaga sa aton karanga Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital. I-check naton hugat-hugaton ta nga mag-sugusin niya siyon si Katodong John Cabicilla para buon naton dong kompleto nga detalye kurayang natabo nga lima tanan ka mga vehicular accident nga naguntad ang mga katodo. Samtang sa pihak kamahin, hambay ko nga ni kaina Katodong John, agkabay pa nga mga muyo ruaton niya mga tagatindahan nga hindi pamaskan, hindi usog, durayang target date nga turnover ag opening kubag-o nga kalibo public market. Ay ginkonfirma nga sa maabot nga Oktobre 30 it makaroon nga dagon. Return over ag opening it aton karanga bag-ong tindahan. Raya, hay base sa ging patigayon nga coordination meeting nga ging pangunahan ni Mayor Joris Bautista Socro, kaibahan do mga officers, board member, it kalibo public market stall owners and vendors association, agro mga market stakeholder, no? Project representative, no? Si Engineer Jeep, it Rotaplex, no? Construction and Development Corporation, no? Si Mr. Noy Pador Igtuman, si Mrs. Rosalia Tampos, no? Ag si Attorney Aaron Molina, rong executive assistant to the mayor, no? May elevator patagali. May elevator pata. Maunarong turnover ang opening ro elevator hay palod sa Disyembre ikabit ng elevator. The elevator anagali ro aton nga nga kalibo public market dapat may escalator man.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Mga katodo, dapat hay may kwan man, oh. Kung may elevator, dapat may escalator man. Agod ro aton ba yung mga senior citizen, mga PWD, mga pregnant women, hindi ko mag-agi sa agdan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Para madali ro anda ritong pag-saka, mga katodo. Okay. Sige. May nagpada, okay. Good AM po. Agahon pa kita, ho. Ging padayhan itminsahi, no? This is Ciara from the office of Congressman James Joang Jr. of Oswag Ilongo Party List. Kabay pa, ha? Nga raya undo resulta kuaton nga pagtinguha nga mabuligan durayang patay, no, nga nakatagana nga igagubong makaron ang mga katuto, no. Talagang ay buon ko ra akong listahan kung siin ko to halista yun, hara, no. Durayang patay nga si Norli Magtupa, no, namatay pataabi ra imaw ko Agosto 21 itayang dagon. Ayuyap-huyapa ba kung pilang abugan nyo, no. Ruan ang patay nga gawas ay una sa may sitio Kawatihan sa may barangay Andagaw. So kahapon, nakaistorya naton si Nicotes Magtupa, ruan ang igmanghod, no? Nga okay yun do sementeryo, may una yun nga nitso, may una yun nga haloblak, bagas, simento nga pang takop. Ay alauna kung ruan ang agubong, may misa nga paghihwaton sa St. Jude Tadios Church, no? Iya sa may Andagaw. Mga katudo, no? So, kung manabo, ay, makapahuway yun. Dugawas ni Norli Magtupa nga ra. Ang makapahuway man, rugawas ni Nicotes Magtupa it Pilinugaw. Kaya mga kung mo pilang adlaw, no? Nag-aabot yun at mga, tao, mga 50 días yun yata kung hiya po yapon tayo, August
1: 21, eh. Pasilitar natin na
2: sa iba, aga sa iba pagid naton yung mga kakilaga, no? Aga kay Congressman Joang ang mga katudo, no? Para rohabilin nga mga 15,000, no, kun in kaso gid man nga sabton it oswag Ilonggo ay mabaho nga bagay sa pamilya magtupa, no, nga waon sa natisipon pagkatapos itubong, no. Ay hambay ko madali man lang man makon istoryahon do mga taga Dungines funeral home, no, madali man lang istoryahon si Madam Remia Dungines agruan ng unga, no, mga mabuot sandara basta atubangon mo lang ag istoryahon tabagat mayad, ha, nga abihay iubong anay agod kumatapos dugubong saka lang namon do among promesa nga mabayaran. Ay kung in kaso, mga katodo, nga ma-release yun. Kasi may mga information iya nga hindi ko ma-mention sa kahanginan. This is confidential, no? Between the oswag ag sa pamilya nga ra nga magtupa, no? Ay ginaging facilitate yun kahapon. Kaya nga ni kamustahon tapabalikan ta kay katodong yun kung ano yung do-update, mga katodo, no? Ay ruraya nga ra nga aging tinguha naton paagto kay Congressman Jojo Ang ay inugbayad na sa kuyang sa kabaong.
1: Todo berwada, berwada.
2: Ay hayubong, no? Hiubong, no? Makaroon nga adlaw. Hindo na italauna itahapon rong patay nga gawas ni Norli Magtupa.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Okay, i-check anin natin si Katudong John Cabicilla direkta sa Anacaraga Area of Responsibility alin sa may provincial hospital, ha? Aga paagto sa temporary public market. Ay i-check man natin sa inyong magbuhay si Katudong Rinald Banjula ay may panimagay sa barangay Paningayan Madalag nga nasunog, no? Ang may motorsiklo nga tinakaw sa barangay Tigayon Kalibo nakitaan sa sangkabakante nga lote sa nasambit man nga lugar nga uwa yun it makina tinakaw ra makina, ha? Ang mangayo man kita update kay Katudong Rinald Banjula ay bangod nga ni ko grabing uyan kahapon nga tutaga-aga. May buli kuno nga natumbag, natumbahan do bagay, medyang ano, ay huwag matumbahin rutang bagay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ika
1: niya
2: natin si Katudong John Cabicilla sa rayang detalye ko lima nga ra ka mga vehicular accident nga nagkaganabo.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
2: Unahon tanay ro detalye direkta sa may provincial hospital, Katudong John, pasok.
3: Kayo huwag ra Katudong John, doon ako magmangod kaya nga rin na accident yun dahil parehas na apelido para at parehas maglulugar ng konsensya na nag-star na katungin. Nagkabot sa dariyat mga alas 2.29 yung pangkakasun kinatang-aga. Kung mga biktima nga vehicular accident niya kanday Jiro Etoralde, 23 anyo sa pag-idaron ka na no, agara kaibahan ka na nga si Jan Vincent Etoralde, 20 anyos mo na pag-idaron ka na no, sandang daywara ay nagamurang kahit lang talan sa panina mga konsensya. Sakay sa mga katulungan din nila eh, Friday night sa BA. Sakay sa nasaan na nga motorsiklo. Pagkabuto na dito sa may barangay, pagto sa Banwa, Tiso. Sandaray na aksidente ka katulungan din nila. Wala siya nila self-aksidente siguro ra. Aga dayang kaiwang ra, hay gaya dito sa pagkanan ra. Gaging dala iya sa ating lumayas rubin. Dahil yung mga biktima, kanday ang Jiro at kay John Vincent, ay nakaagong katulungan din nila. Ito mga nakasari-sari ng mga lasto. Sana kasari-sari nga parte kinahawa sa kusin. Dahil nga mga biktima, dahil ka mga biktima, hiya makaroon sa ating may idok pa pa isang nakon yung Memorial Hospital. Dahil nga sa 48 anos mo niya tinuga na aksidente mga nga dyan, no? Ito sa Banwa. Tapos, biktima nga nga si Dexter Kimpin, 48 anos yung pangidaron niya, no? Imoy taga-brangay, supervisor sa Banwa. Ito, panay kusin. Sakay mo sana nga motorsiklo
4: pag yung
3: nabas accident nga sumigab di mo patrong deal sa Santa Cruz ay ba ito yung logi ito yung presikin sa motorsiklo para ito mong pa aga na yung ibiktima nga si Dexter Kintin hagi nga respondyan natin ka hindi ang ano mas manakaba ang ibiktima nga higing dalaya sa ating hospital dahil si Dexter Kintin ay nakaagong katurunan yung mga nakasari-sari man yung alas saan nakasari-sari nga parte na nawas yung kusin. Dahil nga nga biktima ay yaman makaroon sa akin may doon ko kaya ito kung Memorial Hospital. Saan ka biktima pag katulungan dyan sa regular accident nga si Jovel Rondario 39 anos sa pangidaron na ito ay taga-barangay Rosario Malinaw na kusin nagkabuti sa akin provincial hospital biktima nga na ito aksidente sakay sana nga motorsiklo. Inakman mismo sa anang lugar sa may barangay Rosario katulungan din no na outbalance si Mara, tumumbay mo sa motor nga niya sa kanya,

0: Laturi ay nakaagom katungadyo ulit mga nakasari-sari ng panastro ka nakasari-sari ng party ka was makasiin dahil nga nang biktima ay iyaman makamun sa ato mga doktor kayo sa tumbukon Memorial Hospital sambiro pagit katungadyo ulit ng aksidente no mga alas 2:50 kami eh gindala miya sa provincial hospital dahil nga nga mga biktima no wala itong masahiri na katungadyo ulit pumiro alis na Mr. X-ray na kabutang no nakilala mo tanda no wala to masayari na katugil kung kasunggaman siya ng daiwan no mga biktima anday John Paul Umpag no 18 anis sa gidaro na imo to gabarangay magbigyo sa Banwa Eta New Washington no kusin sa kaisa mo to si
1: John Paul Magno
0: John Paul Magno 18 anis sa gabarangay magbigyo sa Banwa Eta New Washington kusin pagkabot ni karon sa may barangay Islansya ay na-accident siya sa daraw o nag-swimcot sa daraw ang nabi karang kayo ang nakabutang iya sa lampok ay pormiro si Mr. X na huwag pa makilala na katungan kini no kung hihira tahay paano imura nga si Chris Charles Ian Patubang 24 kanyo sa pangidarong karay mo tega barangay Ilinang Bansur sa Banwa Itabaga Itabaga Itabaga Itabiro gulay tagad barangay Pabilo niya was ito kusin na aksidente sa darunaw na chungkot ito sa may barangay istansya ang gaagyan sa katakumunidil kita ka mga hindi arin ni Turat Madalag ang mga iwang nakabiktima higing daraya sa akong may provincial hospital dahil si Jan Pauna si Christian Ian ay nakaagong katrugado na mga nakasari-sari ng mga nasa sa nakasari-sari man yung party ka na lang siya siya dahil dahil wala hiyam ng mga memorial hospital kani hay lima kabikular kapagkan sa atin nga lang kita tinga limit din siya kung kita ako yung mga provincial hospital dahil kabi Friday night ang una-una pa mga sa-asa din nag-inulaguan nga rin madanilog ratong trasadahon kapin pa kung nasa idalong itong pinsya makahililo nga ilim nun ay doon doon delikado gitatawa din makakanan sa gitong dumanilog sa motor. Dahil simpleng pag iba o taray mo, pamanaw pag ikaw ay inunita ka ito nga dyan ganit. Siguro dahil nga rin kung nangyari o ba nga rin nagka-aksidente ka na. Dahil halos puro gabi ay puro kagaga nagka-aksidente na, ay sigurado din kita katugil na sa idarang ito siya makasililong nga inip doon. Bati lang ito sa mga nakakumpay, makarunyan sa ating provincial hospital, no? Surgical ward natin, may 48 kung mga nakakumpay. Sa pidyo wards natin, 52 kung mga nakakumpay. Sa ating mga wards, may sinto tris kanaray ang may 31 kung mga nga nakakumpay. Sa ating nga family ward dito sa second floor, si 52 kung mga nakakumpay. Sa ating medical ward sa kachin, kasari-saris ng mga bakit ano nakakumpay, may sinto 18 kung mga nakakumpay. So matutal no, kay Bano ICU ward, nagro isolation ward, may kabilugan niya 433 na legal age at may 31 kung mga nga sa kabilugan niya nakakumpay mo niya sa ating may Dr. Pelis Pimopon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital ka ito nga din o, gansok tayo sa ako nga, sa ako natin nga, temporary natin may kalibo, public market mga, bumbugod dito na namin, ako nga, what is unil o, panawar ato nga, ato nga rin kuya o, no, sumrap, sabi na yun ito. Asumrap, kita sa bayo, katulong ganil o, tapok, ato nga, kuya o, ano medyo gratis, eh, na lang mga
2: nga, agyan nga, 600,
0: agyan, alok na nga, hindi, patwan, sa mga nagahulap ko atin, no, kung ano rong maisda nga, hey, bakal na dar makaroon niya, ag anong isda makaroon nagabutan niya, sa sa dita to ni Pirayo, nga itong may kalimu public market, ay kaya ratong isda makaroon nagabutan, no? May gurayan kita riya, sintos, sintas, sintas, tas, disintos, kurinta. So, disintos, kurinta nga nga gurayan, ay unod, dara katulong din, no, ginlasa, binanin, po, ang gurayan ka, iwa ng tasara, iwa, para ay sinto warin sa pero kagilog tanga gurayan sinto susinta sa sinto cinta ro kilo kay bantro ulo para may tiaw kita riya kang katuso kilo may marot kita baka nami umarot kita sa abo umarot para natin katinginya abot putian sa marot ka original sa marot ka 200 warin para sa 260 ro kilo marot may puset kita riya no sinto warin taro kilo may matang kita riya matang baka harin yung sinto warin para sinto sinta sa sinto susinta ro kilo abot man dai gara nga ako patata yung mga iba na ako pata special munitin kita ya cinto si sintar kilo may badalaan kita sa atong amigo no may badalaan ni mo no cinta cinto si sintar kilo rana nga mamusa ay cinto si sintar kilo pero ito kay Brandre Rimon cinto si sintar kilo to may blue marlin man datong amigo ya cinto si sintar kilo may gusaur ya cinto si sintar kilo may cinto si sintar kilo agrumuag ko ng gusaur 200 kilo ang pinakamarami

0: karena no limit nila na yung marit, no? Kagagkuk, tara nang limit-limit ka na, ina. Kita na sa picture doon natin ito, no? Kagagkuk, limit nila na yung marit, 240 kilo. Kay Brother Raymond, may baga-baga man yung mga 200 kilo, may danggit riya, 280 kilo, may pilapya riya, 120 kilo, may tanga riya, 180 kilo, may batug riya, 250 kilo, ito lang yan, 160 kilo, no? Abo-abo, napakaroon, natong pasayan riya, abo ko, no? Kung damang kita, no, 300, 350, sa 400 kilo, pasayan, magkot na, pero may mintok pasayan, pwede katin ka maka 8, 5 pesos ang tungkok. Pagabot sa taong, 800 at 300 kilo, ay sa bangus itong gil, abunda matagyan ng bangus, no? Kay paring Ryan Dilacros, abo ranang bangus, no? Maya naman gurayan, abo ranang gurayan sa printing, no? Sumunsakan ni Ria, inaim mo na kapraktan. Binanira, rumana nga, bangus at mga gil, no? Kay sila ni Ria Fernandez, laki ng kasdilet. Kay Mang Nining Tolentino, iya sa akong amigo Ria. Kay Bro Jupil, na nag-live sa that bonus, bangus, no? Sa Rodilin Bunis, no? Sa ginilibas ang darong natin, kay Grandel Rimon. Abro Jupil, Sardin Bumis Bangos, Ansay, Nanay Marit, taga-ilipin sa nagkarunan niya, baligya, itong nagsari-sari ng mga isda. Ganyan, mas dami, ang ikaw timprano ko mo, agon, makaamot-amot manami pa nga, mga labas, mga isda. Mut sa gulay, katong din, no? Yan, di ka na sa akong printin, no? Ang gulay rin ay mga binungkos-binungkos nga, nakasari-sari ng mga gulay, no? At pag abot sa karne, katong din, huwag na problema. Abunda, matagyapon sa karne, ha, sa akong likod. Nagapula na tarukan na yas, pamilya ng Romero, riyar, unang ngalatok mo, ang lahat amigo. Kaya, karne na ito, riyar, karne na ito, manok mo, karong, mistake ng lumakyan, 500, matagyapon ng kilo, runitin ng manok, 340, matagyapon ng kilo, kung paamot na first karne, manok, kumabakal ninyo, sa iba't ibang presyo, pili at ang kung gusto niya, kung gusto at daw nga, sa manok. Kung paamot ng karne na ito, barbo, no, klase ng kasi paglim po, ay 300 hasta 320 kilo, hindi pa mabalik ng parts si Karnit Mago yung mabakal niya sa iba't ibang presyo. Na, pili at yung, no? Ang gusto niya haon makaroon, no? Sisig, sweet ham, nilangga, dinuguan, inakon sa parte tatong ng mga karne katunggoy, iba't ibang presyo. Kaya naman mo parin ato ka bakag anwang, parang presyo ka na tunod na 420 kilo, pero kababot ng parts si Karnit bakag anwang ang mabakal niya sa iba't ibang presyo. Pili at ako, yung panatawin nga, daw ka, pangyuguan, kantawa ta kamo ya iya makam na kan radio ta waton pis ato nya mitik sion reading radio ta katong ajur lo nagani lagasa ko tong depan ya sigi tantad sigi rendang kuat sigi sai sis nanda kita display sang nang mangalato ko tong ha diri ngani magtulutin prano kamo agli kana sa kini ditakso nya pis sion di kana ro mga ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay na di kana man sa kini ditakso nya mitik sion pagpaliko ni mo, di karong bilang masita ni mo, kay Ma'am Bibi, magalianis, sari-saris to. Kasi kado siya, walang problema, no? Kay Ma'am Siaro niya kapi yan, baka na ito naman Siaro niya kapi, no? Pang pabasko, ginag immune system, pang basko, gitawas, no? Sige, rumilibir ni Ma'am Siaro, di tana nga, mainit-init ba nga, kapi, ito nga din. Di karo sa katong anan, kay pa rin mong sabagay, ito yung fisik siya, sa pinakalikod, ay na rato niya gakus ko sa hindi ko kita payo ko mga doon sa pinakamain building na ito no ato niya grocery section kay ma'am na ipariya rin na pinto sa panga grocery sa dami si Mr. and Mrs. sa pang no nagawa manit si kanda nga grocery no pag di ka naman sa katunganan di ka na kay Suwanog Sari-Sari Sports Toto Andro Suwanog Junior no imano gamalis luna ang stabok na nari karong bahay Roy Buntogon restaurant pang masa rupisyo kanam iton kaabot ang mga pilihan ang dikara sa katon dikara ay kay ma'am Jusilin Adok na bugasan katunggil pag pagwa kami mo dikara ng kadispiro mga kakanin ang pagpalakos di Matil Chuchiron ina man kabwapo katong na dikara pagpaling yung mga gulay ang nato mga ginalaga no kamuti saging balintay na dikara kaabot dikara na mapilihan ka mo ang dikara sa katunganan ni Tatong San Lorenzo Road dikara ro protasan ni Papa Dance no kayong bani nga drive position ag sa Aurita drive kay section pa pinati karon no naga bukas yung sangana sigil lang yung display pa ng pagkilya ikara sa kanan San Lorenzo Road yan eh pag nandung ka mo tinitimprano kami hindi mo tuloy taway pa makaroon no kung taway pa makaroon sa ating mga tao na ipanganin da no kung iba kami nagkapano pa na nakabakaw pa rin ang rumah na ka mga negosyante nga nagpakyaw rin mo isda ang mga karne kaya ito ta nagsigilit nagpano ta nang dinimiro pa ka ng mga balikya kasi yun sa nanagalilin ng mga sa barangay ang katulungan. Bago ng isro, no, ginagirit yung happy appeal si Dino, si Parin Junior, ang parin na kaya kasi nasa ngayon barangay tiga yun. Kasi ang kulroli, no, sa may barangay tiga at Rook Ronil Jiang Siap, ina sa may Davidson Road, barangay tiga yun. Kito to, pwede ko ron lang sa kay Mises na, no, sadar gumanit sa andanga diyang siyap na anting kamuruna tanan ni Matinano mga diyang siyap niyo mga diyang ligya inanda ay sa koronel diyang siyap debil sinrod ang sa akong guman ko no kagana ita if and a glass aluminum supply and installation kaya totoo rin agay nini amor sampiano sinetros ko inakos ng barangay tigayon aga sa atong riya kay kumet is remember yo sa agmamilak in ko no pinamatik sa katong anyo happy happy listening game akin yo tanan tanan aga atong tanan mga listeners yes kay bus public market no guys nigam tarya ta programa no happy happy listening game da kin yo tanan tanan dere ko tungi no ang dayang balita ginato gi kinyo kita more power ko pay ang ibang manro santun plus directamente ni report ang niya sa atong may area of responsibility no magaling to sa may doktor pa listo mo Ging Muriel Hospital.
1: John.
0: Kung niya sa atong nga, asa ko sa ako.
1: Katodong John, bisitahan mo ka. Pagkadali ha, doon itong panimagay it magtupa, no? I-confirm mo kung naka-coordinate yun to stop ni Congressman Jojo ang kanda ay may info abi ako nga nabaton nga nagtawag kung sanda kay Mr. Nicotis Magtupa.
0: Roger, pagyan natin mo kami ito, pagyan natin ito.
1: Paki-inform ha, paki-inform kami ha, kung yeah. Ano kung doon nang istoryahan. Ay, siyempre, dahil adlaw ang dugubong, di ba?
0: Tiyampod mo, Jinjin Mary Cipriano, ro,
1: good morning. Good morning, baton tiyampod, Jinjin Mary Cipriano, ro, pinakagwapa ha, sa istansya.
0: Ingat, Leo. Direktamente ka nag-report, sali niya sa ato ng area of responsibility, sige akong para sa Kudubiran ha. Ako man sa katulong Jun, kabisilian ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo, live, report, report.
1: Abugit niya sa gamat kay katulong Jun, kabisilia.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin.
1: Mabalik ko na si katulong Jun. Radyo Todo. Ayan ang bandong pinaka last day. Kabiero, dispiras, katapusan, no? Makarondo, schedule itubong ni Norli Magtupa, alauna ithapon, no? Ginapabalikan ko. Ay sa nabuoy abi naton nga information sa staff ni Congressman Jojo ang ay nakatawag kun sanda ag nakaistorya kay Nicotis Magtupa no ay may ginaayos lang aga kabay pa nga maging positibo ro aton nga ra nga pagahinyo sa opisina ni Congressman Jojo ang
2: may punto ang bawat komentaryo.
1: Samtang sa pihak nga bahin sa dugang pagidnaton nga mga balita,
2: ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
1: Aton nga provincial government o baklan hay magatukod it ginatawag nga task force. Rorayang task force nga pagatukoron hay para ra nga magatutok sa El Nino. Ha? Pagatutukan ko task force nga ra, ro mga mangunguma naton iya sa probinsya Taklan nga maapektuhan kong Super El Nino. Magahimo sa narat mga report, no? At siguro kung ano man do mai share nga bulig itaton nga gobyerno provincial, pinaagi sa opisina ni Engineer Alexis Apolonio, ro aton nga mahugod nga provincial agriculturist officer. Ah, mga katuto, ay maging patigayon nga initial meeting gon si Governor Joen Miraflores. Agaro pag-ayuson ka ra, hayrong pundo, ah, mga katuto. Uwa mat problema kung in kaso por kaso, no? Nga halimbawa, gitina sa pinaka-worst nga situation, no? Nga maapektuhan gidong tanan, ay pwede man do probinsya nga makadeklara ita state of calamity, no? Ay por dahil nga ni sa Super El Nino. Agodroaton niya calamity panay magamit, no? Magamit agbasi kon makapian-pian sa aton karanga mga mangunguma.
2: Todo berada, berada.
1: Samtang sa pihak kabayan sa dugang pagidnaton nga mga balita, ha? Rohinyo nga investigasyon kung banwat makato sa white oras nga perming brown out, ha? Mayangani kami iwat brown out.
2: Todo berada, berada.
1: Hinyo ra sa NGCP ang akil ko. Ha? Sa uwat orasan nga brown out. So una gun sa alima ay ging tratarunda ko Committee on Energy ag Committee on Rules and Ordinances ko aton karangasanggo ni ang panlalawigan. So ano gun kararo andang mga rekomendasyon?
2: Todo berada, berada.
1: Rong Aklan Community-Based Maintenance Contracting para sa mga provincial road maintenance project ita provincial government, no? Raya ay pilot project itaton nga provincial government of Baclan. Padayon tara. Ah, padayon. May makikita kamo iya kara sa may Jaime Cardinal Sin Abino, no? Astaria sa may Briones, no? May una ron nga mga, hindi man natin matawag nga mga kamaniro, no? Hindi man natin matawag nga mga tupad. Sanda abira ay may contract. Dinag-on taro anda karang kontrata sa pag-mintinar it kalimpyo, no? It mga provincial road. So, bangod ka na, pinagi sa provincial engineering office tro provincial government o Baclan, gina-encourage ro local community nga magpartisipar sa rayang ginatawag nga road maintenance activities.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos yung nakataliwan sa oras nga alas 6 itagahon. Good morning, anay, kay Sarhinto Romel Moratoa, nga nagapamati yun katon, samtang nagakapi-kapi mga katodo it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Todo berrada, berrada.
1: Siyempre, Roraya nga balita, ginahatod katon ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Balikan taro aton niya magiging pang-headline, balikan taro report ni katodong Rinald Banjola, agro-report man ni katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa may segundo distrito, kuaton karanga probinsya Taklan. Tag nagmaoy nga itong mister, minauyan na si Mrs. Ging pagawa baga. Balikan taron, pagkatapos si Jamang ka na.
2: Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Pila, pila,

0: ng San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Pilan Ning Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.

0: 500 araw-araw bibilis sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Okay, balik kita banwa sa aton karagapang pangalagan.
0: Todo, Berrada, Berrada.
15: Good morning, anay, kay Efren Flores at kay GP Magpusaw. No? At ginapatamyaw na Rowan Ganap Guardian, Brotherhood, The Stallion, Numancia Chapter, no? Aga good morning man ha kay Ampod Rosilo Relator Ambrosio Rotag Ana it Ambrosio Lapida Maker ag tricycle sticker, no? O naroon sa prente it Bias Partymate along Jaime Cardinal Sin Abinyo, no? Magapit sa Puok Elementary School, no? Kung kapobra kamot lapida ag sticker, no? Kung inyong tricycle ag sagak dyan, ay uray ang kamo sa Ambrosio magto, no? Kay Ampod Nunoy, mga katudo, no? Nga makabarato ka na, ay siyempre, kasi manwa pa. Diba, Noy? Tanong mo lang bugan mo ako ngayong tarak-tarak, Noy?
4: May punto ang bawat komentaryo.
15: Prihe ako, good sa pagpamasyar ko rin na. Good morning kay Kagawad Nancy Season nga nagapangapigon sa rayang pangorason.
4: Todo, berwada,
15: kay Will Andrade Tambong, good morning ha sa mga taga-toda nga nagapamati ita todo birada. Nakasayod ba ya kamo? Nga pag-aimbitahan man gali, Rotaga Polaris Transport and Logistic, ah, para nga ni sa pag-ahiwaton nga committee hearing, kusang guni ang bayan, o galing sa mga ika-third, wala yung masunod nga mga dinomingo eh, sa sunod patay, mga sa line of two, ah, igapatawag, or magapatawag ita committee hearing, rong sang guni ang bayan. Pag-aistoryahan doon ita concerned committee, ag siyempre ko mga invited, ag kunanoro output outcome, magapatawag dayon itsang ka public hearing. Di ka to dayon naton masairan. Ay kaabo eh. Bukod niyang it mga driver do kada adlaw, may nakakaistorya ako. May mga operator man. Nga hindi na magsugot, nga intrahan pasanda, it-trike operation, iya sa Banuat Kalibo. O sa kabudlay yun nga ni man ako pangabuhi, kabudlay yun ko pagpangita, ko amon nga biyahe, pasudlan pa kami. Rututukan, tama na itsang ko niyang bayan. Do problema it mga tricycle driver, problema sa kulurum nga ra. Ha? Agro problema sa trapiko. Ha? Bukon tama na dugangan pa kami riyang nagapayanggutok kun. Matyag ka haro, baga tiyago nagsintimiento it mga tricycle driver mga katudo.
4: May punto ang bawat komentaryo.
15: Check kanin nato si katudong Rinald Banjulay. Mangayo kita't update sa natong bagay nga natumbahat buli. Grabe't abiro punot buli ngon, kabubaho taro, no? Wasag taring bagay karun ko. I-check abin nato, no? Agrorayang bagay man nga nasunog, mga katudo.
4: Radyo Todo Live Report! Report!
15: Direkta sa may Kalibo PNP, katudong Rinald, please go ahead.
7: Todong Jurel, sa atong talaga police report na magaling sa atong talaga area, itroon sa Kalibo Municipal Police Station, no? Palawin pa makaroon yung ginaimbestigaran. Ita aton nga Kalibo PNP katotong hotel, no? Roray ka nga natabo, no? Nga pagpanakaw, ita rin ka nga motorsiklo na diskubrihan na kahapon, no? Ita agahon, ikaroon sa may barangay Tigayon sa Banwa Kara, ita Kalibo katotong hotel. Kung sin, sandig, no? Sa report, ita aton nga Kalibo PNP, no? Basiban sa rin ka nga pagpahayag, no? Ita rin ka nga nag-report sa atong nga Kalibo Municipal Police Station na ito pangdan, no? Natuga ra mga aga-aga kahapon katotong hotel o galing at daw na, no, na patuhan, no, itnasambing karang tag-ana, roray karang motorsiklo, pero bangon to ni, no, sa sigitas karang pagpagusisa, no, ita ray karang tag-ana, katotong hotel, na may naka-informar ka na, no, ngrekitan, no, roray karang motorsiklo, no, na hold away 100 katotong hotel, ako na maling paron sa area, no, sa sangka bakanti karang area or lote, no, sa barangay Tigayon, no, sa Banwa Karaita Kalibo, o galing na diskubrihan, nga uwa utaray katotong hotel, no, itray karaga makina, no, itray karaga motorsiklo, ag rumpila ka mga kagamitan, kay nagagaptagutan, no, ito karon sa nasambik karaga lugar, kay base sa pagpabutsag, itray karaga tagana, nga tagmatabo, no, o rote karaga pagtatuga, itray karaga motorsiklo, ag katotong hotel, timing gito, nga brand out, no, nga indigid, no, mahagip sa karaga CCTV, kung sino, pero karaga responsable, no, nga nagabuo, itray karaga motorsiklo, naging takas nga ni, no, roday karang nga makina katotong hotel, nga ni naging pakamay daw, no, naging report itaray karang katagana sa atong talaga Kalibo Municipal Police Station aga makaron ay nagapadayon pagit, no, roga pagpagusisa itatong karang nga magkapulisan na no, may kantana, no, sa nasabi katanga insidente ang nagguntan una, no, sa may barangay Tigayon sa Banwa Karaita Kalibo katotong hotel. Samtang sa piyak tirahin, ginkumpirmar, no, ita aton nga Libakaw Fire Station nga uwa, no, ita report or uwa agad naka-report, no, ronday karaga pamilya na ita nasulugan, no, una karon sa may barangay Paningayan sa Banwa Karaita Madalagda Katotong Hotel kay Santi Gabi sa Facebook post, no? Itaray talaga tag-ana nga makita na doon sa talaga picture nga tupukid, no? Rode talaga pa ni Magalita to hotel nga nag-aserbi ka dyan talaga makita na tondong haligi, no? Nga nag-tindog, no? Itaray talaga bagay nga nasunog kahapon, itahapon o nagkaroon sa may barangay paningayan daw sa Banwagra ita madalag ka katotong na Jodel, no? Kay kung sin ro panwa abi kara ita madalag, no? Ay wapag kara ita fire truck, no? Katotong Jodel nga likaroon magkaroon ina kara ka magasunog na magagunta dahi nag-responde ro aton kron niya Libakaw Fire Station pero sandig, no? Sa atin kaya pag-confirmar, no? Katotong Jodel sa atin kaya Libakaw Fire Station na uwa karan, no? Naka-report, no? Roray karan nga pamilya posible, no? Kasi makaroon karan nga tahon mag-aanto, no? Sa sambig karan nga Rugardo at ang karan nga Bureau of Fire at katotong Jodel kay makaroon nagpanawagan, no? Itray karan nga
15: bulit. Ay para lang mag-andakron it investigasyon ay kung uwa man makaresponde dahil uwa matawag.
7: Ay uwa man uwa ka-report, no? Posible nga kasi kung madasig ka nga inamon, no? Roday karan nga panimagay na human sa light materials katotong
15: Jodel. Paghamakon mo, ha? Sa Kagayo, ha? Malibot ka pating abi, no? May kontak kung may shortcut halin sa Banway.
7: Magapit raro kang raro
15: paningayan.
7: Paningayan sa kwan sa Libakaw at katodong Jodel, no? Kay yung paso timora itatulay, no? Pa ito timora panto sa may way na git kara ita Libakaw katodong Jodel, no? Pero kurong area yung kung masikon aming kung mataas-taas karaga part, no? Itray karaga barangay, no? Katodong Jodel kay tupukin, no? Roday karaga panimagay ang akusin makaroon nagpangayo itaray karang bulig, no? Roday karaga pamilya kay uwagin, no? Ita may mga na guwas, no? Nga mga kagamitan na oron tayo kagatag-anak na ita bagay katotong Jodel nga nasunugan kahapon ita hapon una karon sa may barangay paningayan na sa Banwa kara ita madalag at katotong nga Jodel. Samtang sa piyaka bahin kahapon, no, kay nag-responde kita kahapon ita karon sa may barangay ang Kawilan na sa Banwa kara ita Lezo katotong Jodel, no, may katanan sa Roday karang nasunog, nasunog na tumbahan, no, itaray karang puno kara ita bulino na panimagay nga natagagani ka rin nga masamat maguba gid, no? Roday ka nga panibagay kay na wasdak gid, no? Na humapa gid na katotong Jodel kay humanman mora sa light materials although nga magpo karan mga yero, no? Katotong Jodel gitaray ka rin nga bagay kay apilang tubig mo pa yan, no? Kaging renovate emotional ka rin kahapon roday ka rin nga si Mrs. Roselle Sixon dong tagana, no? Itray ka rin nga bagay kay inutangan na malangani, no? Sa asa, roday kraga pag bakay, no? Itray kraga mga yiro, katodong Jodel, agdoyin parong natabo kahapon, no? Ita aga-aga, no? Mga alauna, 20, kay, wagi tabi sa tarkapanoon, no? Kay, mahamuok, tarad na kong nakatugon, katodong Jodel, na nakapanoon gid, no? Pero, right kraga si Mrs. Sixon, katodong Jodel, tag, may, minko na nabati animo, no? Nga, lagabong, no? At ito, ana nakitaan nga ruanda ko nga bagay ay guba utaron kay ito mismo sa pinakatunga na itray ka nga bagay
15: tumupa. Ay, mayan nga nga ay may hatumbahan o haigpit?
7: Wa mata, no? Sa kiriti lang gito, sa kiriti lang gito diferensya, no? Nga iabot asanda, no? Sa anda ko ginaguban, katunyo del tatlo sa dami, no? Asawa, agarwa na ko gabi nor di edad, no? Nga unga, no? That's why nga grabe man pagpasagamat, itaro de ka nga pamilya nga luwas sanda, no? Baga matabu, ro de ka nga pagkatumba, ita puno ka ita buli, no? Una karon sa
15: may huka iba o nabali?
7: Nag-huka, parang may portion pala sa itagom. Oo, nga aming kung may nag-crack ito. Pero ito tabi sa piyak ko, anak kwan. Ruan ang, iya bagay sa piyak banda, ruan akong pag-crack. Galing ay iya tatumumba, no? Sa anak ko niya bagay, katodong dyan. So dahil, posible ba si kung...
15: Ay, sa kabasko, tabi ka hapon niya ito, ithangin, ugan pa, no?
7: Huwag matatangin, ugan at agakilat, nag-uob, no, katotong Jodel, maganda ni Baskong, posible baga nga sa kabaskong itray-tray nga ugan, ay nag-umok pagang rugta, no, katotong Jodel, kay aruan na bigang porsyon nila, ita puno, ita buli, ay medyo ito yung sa inagong, ay medyo ganas na nga part, no, katotong Jodel, kay ito yung bilog, abirong puno, nga ita buli, okay, kung tapon mga gapok, pag ay galing ay gabas patay mo, ay may kabahugon, anak katotong Jodel, hambang matiba na to, niya mga pumuyo, nga basi kung bumug at pagidugang kay nagabunga imaw, no? Rure karang buli, agwag ito lagi na-expectar, no? Itaro de karang pamilya, no? Katodong Jodel, pero sa gapo, nagapasagamat sanda, nagawas sanda, no? Kay sangkiri, siguro mga sando pa lang gitro pagitan, no? Nga ro area, kung sin, ito sanda karang nagagubog, no? Katodong Jodel, no? De karang mag-asawa, kaibahan, ruanda ko nga minor di edad karang unga, no? That's why kahapon, ginakabuligan, no? Ita bilang kabaga residente, amat-amat manumano, no? Nga ginutod, no? Ruray karang puli, no? Katong dito nga tumama sa rekrekan pa ni Magay kita pamilya Sikson, kuna karon sa may barangay Agkawilan sa Banua kara Italia. So ag the same no magkaron nagaapila ra sa dano nang regapangayo kay kara itabulig nga mapuligan nga kay papano ay maamat-amata nang dano nga maipatindog ipumando raya kara nga bagay kay guba gitabi no gusto pag kita tan ka hotel ro ray kara nga bagay ang guba mando ang dako nga magkagamitan
15: pero pasalamat gihapon Sunday o wait may na disgrasya no
7: o
15: kabuhi abi hindi ko aron maidiyahan kung mamatay ka, no? Pero rubagay, pwede pa tang maidiyan hanggang buhi ka sa kalibutan.
7: Oo. Tama. Ako din, doon man doon pagpabot siyang kahapon, although nga, musta kahapon.
15: Pero si nangangawa kita, no? Kasi, bawal ron eh, no? Nga may mga nagatindog nga mga kahoy, nga mga magagko or mataas, nga mga cause it danger, no? Pwede rong i-report sa barangay, ag iparimove. Ag bawal man magtanom ka it mga kahoy nga ra o puno nga nagagagpo ag nagataas, ah, delikado, ag ginabawal yun makarundo, no? Ah, katodong Rinald, kapin magtanom ka at mga niyog ag magapit sa mga bagay, hindi ta pwede ron, ginabawal ron.
7: Ay, kukaling ay, makarangan ni katodong nila ay, kung may mga kung kahoy magapit sa bagay ay, gusto mo ipautot, delikado sa pari, hindi na galing magsugot, kaya hindi man magsugot, kaya gabubabo pa ito mga pyerbit kapat nga kilangon na bubon, ay, sabibon. Sigado man doon ng mga ipangod, ipangod lang man doon daw katutod sa part ng tanga magka-aasikaso pa, no? Kay may pilaman ka mga concern yung kinababot at doon ng mga ipangod karon nga makakasbogan, no? Kay tama ka na rin dato sa...
15: Oo, kasi delikado ron eh. Kung may bagyo, number one ginimong kontra ron, tumbahan yung bagay eh.
7: Ay, kung naman, kung mga manuglagari nga rin, manugchinso, ay hindi mas na magpan, hindi mas na mag-risko nga mag-utod sanda, no? Kay basi kung sanda man doon takpon. Katodong Judel sa pilang karaga senaryo daw nga aton karaga daw sa baran no nga ginapabot man ipila na tutang mga ipangot agbali dahil wala kang puno itabuli sa iping kara sa unahan may puna pag ito at isa man kamahuman no nga puno kara itabuli ang katabuhay ito pero bago pa masanda nagpogdo kara tabagay ay una utaro na karang nga buli nga katodong Judel ang doon no nga ginkakibot naman itray karaga pamilya kay kuha masanda nag-expectar no nga tayo tanarong patamo nga tunakit tumama daw sa dekor ka pa na magay kanilang rason no kita pagkasamat akong nga pagay no ganyang starat ito lang kaya kasawa ka na kasiksona muna karoon sa may parangay at kamilan sa Banuat Kelso at kahapon kita aga-aga katodong nga hotel so pa no sa iba na to yung mga municipal police station no sa first district kita to karang kaprovinsya katakan na ipatawa ito wag ipatawa pa reported na mga unpowered incident mga inis na karang report rin sa kalimo PNP sa Kapol pa sa Todo Pirata ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo.
16: Radyo Todo Live Report! Report!
15: Abogid nga salamat ha kay katodong Rinald Banjola direkta nga nag-report no sa anakaraga area of responsibility sa may primero distrito ko aton karanga probinsya Taklan. I-report mo sa punong barangay no sa kapitan. Ago do kapitan yon do maga disposition kasi ro mga kahoy nga rang mga mataas delikado taron ay kon hitumbahan ka karon ti asa gabton taron ko tag-anat kahoy no kun indi nanda iparimove ay ginabawal ron eh ah may layi karon nga nagabawal nga ro mga magagko nga mga kahoy mataas nga kahoy nga maga cause it danger sa kabuhi ita iba ay delikado. Pero pag tanumon niyan it niyog makaroon, ginabawag, dapat may distansya yun ng mga 100 meters, no? Sa mga panimagay or sa mga struktura, ay bawag eh. Ay kung may bagyo, yun yung numero uno nga mga patay sa kabuhit mga tao, no? Mga katuto, ha? Good morning, anay, kay Chudura Ibadlet, no? Saan ang maikampod ko, no? Ito sa Badyangan, Banga, Laging Banwa West, Solid Ibadlet, no? Pamilya, nga nagpa-shoutout halin kay Dori Ibadlet, it numan siya, Aklan. Ayan, so good morning ha kay Dori Ibadlet at kay Chudura Ibadlet. Kay John Briones ha. Good morning kay Toto Arbitore, kay Jolie Ado Casalvador. Ginapatamyaw na ro Estuda Boys from Estuda Driver. Oh, si Katodong Rolly Boy, i-check naton. Agod ma-commercial break kita ay may aton nga ranga buguligan. Mga igmangod naton nga kubosman nga nagakinahangan itbulig ay matsaruan ang unga karan na involbar sa sangka traffic accident. Ah, mga katudo, no? Ina sa may Andagaw, no? parihas nga bihikulo, no? Ag parihas man sanda nga daywa, nga na-involbar, nga naglanding sa hospital. Ro sambilog, ikto sa Iloilo. Do sambilog, iya sa sangka private hospital, no? Eh, matsa okay-okay yun, matangani. Matsa pwede yun sandang tugutan nga ma-discharge or pag-uon it doktor o galing do problema, hayro pang bayad ay kasarangan ana it baho.
4: Berada.
15: Mga katudo, kung gamayad kasing bagatian, ag pagkakita mo king bill, mas kapin pata siguro nga galala kung hikita mo nga imong bill 1 million. 700,000, 800,000, 500,000. Sos Maria Kagusti.
4: Todo berada.
15: Ay, sarangan na biron nga una ka, no? Ag nagmayad ka, ay obligasyon mo gilat aron niya magbayad, mga katudo, no? Pero, ro pamilya nga ra, ay nakahinyo un mataman niya ni itbulig, no? Sa ibang mga opisyal, sa ibang mga opisina or department, no? O galing kuyang pagid. Ag naghinyo ro pamilya nga magpanawagan iya sa aton karang programa. Pero hambay ko, hindi ako kapasalig, no? Kon may una nga magsabat, may mag-react, ag may mag-pledge it bulig, hay mayad, no? Mga katudo, no? Suro yun niya giro ako niya kinghambay kanda kasi doon niya mang roatong sarang mahimo, rupag repair, ag rupag panawagan.
4: Berada,
15: si Katodong Roli Boy, tag-mister nga nagwala kay Mrs. Ging Pagwa.
4: Radyo Todo Live Report, report.
15: Direkta sa may banwat, naman siya sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
17: Yes, katanong Giselle, no, balik loob na itong mister, no, matapos nga kinto siya ni Mrs. kahapon.
15: Ba?
17: Umangani, no,
15: balik loob, ba? Balik loob, balik bahay. Kabay pa nga magpakabuot yun ni Mau.
17: Oh, okay, mata, normal yung manner ron, habay ko ato niya, taga-women's nga, away-away.
15: Imbis ka hindi, takot na masairan ko na, no, raan ang buot, hambaw, ginapauli na si Mrs. Siren, latako kapit dun ay.
17: Ayoran.
15: Ang iskandaloso ka, Timo. Diba?
17: May agin.
15: Kung nimo ka tatongging susinyasan, sinimo ay. Psst. Ah, sinyon. Parang magamig nga. Kung mga susitsit ay susinyas ko ta, basi makahibayag pa si Mrs., diba?
17: Oo, oh, gano'n. At least, naka-resolve rin man. Pinagay sa gintao ng kandang mga opinion aga
15: ay mayad karon do aton nga taga WCPD agro atong bagong hepe.
17: Oo. Again orient man sandat na mayad din no kun ano ro dapat agangay case to case business nga hindi pag sumaga nga rong naga aso-aso no.
15: Ag kung may plano ka ay ipaagi mo sa padiyos ayan pagpersa ha. Di ba?
17: Oo.
15: Lambing nga.
17: Anyway, sa aton nga mga police report ka itong detail dogang, no? Sa tabo nga rangasan ka vehicular accident kagabi alas 9.55 kurong oras sa Barangay Libertad, sa Banu et Navas, kung sinimbulbado ka na sa kamotor at sa ka-tricycle, no? Nga kung sino nga driver at nasambit ng motorsiklo kila ka Edgar, no? Dalisay, 43 anos Obregon, ag residente man at Barangay Libertad, samtang nung driver at nasambit ng tricycle, bigla kay Dexter, no? 49 anyos, ang taga Barangay Kubay sa Banua et Malay, no? According sa initial investigation, kung aton nga municipal police station, naagi kay Staff Sergeant De La Cruz, nga rong tricycle, halin sa Barangay Navas, pauli ang kunta sa Banua et Malay, particular sa Barangay Kubay. Pero pagkabukod na rin sa may libertad, kung mauganon ang zero visibility, no? Ay nakibot sandang may lumagaapok sandang naman yung nasakyan nga motorsiklo may diyan wa man sandat mga pasahero ra wa ginatawag mga sakay sa tricycle ago man ang cast no o back rider ug nasabit ni motorsiklo pareho man sandang nga gin buligan nga makabangon hasta nga gin daga sa Ibahay District Hospital makaron in nang dayuha ka mga driver nagapabilin sa Ibahay District Hospital samtang sa ato na buong informasyon man sa Navas Municipal Protection, anda pa nga gina-review rong CCTV kung paano rasan na nagsunggabanay sa nasambit nga area katodong Jidel para ma-resolbar riyang natabo nga aksidente ina sa Banwa at Navas katodong Jidel. Sa pihak nga bahin, sa pinakauli nga development nga nabuo naton sa natabo nga aksidente man, no? Sa Banwa at Makato, yang sa Kabikula, sa din sa may intersection, tayo may good. At barangay Kalangkang sa Manuat Makato, no, alas 9, alas 11, nung oras ita agahon, na kasi nung involbado ka sa katrak, kontra sa katricycle. Ang tricycle ay may sakay tarang pamilya, no, mag-asawa ang dewa kamangunga nga nag-edad it 11 anyos nga yaki ag wong dagon man nga babaye, no. Ang pato, kontra sa nasa sa Manua ita Kalibo, galing, ay halin niya sa poblasyon, halin sa Kalibo, pag abot ka sa may diversion road, no, intersection, sa Kupun at Barangay Kalangkang, ah, sinunggaban, tasanda it, nasambit nga truck, no, nga iyaman halin sa may portion at diversion road, no, ag, dahilan nga, inapok riyang anang mga sakay, ag, gindari ang pamilya sa ospital pero nangin outpatient o mag-asawa pero anda karang daywa ka mga unga ay nagapabilin reportedly sa aton nga Makatok Police sa Sangka Intensive Care Unit or ICU at Sangka Ospital sa Banuaman at Kalibo. Padayon gihapon yung investigation samtang rong truck ag driver at nasambit nga sayakyan nga Sangka Ilonggo no ano mentionan pangagan as a request no ay ina magkaroon sa aton nga kustodiya kung aton nga Makato Municipal Police Station samtang rong tricycle nga imbulbado sa nasamit nga aksidente ay nakitaan ko pa kayo na nagyan ko pa iya sa kanto at Davidson Road iya sa Banwa at Makato katodong dito na kapabirin pa no for follow-up investigation gihapon na no hindi pa sana makatao at development kung ano may disposition at pamilya kung baga magkapasagat kaso o baga patigayon ito tinatawag nga amicable settlement katodong detail. Diba nga mga municipal police station, hawa ang ginmat mga reported untoward incident nga kinabo, no? Ag girespondihan rong aton nga mga kapulisan. But ang mga matawai, as far as this and other situation is concerned, yes, sa aton nga segundo district.
15: Wow, siguro nag-warang-warang katodong ruling boy, ay timprano pa nga nag-waswas roon.
17: O gani.
15: Ah, hindi yun kapanugbagay, hindi yun kapanaw, di ba? Ina lang sa anta. Do problema o matakara, kung maurang sigidas ruugan nga nakatudong roli boy, ag timprano pa magkatugog, mahuyap ka uman di siyam nga bugan. Kiyo! Napa yung gutok, komando, kuan, Obi Ward. Ha? Ay kasadya, komando bugun an ka nakatudong roli boy.
17: Tabing incident na tuod.
15: Ha? Pati ka?
17: Correcto. Ay, normal yan.
15: Mas kapin makaroon niya hagos pensionado kung tanando tawo. May purpose yun yun. Ay.
17: Purpose, may tupad, may ayuda. Ay, tanan-tanan nyo lang.
15: Abo rin mong unga, abo maning purpose. Diba? Ay kung sa bilog ring unga, ay sa bilog rin ang purpose. Ay kung gumuwang, wala ka na. Peace of mind na lang. Diba?
17: Bawa. Oo, gani. Bawa kita ang petition na. Bisa sa nga mga electric bill ay walang kinabayaran eh.
15: Ay mas kapin makaroon nga haray umano. Raya nga ng programa at provincial government bilang pilot project. Dayang Aklan Community-Based Maintenance Contracting project no sa mga provincial road di ba nauuso unta sa Makato
17: Anin patron ka that
15: was ay dinag-on taro kontrata ka raha mako mo dinag-on ka tinga nagapanarabaho ag makabaton ka tsweldo di ba
17: labot abutan ko pat ara katong diri
15: ka hindi hasta makaron ag iyagon makaron no iyaon sa Kalibo makaron ay may nag-agtugon nga taga PEO ag naga conduct it orientation meeting and seminar before start, oh. Mga next year yata o target ka ra, no? Nga maumpisan yun iya banda di ka ra sa may area at first district. Ay may taga-PEO ko na nga nag-coordinate sa mga punong barangay.
17: Halimbawa, ang dakarabi katotong Judel, no? Parang kamanero at DPWS.
15: Oo, pero manami, ruandang pangagan ay Aklan Community-Based Maintenance Contracting Project.
17: Oo. Oh. May isang ka legitimate, no? An accredited organization sa provincial government rong naga-abel kara katodong dito nakikita nato doon eh.
15: Ang katawa ay pa sa pulis ang nagtrabaho kara ay buko matadlaw-adlaw ka rito magpinasilak basta't mahugod ka mong himintin yung agi dayang ruta bantayan nyo man kung maguambo ang maguhiko sa kalimpyuhan. Di ba? Buko matadlaw-adlaw rin. mga gabo man lang kamot mga kahoy-kahoy nga ra, hila mo nun, o kung anong mga higko ro na, di ba?
17: Ha? Oo.
15: Pulpanilhig, kapulpanilhig.
17: Parang kamanero ganirong dating nanda eh. Kung atong tanawon, bagayro ang trabaho. Oo, katulong titil. No? Sa kapin pa rin, nag-panglimpyo nga rin ng cutter, no? Parang cutter ang ginagamit.
15: Oy, dinag-on tabi rin trabaho ka na, hamakon mo ta, no? Ay may una nga 46 ka mga provincial road were under ACBMC from 2015 to 2026, no? Akatodong Rodiboy, 46 ka mga provincial road ruanda karang imintinar. Kasi ro barangay ana matak barangay tama? Do probinsya hay ana nga rait dayang ginatawag nga Aklan Community Base. Do nasyonal ana tang kamanero at DPWH.
17: Oh. DPWS. So,
15: ay, abe.
17: Provincial road, under sa provincial road.
15: Oh, abe, kung wakat makita kara nga karsadang malimpyo, kung magmaura, ang seryoso andang trabaho, ha?
17: Oh.
15: Diba? So, tanan niya karsada kara barangay, o barangay may tupad. Diba? Oh. Do provincial government, may andang arang Aklan Community Base. Ro DPWS, may kamanero. May taga-mower pa. Oh, diba?
17: Oo, oh, oo. Oh. So, rung kapat kung kisa gani ginagamit pag ginagamit pag ina para magpanglimpyo sa atong mga provincial road nga supposed to be anarata community based no nga organization.
15: Ay depende ron na basta sakop imot barangay.
17: Oh.
15: Aywa man ginahambaga provincial, national or barangay basta cover ang kinahanglang limpyuhan ang daturo target nga lugar no ay daturo ginapalimpyuhan.
17: Oh.
15: Bukod tarot ka parehas ko dating tupad balay mo lang okay na. Okay na?
17: Ha? Tupad balay mo, kinalimpiyohan mo.
15: Pa-picture ka, okay na? Ay na karon, may assessment, may monitoring, hindi ka nakatupad balay.
17: Oo. Oh.
15: Ha? Ag gina-assist na ron eh, dapat may agi ka. Oh. Oh. Ag makaron, ginapagukso ka ron sa mga creek, sa mga kanay, sa mga sapa.
17: Oo. Oh.
15: So yun, makaron, may short term at may long term. Pero Rayang Aklan Community Based Maintenance project, Contracting at mga provincial road, dinag-on tara, no? Basta't gahugod kayang dinag-on kang makasweldo kara, no? Katudong Rolly Boy.
17: Oo.
15: Ay, matsaga iliher pa kamo karat presidente, asosasyon eh.
17: Oh, may association, no? May kanon, was nga, legit ka nga association nga gin-create ninyo sa inyong nga barangay with the presence of the barangay council, ay makuha ka din, makaabil ka sa rin programa ko atong
15: gabi. Oo, may presidente ka mo kara, may vice president, imaw, no? Nga kamo rin magapadagagan. Ay, basi sa ulihi ka ra, may mga livelihood pang ipaarag ro ato ni gobyerno provincial ka ra, di ba?
17: Oo, oh. Na-observe ko rin sa mga kato, partikular sa barangay Kayangwan.
15: Oo.
17: Nakita ko.
15: Inangani, Roha, una kasi pilot project right provincial government to Baklan.
17: Oo.
15: Mayad man da, no? Agod makabulig man sanda sa komunidad nga nag-usit trabaho. Diba? Tama ba ka to, Don Roliboy? Nga nag-usit trabaho, dinag-on, taro kontrata ka na. Sang dag-on, dewang dag-on, hamakon mo tang trabaho ron. Sang dag-on, dewang dag-on, diba?
17: Oh, kung manami rin mga performance, no, base man sa assessment ko ato nga taga Office of the Provincial Engineer, no. Man istorya ko ra si the time si Magalit. Hay, di na renew mat andarong kontrata. Mm. Pero kung pigado rong assessment nga nakita ang resulta it ato nga taga PEO, hay hindi ka ma-renew, no. Parang ganun yung na-obserbahan naton at nadasairan naton sa aton nga dati nga provincial engineer kay Engineer Edelson Magalit.
15: Sige.
17: So, doon lang katulong dito. Anay, siguro ato matulong yung mga informasyon nag-report. No, halin sa aton nga area of responsibility. Agro ato nga mga balita.
15: Pero akong bilin niya to, timbrihi ako ha, kung nanugid man sinana ha.
17: Ay, na. Ay, makarap after your program waiting for. No?
15: Okay, sige. Ay, alang-alang ay. Daywa atong buhuligan, abi makaroon, eh, nakaschedule, abi nakapromesa ako, no? Said mo man kita, nga hindi kita kabalibad, no? Bisan sa anong pamaagi, mabuligid kita.
17: Oo.
15: Agratong patay nga nga to, iubungon to eh. Pero sa nabaw na ako niya information, si Congressman Jojo ang nakapauna ko taot 20 mil. Nakapauna ko tagali taot 20 mil sa namat yan. Pero may ana nga advice kahapon kakon nga ginaidiyahan pero hindi nakon ma-reveal, no? Naidiyahan nga madugangan pagid ito opisina ni Congressman Jojo ang rohauna nga ging taong 20 base madugangan pagid, no? Ginaidiyahan makaron kasi may mga istorya makaron between Congressman ang staff agro DSWD. Kakon po hindi ay dugangan pa. Do 20 mil nga to. Tama?
17: Okay, mas manami manungan eh. At least makabuli kita.
15: Oh, sige, abisuhin ako ha. Kung siin ako iupad ha.
17: Oh, what problema?
15: Tag sa may mainit niya sa baw ha.
17: Napamati, makaroon.
15: Okay, okay, sige.
17: Okay, na siguro inisiliro at matod niya mga information. Police natin niya mga report, no? Ginapit ka itong Emo Power Pro Biotech N-in-1 Copy Mix. Live nga nag-report niya sa Manuat naman siya para sa Todo Birada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo. Kaibigan.
4: Radyo Todo Live Report.
15: Abogin niya sa gamat Katodong Rolly Boy Herrera. Good morning kay Dr. Jones. Okay, sige. Good morning kay Milbert Bulos, kay Rosalia Albuena, at kay Rowena Istores, no? Ang sa ato niya pagbalik, hatrataron-tarorayang atong buguligan makaroon ang kabay pa, no? Sa giyayat aton niya mahinga makako, ako aton niya ginoo, ay matoy-tuyan kita.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, gainubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best
1: trying
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Todo de Rada, de Rada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya

0: Pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko niya yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ng Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo Promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash Shally na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilukki ka makaroon na. Ihotik mo man abir yung sikreto ka kon.
11: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon at baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Kumakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: si Ma'am Annabelle. Nag-revay siya.
14: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, what is this one? Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
14: every
7: much.
14: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, so, tama.
14: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
15: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Tomo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw at sa gihapon padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
16: Berrada. Berrada.
17: Ko siyang Domingo, rurayang nga nga si Mrs. Nelly Inosanto ay nag-agto iya sa broadcast center, no? Ay may anang atong ginausoy, may anang ginaagtunan, ay gingturo man yan it naton. But kahapon, bumalik iya sa broadcast center, no? Nagahinyo nga basi kuno pwede nga makapanawagan lang. Kaya nga ni doyon makundo akong ginahambag ka ina, robot na akong hambagon, nga ro ina, hindi kita ron makatiis. Bisan ano nga pamaagi? Ha? Bisan anong pamaagi ubraho na? Tag pamaagit ang kamagayran ha, bukontat kagainan ha, bisan anong pamaagi lang ba nga maka raos sanda ko andang problema, no? Ay roo nga abi nga ra ni Mrs. Nelly Inosanto nga si Vincent na dati Inosanto nga 32 anyos ay naka-meet itsang ka-aksidente igto sa Andagaw. Ay matsakaibahan nakararoan ang asawa, no? Gasakay sanda sa tricycle, no? Ag may hapanuhan ta sa nangarang daywang kamotor nga nagapangarera. Ha? Tao ko nakainom ay grabe ta kun uran dang padagagan ag sinunggaban ta nang daruraing daywang kamag-asawa no nga nag-cause nga ni it aksidente. Kun imong tan-awon bagaro itsura it sidecar agro natabo nga aksidente. Indi ka makapati nga uwa it may namatay. Pero pasagamat kita sa makaako nga wagid pagtuguti no nga agos tanan parihas nga nakasalbar. Doon nakabangga nga to, ging daga iya sa Asia Pacific, ging daga sa Iloilo, ang nakagawa yun, nagapamayad yun sa andang bagay. Rohabilin iya sa St. Gabriel, hayrurayang mister. Hayruan ang misis, nakagawa yun ah. Huwa man nga ni haopirahira to, no? Ginghinyo lang nga basi makaya sa bugong ro anang blood clot no iya sa anang ugo no nga basi matunaw ay ro anang misis makaron naga sugosal isal iron it bantay ag tatap ko anang nga ranga mister no iya sa St. Gabriel Medical Center although ro St. Gab nga ra pwede mo man maistorya or makaistorya hay pila gilang abi tawaan kat discount ni Sir John. Aero discount nga ron ni Sir John nga ginatao, ginabawas pa ka na ron. Ha? Kanat aron ginacharge personal. Imaw ta karon nagabayad. Bisan imaw rotag ana ita hospital mga katodo. Nasairan ko taron.
16: Todo Berrada. Berrada.
17: So, ro date it andang admission ay kupit sa size. Ita Septyembre. Ha? Pasambugan yun. Ah!
18: Sobraut
17: ang sambugan, no? Agro i-discharge kung tasanda ko October 5. Ruanda iya nga discharge order. Ayong galing, wani sa natin kabayan. Ay rubil, believe it or not, mga katodo. Ha? Ay nag-aabot it 1,104,678 pesos ag 16 centavos.
16: Berrada. Berrada.
17: Ay, gaban iya nga ra, mga doktor, no? Professional pi. Ay, sa professional pi, pag-atahay, nag-aabot yung tatuan, ho? 75,000. Dali ang nai, ako ang anay, pabayaan nai ako, ha? Mag-discuss, ha? Ay, ugaling, may mga bawas-bawas man, nag-abot lang it 571,000 ag 80 pesos. Duhabilin, ha? Sa professional pay, no? Plus, durayang mga room, bugong, laboratory, supplies, ang iba pa, nga 106,215.28. So may habilin pasanda, nga 643,269.17 pesos.
16: Todo derrada, derrada.
17: Sa iyo man aton nga kon sa private hospital, hindi ka pwede nga makagawa. Gustuhon man it hospital o galing, dapat, bago i-execute ro promissory note, kung ano man una, nga may iprenda ka or may i-collateral ka, depende sa inyong kasugtanan, ay kinahangan mo gid nga isiro ro mga bill it doktor. Ha? Ay tao ba yakon, makaya it pamilya ra nga istoryahon do mga doktor nga ra. Ay may iya taabi di karaho nga ana pagat ahay 302. Rupina ka manaba riya ay 15,000, 800, 500, no? Pero rupina ka mataas, hindi ko na akong pag-i-mention, 302,500. May una nga 168,000. Oh. Ruana nga professional fee nga umabot it 571,000 plus duraya nga mga bugong nga ragroom, laboratory, ha? Ang iba pa nga mga supplies ay nag-abot it 643,269 pesos ag 17. Ay tao kon habawasan it pamilya ra. Ay si Jojo ang nakatauman ka ra, no? It guaranteed liter nga 30,000. O galing ro guaranteed liter ay para ta sa hospital, hindi ta kato makover do doktor.
16: Todo derrada, derrada.
17: Nakapangayo man it bulig ang dagaw nun kay Kapitan Juliet, ang nakabulig man si Kapitan Juliet, no? Agro iba pagid naging pangayuan. Okay, istoryahon ta ay si Mrs. Nili Inosanto Ronanay, hambay ko hindi kita makatiis, basta't unga rugi na istoryahan, ha? Unga na taray gingdaga na siyam gabuwan na sa sinapupunan, ging unga, ging pabahol. Agro yun doon, ngastang nag-asawa ko man yan, nga raag, wa man ginahuna-hunaan nga, manami tara ng pamanawon ko anang asawa, ay nakamit anat aksidente mga katuto. Okay. Nang Nili, good morning.
18: Good morning, sir.
17: Bubas ko gabing boses.
18: Good morning, sir.
17: Okay. Kahapon ito pag-istorya naton, ambay ko, ay sige, balik ka mo makaroon, no, para nga magpanawagan. Pero ambay ko, hindi kita makasiguro, no, kung roaton yung mga tagpagamati makaroon ay may andang sugo-sobra sa kalisod man ko pangabuhi makaroon, no? May klase pangaray. May magbalikat gidbaga nga magtawag ag magtao itbulig, no? Kato, no? Pakiplas mo dong rin doaton nga numero ha o naibutang mo sa idagom, no? Para kung may mga gustong magtawag sa landline or sa aton nga cellphone number ay tawag sanda, no? Kung may andang ikatao nga bulig pinansyal, no? O kung ano man nga pamaagi, kung may mga kilaga sa dauna nga, mapangayuan pat mga guaranteed liter nga ra, no? Hambay ko kay Manang Nili, Nang Nili, sige, schedule na akong makon ikawin aga it agahon, panawagan. Pero pag panaog mo makon sa building nga ra, ay gipangutan ako sanda, eh, daywa abisan na eh. O kung ano na naro kaibahan niya ito kahapon, no?
18: Kung nga ko, sir.
17: Kung ano mo, no? Nga kung katoliko ka mo, agto ka mo sa simbahan, magpangamuyo anay, no? Ag pagkaaga, bumalik iya. Ay ako man makon, masimba man, dagon ko lang sa pangamuyo man, nga bisan pa paano ay masulbar, aro inyo ka nga problema. Ay, nakasimba ka mo kahapon?
18: Oo, sir.
17: Okay, ako nang agto man ako simbahan, no? Nagpangamuyo man nga, kabay pa makon, nga ma ugan, agbukot mabugat, ro aton ka nga panawagan. Now, Dayang 643,000 dero habilin sa 1 million.
18: Oo, sir.
17: Okay. So, may kwarta ka mong ginabuitan makaroon?
18: Uwa gid, sir.
17: Uwa gid, ah?
18: Uwa gid, sir. Eh, na baka kung kataging tao nga to, ng ano nga to, brigada, 3 mil, hey, baka lang namot pagkaon, pamasahi, pabalik-balik, sir, wat pamahaw, ang unga nga ron, wat ilabas, wat ihapon. So, no nga, uwa nga ni kamit ikabayad sa kwarto. Di ka to kami ginbutang sa ward nga. May bayad man gihapong 1,000 pero wat kaon.
17: Mm.
18: Ay, do yun dun, sir. Ay, di man kami kaagto-igto kung wa kami ipamasahi.
17: Okay. So, wa patagalit bawas ra?
18: Wa pa, sir.
17: Ay, sino ikaw nakaabot it pagpangayot bulig? Kay Jojo ang 30 mil.
18: Oo.
17: Sa ospital matarato nagtugpa, di ba?
18: Oo.
17: Okay. Mabawas to di kara sa 643.
18: Hindi, sir.
17: Mabawas yun.
18: 200 mataruan at medicine. 200,000 doon at medicine. Ngani, nagdoyon lang roan ng habilin nga 106. Kay Sir Jojo nga tong 30, sa DSWD 70, kay Sir Philip Yero Kempo nga 10. Hay, di, sa 200 doon lay habilin.
17: Okay. So, wapay ikaw kaagto kara sa opisina ni Gobernur?
18: Nagtao imo 30, pero ito pa, wapa maano. Wapa ika ano?
17: Wapa ika download sa ospital.
18: Wapa.
17: Okay.
18: Sa Lunes.
17: Kay Gob, no?
18: Oo, sa Lunes.
17: Okay. Kay Jojo Ang, kay Gob, kay Philip, no? Vice oh. Mayor, growing DSWD.
18: Sa Vice Mayor na lang kami, waka pangayo.
17: It kalibo?
18: Ay, sa Vice Governor.
17: Vice Governor?
18: Oo, kay, sa, okay. Kay Gob ratong 30, sa Vice na lang. Kag sa SP. Sa SP pa, sir.
17: Nakapagpangayo ka mo sa SP.
18: Wa pa kami kapangayo. Doon na lang.
17: May Mayor Jores,
18: wa
17: pa.
18: Ano tayo mo, sir? Nag-partial ito sa hospital anang staff.
17: Pila?
18: 40 mil.
17: Anang king partial payment
18: oo.
17: Ni Mayor Jores.
18: Kaya hindi on magtaoro anang staff.
17: Ay, siyempre, kakaisang beses malang manamiron eh. So, abo matagali, no?
18: Oo, sir.
17: Hasta raya lang rohabilin niya 643,000.
18: Oo.
17: Ay, nanoro, nakabangga nga to. Ah, nakabulig man to.
18: Ginpatawag kahapon ni Kap, may sa Lunes ro among final nga istorya. Ag hamba ni Kap nga, kung hindi ka mo makatao, ay ikihat amana ka mo ni Nelly Inosanto. Ay, ginpirwisyot amana ninyo.
17: Aha. Uh-huh. Okay.
18: Ay, sa Lunes ron, sir, kami gaatubang ito sa barangay.
17: So, kakita ka mo ito sa barangay sa Lunes?
18: Oo, it alauna.
17: Okay. Gapromisa sanda?
18: Gapromisa man nga.
17: Maton, kung magbilinuhay, tarang unga nga rasawad, tig 1,000 uwat kaon, ay madugangan amaton among 643,000?
18: Oo, sir.
17: Okay. So, sa kagustuhanan mo nga basi, kung mahikablit ka pa nga mga kaigmanghura naton nga nagapamati, especially mga politiko nga ra, mayan magpromisa kung election, pero pag uwat election ay, di man kakilala tao, ha? Tao lamang, mga katulog. Ay, sige, manawagan kita nay, no? Ay, ako, tanan man yaging turo ko kimo nga dapat agtunan ha, agtunan nyo gun gali.
18: Oo, sir. No?
17: Okay, maura lang. Sabado makaroon sa Lunes, no? Tutalin aga Domingo, magsimba kapagid, mga muyo.
18: Oo.
17: Mag-agto ka to kay Sir Ivan Patron, no? Agi-explain ka na, sir. Nakaagtoon maton ako kay Joben, kay Gobernur. Atawan nyo na ako ni Oswag, no? This, tapos, ay, imo lang ahin yun. Hambang maton ni Sir Idol, basi maton kung pwede nga ma-repair ako kay Congressman Joben Miraflores, kay Lolo Kong. Agto ka mo, wa?
18: Dato nga ng 30, sir.
17: Kay Lolo Kong?
18: Oo.
17: Agtoon man, gali. Kay Congressman Jess Marquez?
18: Wapa. Oo.
17: Aman.
18: Doon lang.
17: Aman.
18: Ay, tapos kami sa oras, sir.
17: Pamasyaran nyo sa Lunes. Oo. Eh, si Congressman Jess, matao man doon siguro.
18: Oo, sir.
17: Hindi man doon magpabayaan. Baga, nagtao nga ni Maton si Jojo ang 30, ikaw hindi. Okay, sige. Manawagan abi kita. No, sa aton niya mga kaigmanghura, no, nga nagpamati makaron. Kung may inyo man una, bisan papaano, samtang, eh, nagalitik roo nga rin ni Kwan. Nanay Nelly Inosanto, kung paano sana makagawa, no? Ay, pwede yun niya makagawa rin mo nga, tama?
18: Oo, sir. Gusto na tanganing magawa. Nagatinangis, sir. Ay, gusto na magawa. Ay, alin nun, kumakuntuto. Ay, wakit at mahimo.
17: Huwag inabi kamot ikabahiwas or ikaprenda man lang, bisan pa paano ma-cover up dura yung tunga sa milyon nga sa mga doktor.
18: naghulam kami, gahulam kunta kami, napahulam kami titulo ni Sir Tony Navarosa. Galing, wata kami kasugot ka doktor, sir. Ay, gusto ta ng doktor 3 months lang. Gusto ko 6 months, do titulo nga i-ano-anay. Dato aneropotika, makaguwa gang ang unga, ay nagkalisod ang unga, sir. Ag may abnormal pa abi imong behavior nga, in, wa pa imo kaintindi kung...
17: Ay, bangod sa...
18: Saan ang pag-opera? Saan ang pag-opera?
17: Sino maging operahan ay?
18: Sa ugo, nagbuka kita ra, sir, anang ugo.
17: Sus, Maria.
18: Ginbutangan itornilyo.
17: Anang ugo makaroon?
18: Oo. Agro-tornilyo nga ron, sir, habang buhay na ron, di ko tamabaw. Dahil dubago, wow, tagahilom, waga pali. Kung panit.
17: Panit lang ta.
18: Oo, doyon do gahilom.
17: Wag ikutang ito, bakal o stainless?
18: Dugin stainless, anat ang alima nga nabali.
17: Ah, may bali pagid sa alima?
18: Oo, may bali pagid, ah, sir. Jesus
17: Maria, kagaling.
18: Kaya doyon nga ni inabot na, sir, kay bukon lang sa opera nga ginbutang nga tornilyo, may bali pagid daro ano ang alima.
17: Ano nga ngarangake?
18: Gapintura ron, sir.
17: Ay, rubaye.
18: Una gata sa bagay, may baraka-barakang maiso.
17: Sinkunta sanda ga-aktor ay?
18: Gauli gata, sir, nag-grocery sanda, may baraka sanda.
17: Ah, nag-grocery sanda para sa baraka?
18: Oo.
17: Agdo yun, tanga subyang nandarong motor nga ron nag-aburhot?
18: Oo.
17: Nagsinunggaban ta sanda?
18: Oo.
17: Sos, Maria Kagusip, doon yan, igadahan ka sa karsada, tapos, pero ibawa, tanagadahan, no? Agharata, nakamitan at aksidente. Okay, nay, tawang takatugada, ha? Kabay pa nga giyahan kita at aton nga mga makaako, no? Nga, abisan pa paano, hey, basi may magsabat, no? Doong pakiplas yan ko aton nga numero, no? Ay gawagon ko, aga pati ro numero ni nanay nga ra, na ay pakisugat, anay, abiring numero ni karaho. Sugatan, anay, no? Okay, yung numero may bulpin ka?
18: Ito ta, sir.
17: Okay, dali lang, hara. Dali lang, ha? Ay ako nanay kumplituhon, no? Hara, butangan yung numero ni karon. Dali lang. Ang kasugat para.
18: Galit
17: lang, sir. Okay, harara, ha? Ay, sige lang, anay. Di ka lang, anay. Kung hindi mo ma-memorize, magaling number, no? Saka na lang hindi na. Agad kung may mag-contact, iya ka mo. Madali ka mang mag-contact. Aywan mo rito sa sugod, okay? Daga iya. Nainili rin yung papel, no? Okay, ara si nanay nili, ha? Tawan ko ita hugada nga makapanawagan, makapila, makapanuktok sa aton karang mga kikmanguran, no? Nga, aga pa kayo, hindi mo inyo karang, ha? Halin sa tigipusoon nga bulig. Bisan sininti mo lang, no? Nga madugang-dugang nanda. Bisan sa pagkaon lang nanda, no? O anong kinahanggan una sa hospital. Okay, sige.
18: Ginapasalamatan ko gid ang mahal nga Diyos sa kabuhi ni Sir Judel nga kung si Enhay, imauro, nagbaton ka kung agsubong man kay Cap Juliet Milgarijo nga ginreper na ako kay Sir Judel. Nagapatigid ako nga runday ang programa hay gingiyahan at Ginoo para sa mga pobre nga makabulig pinansyal. Kag sa tanan nga bagay agbuta nga kinahanglanon it kalibunhon ag sa tanan nga mga tawong nakabati ag nakakita ko ra yung programa, nagapalangga sa randay ang programa, nagapangayo gid ako sa mga kaigmanghuran ko. Suno nga nanay ako nga wa man akot mahimo sa ang unga ngaron nga gusto ka ang unga makaguwa sa ospital pero wa akot mahimo nga ni gingiyahan lang akot Ginoo nga makadangop di kara sa programa nga ra nga makapangayo man kinyo ko inyong bulig aber sang kiri wa ako gab kwan it
17: mabaho
18: kundi aber sinintimos lang do akon nga ginahingyo sa mga kaigmanghuran ko nga mabuligan ninyo ako sa akon nga rong problema wa gid akot madagaganan nga iba kundi dumangop riya sa programa ni Sir Judel Rentelio. Sir, salamat gid sa imong kabuhi kabay pa nga
17: kabay pa nga daya kami iya instrumento, no? Sa pamaagi nga ra nga bisan papalin do among microphone do among programa, no, nga imbis nga magbalita ay ging butang lang sa makara ay kinahanggan gid abi ninyo hindi man abi kami makatiis, no? Kung may amo ko may amo ta kutang kwarta ri ay basi ana, no, ay alin mo ay kami naganegosyo man nagapakita, no? Kaya hambay ko kimo kung ano man do resulta it aton nirang panawagan ay atong pasagamatan. Kung may mga igmanghod kita nga gustong magbulig, ay dong, pakiplas, abi dong, ay basahon ko raton nga numero, no? Atong landline, atong hotline, no? Para sa benepisyo it aton karang nga mga kagmanguran nga nagapamati, no? Nga si nanay, Nili Inosanto, ay nagapanawagan gid. So sa mga igmanghod nato na, nga nagatanaw sa TV, sa Facebook, no? Haro nakaplas, Ruamon nga landline 268-4456. 268-4456 sa mobile number 09-33-8630-556. Okay, mobile ha? 09-33-8630-556. Umano-manon ko, mobile number namon sa cellphone 09-33-8633-30556. Ginauman-uman ko. 268-4456. 268-4456, no? Pwede ka mo nga magtawag iya. Agot tunan ro inyong abiso ay maabisuhan na mundong pamilya, no? Or agtunan lang ito sa St. Gabriel Medical Center, no? O so yun lang ito. Anong ward ka mo, Nay?
18: 513 sa fifth floor.
17: Ha?
18: Sa fifth floor 513.
17: Ward 513 sa fifth floor, no? Pwede ninyo itong agtunan ag usuyon, no? Rayang si Vincent Inosanto, no? Dayro pasyente ag o si Nanay Nelly Inosanto, no? Abi sa aton yung mga official abi, no? Sa probinsya Aklan nga nagapamati makaron, no? Ang sa aton yung magkikmahuran, tawon kapag itnakon ita hugada nga makapanuktok, makapanawagan sa aton karaga mga igmanghod. Ang kunano mataro resulta ka rin doon na makontak matakimo, no? O among istasyon kung ano man do resulta ang mga oo, advices ko aton mga naga piniino pa makaroon niya magbulik. Sige, Nay. Sa aton yung mga leader, manawagan ikaw.
18: Sa akong mga igmanghod nga kasi Manwa at kasi Mario, nagapangayo gid ako kinyo itsang kiri nga bulig nga para gid lang makaguwa ro ang unga. Tungod wa gid kamit mahimo kundi mangayo gid lang kinyo. Wa gid akot mahimo nga maagtunan, wa gid akot mahimo nga mautangan, mahugaman sa kabahog ko among bagayran. Nagapanuktok ako sa inyong mga tagipusoon, mga ikaigmanguran ko nga may mga sulusobra, gapangayogid ako kinyo. Tungod, wa na akong daging pangayuar o amon nga rang nadangtan, wa na amon da nagustuha, initanan aksidente, ngani, nagapangayogid ako kinyo, mga kaigmanguran ko, nga mabuligan ninyo ako bisan sangkiri man lang.
17: Wagid kamunay iti kabahiwas abi kung ano nga ikaprenda rito?
18: Wagid kami sir eh. Ruamong wugta ay eh, igto man sa baryo nga wa pangani ibayri man it buhis igto sa Madalag.
17: So taga tubong Madalag kamo pero iya uta kamo sa...
18: Oo, sa Madalag ako sir, akong asawa Libakaw.
17: Pero iya ta kamo nagapangabuhi
18: yun. Iya uta kami, 30 anyos uta kami iya sir.
17: Iya sa...
18: Sa Libakaw.
17: Sa Andagaw.
18: Oo.
17: Hindi, 30 anyos siin sa Andagaw.
18: Oo, sa Andagaw sir.
17: Okay, no? Ano trabaho mo nai?
18: BHW mo lang ako sir, allowance mo lang kami.
17: BHW iya sa Andagaw.
18: Kay Cap Juliet.
17: Oo. Ay, mong asawa buhi pa.
18: Oo, ay
17: ano,
18: na.
17: Anong trabaho?
18: Senior citizen, sir, 76.
17: Oo, waon man git masali. Pila imong unga nga ra, pila sa nakamagmanghod ra?
18: 5 sanda, sir.
17: Eh, may mga una-una man do iba nga makabulig-bulig man abi o ano?
18: Oo, sir, pero ano gid lang man, kumpormi gilay ginakita. Tricycle driver ang unga nga Sambato, sa Bilog ro yung sa Verde Grande.
17: Okay.
18: Gaobra ang Sambilog sa BMT, Village Motor Traders. Uh-huh. Galing sir, may mga pamilya
17: man sanda. Makabulig man abi, pilagang.
18: Oo, barya-barya gilang ron sir, andang ginabulig.
17: Okay, so sige na, ha, kung ano gid man do resulta, iwa pa mat may nagtawag katon, kung hindi na may magtawag, ay i-plus namon daro, rayang imong panawagan, doon lang ro maibulig iti istasyon, ag matawag lang man galing, no, o istasyon namon kung may una nga mag tao o magpadaga ita bulig, no?
18: Oo.
17: Agto ka na abi man sa kay sa opisina ito ni Lulukong. So kay Gis Marquez ka na lang magto
18: sa Lunes,
17: no?
18: Oo.
17: Basi Yakman, no? Yakman pataron niya matawan kay it bulig, no? Okay. Kay Mayor Juris, no? Paon gid mataabi way, no?
18: Oo, nakataog ang abi si Mayor.
17: May pangutana abi ka mo sa St. Gabriel kung paano ka mo maka-access sa DOH. Ako nabi iya na duha ko ay, no? Akong contact sa Department of Health, kasi ro Department of Health, nagatao man itbulig. Ro PCSO, what PCSO sa kwanay?
18: May una, sir, di kami kasugod online.
17: Aman.
18: Hay, online kang unga ay, daywang oras at asandang ga open, sarado at andang link, di kagot yung kasugod.
17: Okay. Sige yan, kwanay yung anay, basi makasugod mata. Ha? Ay makaroon nabi mabudlay online yung taro PCSO, oo. No? Bukod dati ka fill up kang isubmit, hospital yung taro ka padaga.
18: Oo, iba't anda makara sir, online.
17: Pagkata na kabi na sa NGAB, kung may inyo mato ni access sa DOH, sa ni Sir Judel, no? Ay sa DOH nga ron madali, malang man doon, mag-online man kamo sa DOH, ay gataong matmabaho abero Department of Health nga ron, no? Matsa 50 above yata, 50,000 above, yakman pa makabawas-bawas, di ka na sa 643 ninyo, no? Nainili.
18: Ay, sin, andang opisina karon
17: sir. Magutana ikaw sa SINGAB. Ay, nasa St. Gabriel, nasa mga kwan. Okay. Si Brother Johnny Ripiano, matao ko not 500. Kung nagapamati ka makaroon, Brad, dahil halang ito sa fifth floor, no? Ita St. Gabriel, ay mapanaw mata si Nanay Nelly nga ra, no? Ito lang ninyo ihatod ha, sa fifth floor, o suya lang ito ninyo si Nanay Nelly or dayang pasyente nga si Vincent Inosanto, no? Sa mga nagabugulig ha, ina lang ninyo dayhon, no? Pero kung iya mata nagumuhan ka mo, dahan ninyo iya sa akon nga technical partner, ay siyempre, imaw iya mabuhay-buhay nga mag-attender. Ako manganangan, may agagtunan mata, no? Okay. Ito na lang galing mga... So, doon lang atong obrahon, ha? Ang mga katodo, may nagtao. Kuno, si Kagawad Kim Milgarillo, hambang ni Chief Popoy, conforme man lang. Kuno, okay. Si Kagawad Kim Milgarillo, ag si Maninoy Popoy, representante at senior citizen niya sa poblasyon, matao matbulig, no? Depende kung isaka nanda inahindo na, ha? Pasagamatan nyo na, ha?
18: Oo, sir.
17: At please ilistan nyo, ha?
18: Oo.
17: Ag itao ka kung dulistahan it nagbulig, agot pasagamatan na kon.
18: Oo, sir.
17: Ha? Oo. Doon di imong obligasyon, ha?
18: Oo.
17: Kung may magtaot bulig, pasagamatan mo, gid. No? Ag ipangamuyo mo sa Ginoo nga, magawig pa andang kabuhi ag abo para andang mabuligan, no?
18: Oo, sir.
17: Si Brad Johnny Ripiano, 500, si Kagawad Kim it poblasyon sa Day Maninoy Popoy matao matbulig kimo, no?
18: Oo, sir.
17: Ato nagpadagasan at mensahe, no? Kung ano ro matipon galing iya, i-forward basta't aywan mo ro imong numero iya hindo na. Sige na, samtang uwa pa nimo na baton, pasagamatan mo ro mga tawo nga ron.
18: Salamat gid sa inyo nga nagbugulig ka kun sa yod ni Lord Ron, nakabidyo ka mo sa langit. Ibalikin nyo ron ni Lord, suno kun ako, waot akot ikabalikin nyo nga ni... Pangamuyo ko lang sa Ginoo nga magdugang paro inyong kabuhi nga padayon kamong magabulig sa mga pobreng kapares ko. Ginapasalamatan ko gid ikaw. Sir, salamat gid. Ipangamuyo ko lang sa Ginoong padayon imong programa ag magadugang ro imong kabuhi. Sir Judel, salamat gid. Ginapasalamatan ko man si Pat Juliet.
17: Obligasyon ko nga magbulig.
18: Salamat man kay Kap Juliet Melgarejo nga kabay na padayon din ang anang servisyo.
17: O si Sunny Pood, Kagawad, Sunny Pood, Sir, it Tibyawan Makato, matao akot 500. O si Kagawad, ha, Pood, ha, nagpadagat mensahe iya, o. Kagawad, please lang, ha, ay simpre, kung paagtunon pa rin na ro pamilya, kung may masugo ka malang, ag kung maagto ka riya sa kalibo, ay dayhon mo lang ina sa Singap Hospital.
18: Lang,
17: or iya sa Radyo Todo, no, ay pamasaran lang galing anytime, iya ni... Nanay Mili, no? Nanay Nili. Pamasyaran mo lang galing iyan, ha? Time to time, ha? Kung may magtaot bulik. Eh, sige, nay. Salamat, kid, no?
18: Salamat,
17: thank you,
18: kid,
17: no?
18: Sir.
17: Okay, pakipanuktok lang, inag-aywan doon mo nga numero. Tag-exacto ni mong numero kung makontak ka namon.

0: may iyaman ko noho ay atong tinguhaon nga ro Office of the President. Kung makataom at medical assistant ra, magali, nagaguway. Ikaw katudong Judjet.
1: Buka ang inyong
0: pasanay.
1: Boses, di ba kapagsalita? So, na problema nyo na
0: di. Ali ko matao kayo, nagakuot, yabi, tagali.
1: Judel rin inyo, di siya papayag na maging alipin ka nila. Bawat buka niya ng bungang, ikay mapapatulala. Di ka makapagsalita kahit na...
0: Sa mga gustong magbuulig, ha, pwede iya sa Radyo Todo, pwede man ito sa fifth floor, sa ward. Ita St. Gabriel Medical Center. Ay tawagan ko man hindi na si Paring John Ligaspi. Bisan papalin, makapangayo kita dito kanat discount. Mangayo kita at bulig. Wamat magain ko nagapangayo kat bulig, di ba? Dito pagpalangga it ina sa andang unga. Kung doon nga, makabatas, dunanay hindi. Iobrahon gidong tanan. Standby sa masunod nga programa. Susunod na Todo Komentaryo with Katudong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Akomando inyo, Anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abo, ginasyaman at magandang umaga! Bayan.
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos ang pag-uugali. Kaya huwag mong mamasamain ng pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo. Ruatong pagkaunit kagag, makarong magasa, agmadanlog nga adlaw, it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakabihan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Mga kasaway sa lipunan. May respect na. Radyo Todo.

0: total wa kita hinaga Domingo. Dugangan taro atong pagkaunit kagag sa kupon tas na hinaga. Alin sa Jeremias Kapitulo 29 Versikulo 11 sa 13 nagahambal. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kung magkaganyan, tumawag at manalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Amen. Pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan, halin pa kabiye, as na kahina, bumutlak na si Haring Adlaw. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon na klan sa 327 barangay nga nagabidog sa atong Bugos nga probinsya. Yapak, Balabagag, Manok-Manok. Tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 ka barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw uman nakamukat ng mata. Ag makita rong kadamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita tanan sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado, pizza jest na kita sa buwan ni Oktubre. Bentiuno dias na lang, Nobyembre na. Piesta at mga santos ang piesta minatay. Parang kailan lang, ha? Daywang bugan lang, Rije. Pre-positioning na. O hindi na nga ni pre-positioning, positioning na gid. Kung may eleksyon sa 2028. Kung may eleksyon sa 2028. Ay base ko na agang-agangon, mga 2030 pa eleksyon. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatunit mainit na gabaga. Nagaaso pa nga ni. Nga matsadapong. Nga mga balita sa Gua ag Sugunit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Todo komentaryo. Mabilis sa himpapawid. Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas na mo niya linya, Daddy Bert Tabasa. 268-4456 nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Agkon wakamot landline, wakamot pantel ko. Kapinuna ka mo sa mga alipungtot bukid, magayo nga mga baryo. Hindi mabot it pantel ko. Di ba ga, Sir Sidrek Sason? Basta importante, may cellphone signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal, gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagagang inyong mga minsay sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan. At syempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Sundin nyo kami sa amon official website, sa www.radiotodo.ph. Ano mainit nga mga balita, Banwa Lokal? Punong-puno kita makaroon, Banwa. Pulpak na pulpak. So, kutob gang itmabot natin makaroon nga adlawit Sabado. Ruatong pagatawat kabuhiag sentensya. Kundi galing maubos, Monday na naman kita. Pero siyempre, unahon tanay panyempo update tanin sa Weather Bureau Pagasa ay may weather disturbance, may LPA sa Sugunit Pilipinas, may bagyo pa sa Guwa kung Philippine Area of Responsibility. Unahon ta, low pressure area, sunod sa Pagasa, una sa distansyang 410 kilometros este, Itak Katarman, Northern Samar. Nakasugod ay ang LPA sa Intertropical Convergence Zone. Magkasubgang nga magamigag hangin halin sa dagat Pasipiko nga nagapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao, samtang mainit nga hangin man nagapekto sa Eastern Section at Northern ug Central Luzon. Magamig nga hangin bangod kong yilo nga nagakatunaw sa Siberia, nagapekto bata sa extreme Northern Luzon. May bagyo sa Guwa, Pilipinas, may international name ka Kuguma. Sa distansyang 3,200 kilometros este in extreme Northern Luzon, ag mabaskog grabanwa, as in mabaskog gabagyo. Sa distansyang 3,200 pero ng hangin kara, nagaabot yuta sa 155 kilometros kada oras. Magapit sa sentro, agbugso nga nagabot 190 kilometros kada oras. Ngayon nagahugag westward sa kanasigon nga 25 kilometros kada oras. Mangin super typhoon para.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Rong panyempo sa Metro Manila, Visayas, Mindanao, Bicol Region, Calabarzon, Agmimaropa, may kukalhit-kalhit nga pagwanuan, pagdugdugdug, epektot LPA nga nakasugod sa Intertropical Convergence Zone. Samtang sa Batanes, dulagapekto, northeasterly wind flow, sa nabiling nga Cagayan Valley, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, dulagapekto mata, easterlies. Ag sa nabiling nga partit Luzon, localized thunderstorm. Suno sa Pagasa, bakod ko rayang up at ka mga weather system nga nag-apekto makaroon sa par ay maka-experiensya rong bilog na pungsod it mga pagbaha ag landslide bakod kong pagtugpa it kasarangan hasta mabaskog na buho situan. Parihugid ako atong na-experiensyaan mga daywa tatlong adlaw na ang sunod-sunod banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang dunghagi nagbaybayon sa Northern Luzon at Eastern Part at Central Luzon, kasarangan hasta sa babaskog, robaybayon kasarangan sa mahumbakman, pero sa nabiling nga partit pungsod, maka-experyensya at mahina hasta kasarangan nga hangin, kama naman baybayon. Kaibahan kita sa probinsya it Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero rong temperatura baw sa kainit man sa Metro Manila gabot sa 33.5 degrees Celsius maximum temperature wat yabot nung inatawag nga heat index rong kapaang gagaban-yaban gabot man mga 40 basi sumubra pangani. Ya katon sa Aklan, ya sa kabisirang Banwat Kalibo nga nag-uwan-ugan halin pakabihe hasta kainat mga alas 5 na. Nag-asaw-asaw pa. Ruatong temperatura 29 degrees Celsius. Hindo ng hapon, posible ro nga pag-uwan-ugan nagpagdugdugdug. Hindo ng gabi may chance bat pag-uwan, magugawomon kaangitan, temperatura hindo ng gabi Kasarangat yamig 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 751 rato nga temperatura 26 degrees Celsius. Rato nga hangin nagahuyop pawiste 5 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot 13 kilometros kada oras. Air quality okay, okay paman. Fair. Masila kita 8, 9 hasta alas 10. Pero pag alas 11 hasta alas 12 may pagpangilat, magag-umon na kagangitan. Pag-abot ithapon, magag-umon gihapon. Pag-abot alas 3, may mga pagpangilat na naman kitang eksperyensyahan. Iya sa kabisirang Banwa, Ikalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal. Daya kahapon nga natabo nga emergency meeting kuno. Ay ura-urada eh. Nagpatawag it meeting dong Taganeya, Aklan. Pagkatapos nga ni nga rong ni Aklan nakabaton communication halin sa niya region nga nakabase sa Iloilo City. Bagod ko reklamo warat mangunguma it Kalibo in particular rayang mga mangunguma it barangay istansya. Kung kadugaan ni tubig sanda nga irrigation canal. Bangod ko problema igtugid mismo sa intake ita Aklan RIS sa Sigkay sa Banwa Itbang.
1: Todo komentaryo.
0: Ag sa nagwa kahapon sa meeting nga ura-ura dagid. Hay matsawa at naaw. Matsawa gilit naaw Banwa. Bangod nagagwa. Ngarong niya nagahugat man itpundo halin sa national government. Pero ato nga budget ongoing parong deliberation sa House of Representatives. Ay nagakinangan ng Aklan irrigation system it mas o menos mga 300 milyones pesos para kung masurbar ng problema sa supply itubi sa andang irrigation canal halin sa Aklan River. Pero makangawa-ngawa ro Aklan River wa man nagamaga ha? Pirmi man nga may tubi wa man na uubos eh. Pero haman dong tubi sa Aklan River hindi makasuhod sa kanag itneya parihas gid western ag eastern part itaklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ag nagakinahangan gid mga 300 million.

0: man halin sa gangit lang rong pag-asa kuwaton nga mga mangunguma. Ay kung magsalig kita sa niya, dawa gig kita't abuton kara.
1: Mabilis sa himpapawid, you get the jet race.
0: May pag-iangot si Katulong Arvin Rompe. Ay kahapon, ginayo ta nga agtunan gid dong meeting nga rat niya aga mga farmers prama istansya. So may pag-ibag-angot imo sa Taganiya clan. Nanurong eksplenasyon ni Taganiya clan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte, agto kita't mubo. Kahapon, may ginpanigayin ko nung public hearing sa Barangay Mubo. Dayang public hearing ay may kang tananda sa renewal kung application ito a quarry permit ani Pilante. Kundi ko magsaga ng first time ka naman sa Norlin Pilante. Imaurong a permit eh. Pero wala ka ng quarry permit, nag-expired yun. July 22, 2026. Yan na kita makaroon, Oktobre na. Ay dapat, yung aron niya quarry permit, ginarinyon nyo ron, 2 months, before ng expiration. Pero nag-expire na, wa, paghihapon na, renew. Imaw po lang sana nagapangayot endorsement sa Barangay Banwa para sa renewal kung anda nga quarry permit. Eh, kailangan doon nga endorsement na bit na barangay, pinagi sa Barangay Council. So, rung Barangay Council nagapasat resolution na nag-endorso sa application for quarry permit it mga aplikante.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ang sayod man ninyo mga taga-Mubo nga bisan si Pilante rung permit eh, ang expired yung ngayon ng permit rung nagagamit sa ilbay kabukaroon na sa Mubo ay si New Washington Vice Mayor Molot Kimpo. Imorgin at turo ang nagagamit ita permit ni Pilante. Agrong equipment ka ginagamit man, hindi man nga ni kay Kimpo. Ay sa atong pagpangusisa, doon raya nga nakita kong bakho nga ra, ag puti nga dump truck, nga naga boat bagas una sa suba, hay equipment ni Villanueva, nag-Villanueva ba nga ni Kara sa may puok, sa may puok nga may mga heavy equipment. But ang bagon, nga si Kimpo, nga ginagagamit ko permit ni Pilante, nagarinta man it equipment ni Villanueva. Masadya gid. Harap parong masadya. Agkon magbinatodra, Kapitan Wendell Tayco. So kinangan ta karon nga explanation ko aton nga punong barangay ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay tanan makaroon doon nga permit eh. Ang nag-acquire sa Mubo, expire doon permit maliban sa isa. Isa lang gid ang may permit makaroon. Ang nag-acquire una sa Mubo. Roo nga mismo ni Kapitan Wendell Tayco. Kana nakapangagan eh. Imaw aplikante. So imaw gilang arong acquire operator nga may permit makaroon una sa Mubo. Naunano ka batuod nga si Pilante nga ginagamit ni Kimpo na equipment ni Villanueva, iya nagabuog sa site. Sa site ha? Nga ginaprubahan ni tatong nga probinsya para kay Tayco. Butang bangon, sangka quarry permit, daywa. Doon nagahakot itbagas. Te eksakto bagara Engineer John Kenneth Almalbes. Nga sangka permitid, daywa sa na nagahakot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Eksakto bagara. Nga sangka permiti, ginaalaw ba nga natin da Engineer John Kenneth Almalbes? Toto Ibiyap? Nga sangka permiti, dahi waro nagagamit? May una bang ginatawag itang exemption nga ginatawag?